XFM Network, Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network, Philippines.

0: 8 minutos mga katrupa, nakalapas man ang alas 8 sa buntag, 8:08. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa 91 sa Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, mainis siya ba itong pagigsunan nga doon ay bloated nga gipaminaw sa lawas. Ayan, Santon Plus Gold Herbal Tea mga katrupa, doon na kini moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini para mukalma ang sawa pagsuol lang tiyan, paghupay sa bloating ug mas gaan nga paminaw matag adlaw. Nindot siya imnon makatropa, butangan naman nag-ininit. Ayan, labi na ikabuntag. Nindot kaya sa termora siya og kanang alternative no sa inyong pagpangapi. Santon Gold Herbal Tea. Kaya naman ito makaigsunan, di mahilig mangapi. Pero ganahan og tea. Ayan, Santon Gold Herbal Tea makatropa ang atong ikarekomenda. Produkto na sa Yes to Health Incorporated. Available na diri sa istasyon sa XFM San Francisco. Nami sa may Barangay Pisaan, Purok 1. Then available usab ka na sa mga farmasya sa inyong mga lugar. Bullseye! Bullseye! Padayon ta mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng bullseye. So, atong gisgutan kining shooting incident na napita sa may Talakugon para pod nga mahatag justisya ba no ang biktima kay bisan sa balaod sa yuta o balaod sa langit. Wa gyud tay katungod mga katrupa sa pagkutlo o kinabuhi sa atong isig katao. Bullseye! Kung doon na may sala mga katrupa ang biktima, doon na may sala sa siyempre ang suspect mo ingon jud ko nga doon ay kasuko. Ha? Doon ay kasuko or ka, doon ay ka silos ba ka? Ha? O sa baka kasilusan? Kaya nga nung iyamang gipatay mga katrupa ang biktima, di man ni mistaken identity, murag tinuyo magyud ni. Ngayon kung tinuyo mga katrupa kay natulog ang biktima kauban siyang asawa. Gisulod sa balay, tungang gabi ipag yun. Di ka pwede mo ingon nga naalaan. Klaro yun na mga katrupa nga murder. Di ka mo ingon nga ay na kuan ra to na mistaken na sayo pra ang pagpusil. Gituyo. Pwede ni siya planado kay wa goy ikasukol ang biktima. Unsa pagsukol anang nahinanok pagkatug? Alas 11 imedia sa gabi e mga katropa gisulod sa iyang balay para pusilon ang biktima. Gisulod ang suspect. Posible giguba ang lakong ang balay mga katropa walay gilakan. Kay kasagaran ta mga tugta ato magyong kandaduhan ng atong balay. Gawas kong waylak ang atong balay kay way sira. Makasodritso. So makaingon yung kang tinuyo kay ang gipusil ang katurman pong ang biktima raman pod. O niyang asawa mga katropa wa man. So target yun mga katropa ang biktima nga si katong miyembro sa tribong Manubo, no? Si Henry Morgadis. Mga kuan man ning mga apelyido ni mga sikat gani di San Luis na apoy Morgadis sa lapas na apod gihapon. Na apod rin napita sa may Talakugon mga kuan gyud ni sila, mga lumad or miyembro sa tribo. Mo ni gusto na tong masayran og unsa gyoy nagpaluyo sa pagpusil. Ingon ang kabanay ini nga wa kunoy kaaway pero kung wa say kaaway ngano nga pusilon siya. Na-interview ni Katropang Ray ang umagad ni ini nga biktima, may ning atong klaruhon ni kay na-interview man niya ning kabanay. Siyempre ang kinabuhi ining biktima, di magun ni normal nga kamatayon ni kay kung namatay pa ni sa sakit. Ang XFM wa ipakialam anak pero kay namatay man ni kay gipusil tinuyo man ni nga pagpatay. Bullseye! Ang pagpatay mga katropa usaman ka krimen. Ug dili gyud nato na pwede mga katropa nga ato na lang itolerate. Na? Usa pud ta mga katropa nga syempre manawagan og justisya. Atong pulis, atong gipanawagan ni nga muhimog imbestigasyon. Kay para makhibawan, madakpan, na, makasuhan ang suspek mga katropa nga nihimo sa krimen. Oh, atong interview, atong paminaw ng interview ni Katropang Ray sa Kabanay, na, sa biktima. Yamaning yatuan yun siguro ni Katropang Ray sa Barangay Kuliram, diya sa May Talakugon. Atong ipabati kaninyo mga katropa ang ilang interview.
1: Chief-in-law ni Dato Henry Morgadi, sir. Unsa nimo pagkaila si Dato sa iyang pagkatao?
2: Gikan sa kuan, sa among pagminyo, almost kuan naman may 8 years. Kuan gini siya, kanabang, kini, wala naman ni patay na sa papa. So, ang nakapap na ko, ang nabili niya ng legacy sa pagpanudlo, subway po sa kuan. Sa unsa gid siya nga pagkatao since nga nahimo siyang Kristohanon, kuan gid siya kanabang manggihigugmaon mapaubsan nun niya matinabangon tanan nga legacy nga iyang ibilin kanang amo gid tong na apply gid namo to sa among kinabuhi tungod kay amahan man siya amahan pug ko. So kuan siya kanang kalit sakit pero naa naman siya, nahitabo naman, pero muna, dawaton, pero magpadayon mi, kaya naman si mama, nabilin.
1: So inyo karon sa pagtugyan na lang skill kayo?
2: Ang Ginoo kami na hibalo sa tanan, niya, amo gyapon gilauman ng hustisya, amo nagpaabot gyapon mi sa hustisya nga, maabot gyud na siya, bisan pa og dugay nga panahon, or ugma, or unya, amo lang gisalig sa Ginoong tanan, padayon lang mi. Among first priority karon is ma-plaster siya, malubong. Niya makuha na mo si mama, ma-plaster pod.
1: Pero sir, sa background sa iya ang pagpuyo sa Kuliram, daghan po niya mga higala dito?
2: Oh, daghan. Almost. Dili lang sa Kuliram, sir. Dili lang kay Nagay Manulod dire. Dili na namo kaila. Wala na may kaila ba niya. Kuha na lang, konekta na lang. Ha? Namatay si Dato. Niya magpailaila na lang diri nga kailamin ni Dato mga igagaw bisag wala na gid mi kaila ba. So ingon na siya ka kumbaga na ilhan sa tanan kung unsa iyang batasan nga gipakita sa amo, same po to sa batasan nga gipakita niya sa uban sa kadaghanan. So kumbaga daghan gyud nagmahal saya, daghay na kaila nana ba.
1: So maingon ba nimo sir nga ang iyahang pagkadato sa tribo na apply gid niya sa community?
2: Tama sir. Nahitabo gyud na siya kay makita ang pod nato sa kuan sa mga tao pod nga nakaila sa iya. Dili makatuo nga nung ingana nga dili wala man gud tana siya kuan kana bang dili gud ingon ana kung ang senaryo na siya kalaban kanang taliwas gud ba kay dili man gud ingon ana ang iyang kinaya.
1: Dili
2: Kristohanon man wala. So pagbuot sa Ginoo pero among yung kuan among yung ilauman nga tagaan gud ng justisya sa Ginoo.
1: Kung panahon sir nga manawagan ka sa publiko kung doon ay matabang sa publiko para mag-serve ako station
2: wala ilain na mong hangyo alang sa uban sa public pagampo kagad pagampo nga ang hustisya dili makawat sa amo ang hustisya mugawas ang hustisya maserve nga to sa sakto nga tao pagampo kagad sir.
1: Okay, so pagpahibalo sa publiko may tungod sa mga kapamilya ninyo?
2: Kuan, para sa mga relatives, kang kuan, kang papa, kang Dato Henry nga Morgadis, ang last vigil niya is July 9. So ilubong ni siya, patiwala ang kuan, dito ni sa Kuliram, dito ka po sa ilang barangay. Karong pizza gis na sa Friday na siya, alas 8 sa buntag sa Friday, ngayon lubong.
0: Sumoto mga katropa ang pakighinabi ni Katropang Ray Alinton sa umagad, no, sa biktima. Ibali ang katong namatay ang iyang anak nga babae na minyo atong lalaki mao tong umagad ang tawag anak katropang Harbi sakto ba
3: Bullseye.
0: So kung imong paminawan mga katropang iyang interview medyo makaingon ka nga buutan jud ang biktima
3: Bullseye.
0: Christian Nagsimba. Unya gani daghay mo bisita sa iyang haya. Wa na nila na ilaling uban. So kana nagpasabot mga katropa nga ilado siya nga maayo. Bullseye! Pero unsa gyud nagpaluyo mga katropa sa iyang kamatayon? Nganong gipatay man gyud siya? Nabi siya kabikil sa yuta, mao ni atong klarohon katropang re. Nabay kaaway niya, nakalalis bakha niya. Ang iyang gikalalis isog unya ang biktima na asa sakto unta nga katarungan pero di magpapildi ang kining iyang kalalis mao ning nisangpot og mga ingon ani nga insidente. So mo ni atong gipanawagan sa PNP, syempre ang pamilya na nawaga gustisya. Kita di punta mo tolerate mga katrupag mga ingon ani nga mga insidente nga ato na lang pasagdan. Na? Kaya ang pagpatay usa man ni ka krimen, so ang suspect dapat pod manubag. Ang atong PNP, naani sila yung mga programa kining Uplan Bakal. Napagani sila gitawag Uplan Sita. Kung mayingon kag Uplan Sita, oh, kining mga tao nga nagdadag armas, muna yung trabaho sa pulis sa ilang pagpahigayon og checkpoint. Mang Sita, kay basin ang mga biyahidor nagdadag armas, so malikayan unta ang mga susama ni ini nga krimen. Not only in Talakugon. Bisan pa sa ubang mga part, no? Diri sa Bayugan, Santa Josefa, na yung mga shooting incident in the previous weeks. Anang tanan, malikayan mga katrupa kung ang atong kapulisan aktibo diha sa pagpangsita. Oh. Uplan Sita. Mao na yan ang mga programa, Uplan Bakal, usapan ng uban. Pero, mao lagi na igiingon na to, katrupa nga, kung mang sita, weather lang. Dili, perminti. Sama ragod po na sa illegal nga droga. Makaingon ta ba nga, kanang, di ba na makalusot ang illegal nga droga kung sa checkpoint palang daan, madakpa na. Hmm. Anyway, padayon taon niya sa itong isgutanan kay atong oras, oh, alas 8.21 pa man. Naapay oras ko ito, banta alas 9 nagsigig tabi-tabi. Balik na ko man sa pipila ka mga commercial. Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Cup.
4: Ay.
3: Para sa imong birthday cup.
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
3: Galaw gaw. Bungot sa ito eh.
4: Exciting.
5: Exciting.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. kapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Binti sete minutos mga katropa, nakalapa suman ang alas otso. Hapit na mo po mahuman ang atong pagpanaguban. Oras sa tudyan nato sa maintihwa sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil, makatabang kini para malikayan ang mga paak sa lamok. Naghatag usab kini komportable sa matag masahe. Yan. Niya, labi nagduna kay panuhot mga katropa, hilot mangyod ang tambal ana. Dili man ang sigig tumar o tablitas ining kuan ka, ginibitaw na panuhutan na kay ubo nga tungod sa panuhot. Ipahilot na, no? Gamiti o Santon Plus Herbal Oil para mawagting ng imong ubo nga dama katropa sa panuhot. Atong Santon Plus Herbal Oil, mapalit ka na sa mga farmasya sa inyong lugar. Gani, murag available pa, no? Napay-stock dire sa atong sibihan sa XFM San Francisco. Dari sa Barangay Pisaan, Purok 1.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Padayon ta sa itong pagpanag-uban. No? Mga insidente nga susaman ini. Actually, padayon ragyod gihapon ang atong mga advices. Kakita di, magyuta ini maka saway sa PNP. Kay ang PNP, perti pong bisiha in town. Daghagi pang atubang nga mga insidente na pay druga. Di ginila ma-atuog. Kada bitang bantay ang atong palibot. Kay kada lungsod, pila ra in town kabuok ang personnel sa PNP sulo diha sa istasyon. Munang dako kay tabang atong mga CVO diha sa matag barangay, naamoy mamatikdan ng mga dili maayong tao, ilabinag naamoy nahibalan diha ng mga silingan ninyo nagdadag, mga armas, ngaway, mga lisensya. Urka, bisag dunay rehistro, pero ang punteriya ini paghimog dautan. Ayaw yun mo pagpanuko, mga katropa, pag-report sa atong PNP para makonfiscate kining mga armas nga posibleng gamiton sa krimen. Gawas ana, ang atong PNP, mas maayo nga pahugtan pa nato ang pagsita. Kanang inyong paghimo og checkpoint diha sa National Highway, dako kay nagtabang, no? Para malikayan unta nato ang krimen. Malikayan ang pag-agi-agi anang mga individual nga nagdadag armas. Kung diha pa lang sa checkpoint mga katropa, ato nang himuon ang pagpangsita. Kaya ang PNP doon naman ni katungod nga mang sita. Gani, kapila na ta makaagi mga katropa nga ang atong PNP checkpoint ipaukab ng atong U-box. Kay tanaon basig nagdadatag armas, dapat mo na inyong buhaton perminte. Dili lang kay ang inyong pagbuhat anang checkpoint nga mang inspection mo sa mga U-box ining mga single motor. Talag sarapod ninyo buhaton. Ha? Siguro, sa perminti na kong experience, kagaagi diri sa National Highway, murag sa usa ka tuig, kausar ako ana naka agi nga na ay mga pulis nga nag-checkpoint kay ipaukab ang U-box. Dapat unta, perminti. Dili kay talagsa. Mahimo ba gani? 24 hours kung naagyoy taas nga panahon ang mga personnel para mangsita. Kaya abin ninyo ka ng pag atang-atang ninyo sa dalan, dako nagtabang. Dili lang sa armas, apil ang distribution mga katropa sa illegal nga droga. Kay siyempre, ang mga tao nga nagdadag droga di sa kadalanan o niya sitahon, makulbaan ba na? Diba? Dili sa bislig na ito'y nadakpan mga katropa kay sa checkpoint sa PNP, nasakpan nga nagdadag droga kay nakulbaan ang driver. Nakulbaan. Nahibawaan sa polis nga nagdadag droga kay nakulbaan. Dito na sa Surigao del Sur nahitabo. So muna ay dapat buhato na ito diri sa Agusan del Sur. Dili lang droga, apil ang mga armas. So kung ato ng masita, maimbargo ka ng mga armas, mga katropa, ilabinag mga dililisensyado, kay maumani kasagaran gigamit sa mga kriminal, mga away lisensya. Malikayan nato ang mga krimen nga mga susaman ini. Kung diha pa lang sa pagkumpiska sa mga loose firearms, pakusgan sa atong kapulisan. Diba? Mutuo mo na ako or di? Tuo na lang mo. Kaya kung may nagda-address sa microphone. Pero mo na itinuod yun. Ha? Kung pakusgan ang pagpangsita, oh, diha sa checkpoint ato ng pakusgan, bisan gani ang LTO, kung ilang pakusgan ang ilang pag-checkpoint diha sa kadalanan, masumpay-sumpay lang nato ang topic ba kay dako kay tabang kining paghimo unta og regular nga checkpoint kung mahimo pa gani 24 hours. Wala untay mga kulurom nga mga sakyanan. Walay mga driver nga way mga lisensya sa pagmaniho kung ang atong personnel sa LTO permente mag-checkpoint. Muraragin po na sila igsoon sa PNP nga o sa hira mag-checkpoint. Siguro, kapoy mag-checkpoint or kagamay ang personnel. Pero usahay gani, bisan pa gani diha sa Bunawan, diba? Diha sa Bunawan Brook man siguro na. Naikuan diha, murag detachment ba na or kampo sa PNP nga ang ilang trabaho diha mag-checkpoint rag yun. Pero usahay pa gani, malabya na to diha nga mupara talagsa. Igo ra tanaon ang mulaway, ang naglabay, nagdadada itong sinakong sabo, di yun mahibawan mga katropa. Bisan gani diri sa boundary sa Surigao del Sur, no? Diri sa Kutlog dapit. Diba, naigibutang diha nga barracks ba na sa PNP or unsa man ay tawag ana detachment, yung tag-detachment base man na sa military. Oh, pero mga pulis man ang naadiha, ang ila dapat nga tahas diha mag-checkpoint. Pero kapila kumulabay diha padung Surigao del Sur. Naay time nga mag-checkpoint, napoy time nga wa. Pero gidesign yun na siya diha for the purpose nga magbantay. Pero say, siguro, katugon ba ka ha, ang nagbantay, nga, di makasita. Kung naman po ito ay magbantay, pero inkod-inkod lang diha sa National Highway, tanaw-tanaw sa nangagi, mag-ihap sakyanan. Dako kay tabang, no? Huwag man na ito ingon nga kuan, pero makaingon ko, dako kay tabang ang inyong pagpangsita. Kay sa inyong pagpangsita, malikayan na ito ang number one. Moto itong gisgutan kagaina, armas. Number two, droga, malikayan. Oh, wa mo kabalo, nag-aagi diha, di nyo sitahon. Nade ay shabu nga gisuod sa iyang U-box dito. I-deliver. Kay imbis kay inyong tahas, di mag-checkpoint. Wa man ninyo gisita, di libre nga nakasutoy ang nagdadaog mga kontrabando. Mura nga kung mag-checkpoint or mangsita, dili, wither, wither. No? Advisor na ako na, pero wa ko kay bawag unsa kalisod ang pagtrabaho ninyo sa inyong part. Kay dili man ako sa inyong posisyon, no? Kay di man ko pulis. Basig mo ingon mo nga, busy man good me. No? Mauni nga, dili good me, perminti maka-checkpoint ya sa itong National Highway. Wa ta kabalo nga, maupon na inyong rason. Daghan magod pod mi giatiman diri sa among opisina. Unang dili may makagawas. Kung mag-checkpoint may, panahon ra gyud sa hapon, di ba? Tinuod na. Kay kung tibok adlaw pa ni sila mag-checkpoint, oh, tibok adlaw, unta pod nato sila makita. Pero di man, daghag panahon mga katrupa nga, wa gyud. Sa una, itong panahon ni kinsa itong regional director sa PNP Caraga nga taga Davao nga na-assign diri nga niingon nga gawas mo ang mga pulis o makita gyud nato ang presensya nila sa gawas. Naghimo og checkpoint pero lahi na may director karon. Maupod siguro nga wala pero dapat initiative. Pero sa sabton po nato nga basin og napagyud sila lahi nga mga mas importante nga trabaho. Munang dili sila makahimo sa pagpangsita. Ha? Nga unta ang pagpangsita dakog tabang para malikayan ang krimen. No? Prevention. Pahaya na baday ta maglikay kung naanay na po silan kay ang armas ato rang gipasagdan nga available bisan asa. Di ba? Ayha na baday ta mag-checkpoint kung naanay shooting incident. Moro ba ni kasagara na hitabo? Pero prevention dapat. Moro ba, sa droga pod, ayha na tamang dakop nga ni kuyanap na sa komunidad sa pag transport pa lang ana dapat gibantayan na sa atong mga otoridad kay ang atong otoridad ang trabaho ini magbantay baya. Oh, watchdog. Magbantay para sa pagdagsang sa kriminalidad ug droga mo ni trabaho sa atong PNP. Para ang atong mga katawhan nga namuyo sa community. Kuan ba sila'y guard ba? Sila ang gwardiya nato ang atong kapulisan. May gaya na itong kapulisan kay gwardiya na mga sweldado. Pero ang atong mga CBO, gwardiya po ni sila. Na? Pero usahay, malimta na to. Gani, atong mga CBO, murag tag 150 ra in taon ang bulan iniabot. Karog, ni mahal na ba in taon ilang binuan?
2: Ayaw!
1: Tinood na. Ang PNP nga, mao'y gwardiya na to, sweldado ni sila. Muna nga, igo ragyod putak sa advice. Namao ni atong pahugtan na itong checkpoint para ang pagbiyahe sa armas or illegal nga droga, malikayan. Pero kuto, bragyod taniana. Kaya wak man takabalo sa ilang kabisi mga katrupa. Police visibility. Para malikayan mga katrupa ang mga kriminal. No? Mga kriminal, naapod biya ni sila'y kahadlok. Mga kriminal, makakita ng police, mahadlok biya po ni sila. Makulbaan pa na sila. Pareha po nato ni naikasing-kasing nga mubati kakulba. Bisan tuod o ang ilang trabaho, maligag illegal nga droga, mamusil, pero pag makakita nagpulis, patrol car. Diba? Mubati nagkakulba. Labi na i-checkpoint diha, 24 hours. Nga ka ng checkpoint, yun mga katropa nga musitag yun. Dili lang kay mag-ingkod-ingkod sa kalsada o niya murag mag-ihap sa mangagi.
2: Ayaw!
1: Masitag yun. Parahon yun niya. Check na tong U-box, ma'am, sir. Ako di makuha na makuratan anang mag-check sa U-box. Kaya pila naman ko na nasita. Kay kung wa po kay gitaguan mga katrupa, di ba ka bakulbaan? Wa kay armas diya, wa kay hinagiban sa imong U-box, hadlok. Ang ato lang kadlokan kay ang PNP talag saraman po mag-checkpoint lagi. Mo siguro ni. Di na ito mamahay nga. Grabe yun ang pagdagsang karon sa illegal nga droga. Pagdagsang ining mga kriminal nagdadag armas. Wa may mubadlo mga katrupa. Libre raman ang ilang pag-transport kay lagi. Na PNP magtanaw-tanaw raman po. Pero ato gihapong gidayag ilang presensya ha. Wa na ito na sila gisaway. Kaya wa gipunta kabalos ilang kabisi mga katrupa. Anyway, mubalik ta unya kaya itong oras alas 8.41 na. Human sa commercial, mubalik ta.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Nilson Timpo,
10: taga Samal Island.
9: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho, hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: copy daw nga
10: Premium
9: D3 Coffee Mix.
10: Ya camera kong trabaho,
9: kapo nyo kay pag-uli.
10: Pag-testing ako,
9: tulog kaadlaw na akong gamit.
10: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
10: nawala sa
9: busa. Epektibo dining
10: coffee day,
9: dining Premium
10: D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
3: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
2: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
3: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
2: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
3: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
2: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
2: Sa una nga wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip itong og dry kaayo.
2: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
1: Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Stephane.
1: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako si Stephane, grabe, ipigtino kayo ang si Stephane.
0: Si Stephane, tanggal ang pain. Fast and safe. Si Stephane. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sali.
4: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell?
3: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako ganun nga mong yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ako normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito pa ka nainom Zenton plus coffee mix?
3: Ano magbisod ko bawas? Tagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Sada kong tabang sa Zenton plus coffee
3: mix. Okay kayo.
4: Imong paano? Kumusta pag inom sa
3: Zenton? Okay po kayo. So ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton coffee mix. Kaya nindot ka.

0: 48 minutos, mga katropa, nakalapas uman ang alas 8 sa buntag. Oras sa tudyo na ito sa may tinguha sa Santon Plus Herbal Soap. Alam sa inyong mga pangatol sa panit, bisan pa sa inibitang panangtang sa buling, kay kadaadlaw sa kitang expose abog, oil, o bisan ang stress, na? Kinahanglan kita mga katropag sabon nga masaligan. Ato i-recommenda, labi nagduna mo yung mga bacterial or fungal infection. Yan, Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, ang atong gamiton sa pagligo matag adlaw. Unya, inihilamos po na to para hamis-hamis po ng atong kutis, mga katropa, nga di po ta ingnon na tiguang na yun kaayo. Sabon ta, mga katropa. Clear Skin Soap. Wala siya pang disenyo yun para nindot ang atong kutis. Lahi na sila nga sabon, ha? Parihara nga sabon, pero lahi ang iyang content. Kaya itong herbal soap, mga katropa, para na sa mga bacteria, no? Sa itong lawas. Katol-katol o guban pa. Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Soap, mapalit ka na sa mga farmasya sa inyong lugar. Gani available usab kan address station sa XFM San Francisco ni Amin Himutang sa Barangay Pisaan. Bullseye! Mga katropa, wa naman tayo igong oras na katropang harbi. Ha? Musunod na karong alas 9, mga katropa, ang programang sa ito'y pangalan atong programa to. School on the air man to, mga katropa, gikan sa atong Municipal Nutrition Council ba ni? IMNAW? Mauni ang School on the air inyong atangan karong alas 9. Kay murag na ni sila ay murag kung kuan pa na ay klase ba. Kamu nga mga naminaw, mga tinunan mo nila. Narabay graduation na ini, dapat nagpa-enroll mo daan, aahaman sila magpa-enroll ini. Mauna inyong atangan unya. Kay doon na ba ni mga papremyo ang ilang i-andam, mahatag sa inyo. At aging tuig, ila po ng gihimo. Daghay nalipay mga katropa. Mauna inyong atangan karong alas 9. Dinosa po ng atong sibihan, nag-aatang ining update kasika sa impeachment sa Vice Presidente. Ang trial magasugod na unyang hapon. So apod ato po ning bantayan, mga katropa, unsay mga move sa first day na sa trial. Naana ba ang presentation of evidence unya sa prosecution? Iba mo ni ang trabaho gyud sa kinasuhay nga ang prosecution mo presentag evidence. Masugdan na ba unyang hapon ang presentation of evidence? Bullseye! Paila-ila pa baka sa ilang mga council o guban pa? Ngayon naman ito mga motion, mga katropa, nga ibasura, i-dismiss. Mga itong atangan unya. Politika, perting inita. Ang droga, naghitak, ang kalisod sa mga tao, grabe, mahal ang palitonon. Pero ang ilang gikabisihan dito, impeachment gihapon. Kay lagi, mataas naman itong istorya, ato pa ng hisgutan, mga katropa. Anyway, ang mga krimen nga nahitabo dire sa itong probinsya, atong gipanghinaot sa itong PNP, nga ato pang pakusgan ang mga prevention, na? Kay di ba na mahitabo godogway mga prevention? Atong uplansita, ato pa ng pakusgan, droga, atong pakusgan ang uplansita gihapon dire sa kadalanan, kay para atong malikayan, mga katropa, ang pagkuyanap ni ini. Kaya di naman yun na ikalimot. Grabe na yun. Kini ilang mga operation nga na atay madungga na dakpan. Di ba ni nato ikalipay? Nga nung di man nato ikalipay, nga nung, kay kana nagpasabot mga katrupa nga, grabe na yun. Na ay nadakpan ka ron, unsa na lang ka, pila ka kabuok mga katrupa nga wapag yun na nga dakpi. O gawas nun pa sa paghimo mga katrupa sa maong trabaho. Partner nato sa technical division, si katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among admin, no? Katropang Ali Vicente. Sa atong mga kaubanan sa news and reportorial division, atong mga anchors, no? Sila ni katropang Ray Alinton, siyempre akong partner, basig ugma pohon. Okay-okay na si katropang John J. Lebreyas. Kaya siya bang yun ang main anchor dari sa atong tulumanon ang Bullseye. Inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsaling. May buntag ganatong tanaan ang pingkanunay o dalaygo ng Diyos. Bullseye! Bullseye!
1: XFM XFM Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon. Ako si Gideon Garoyo, taga Nabong Turanda, Bodiloro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi, so kapag-ihi, dagputol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Zaltone Plus Gold.
1: Kriyating lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kriyatin, in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history, aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold.

0: mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
5: nipalit na yun ko.
4: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagkuhan ko og Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pamananaw, nawala itong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at nalang kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong naigipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto, sa Yes to Health, naagay itong

0: Ala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa ko, Buy, kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hintungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Are we on live? Good morning, good morning, good morning sa tanan, hello. Mga kanutrisyon!
1: Hello, happy morning, Ma'am Ayesa.
0: Happy morning, Ma'am Shane. Wala pa ito ang mga kagwapahan. So, taot-taot, basin mo gawasan niya itong mga dagway.
1: Yes, ayun, okay, naana.
0: Ang atong mga kagalang-galang mga outfit.
1: Happy morning, everyone.
0: Happy morning, everyone.
1: Hello, mga kanutrisyon.
0: Asa naman ni sila? Uy, dapat kayo magpakita sa sila sa live. Asa gi-connect ang live? Naaba sa MHO? Na-connect ba? Asa na-connect, Ma'am Pril? Anyways.
1: Na-open siya.
0: I think na-open. So, please comment down below. Asa mo dapit karon mga kanutrisyon? O asa mo karon gibutang sa Ginoo, ibutang inyuhang ko name, barangay, sa paman. Naana? MHO gihapon? Or live na ta sa XFM? I think wala pa ta na live sa page sa nutrition. But anyways, masustansyang adlaw ka na tong tanan, mga suking tigpaminaw. Karong adlaw, pag-asugdan ang 10 Kumain Men's Nutrition School on the air. Usa ka radio program nga anda mo busog sa inyong sa inyo sa saktong impormasyon. Kini ang programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Region, sa DOH o sa Municipal Nutrition Office, Municipal Information Office o Municipal Health Office. Kininyong ubos nga alagad sa nutrisyon, Kanutrisyon Ayesa!
1: O ako si Kanutrisyon Shane. So from LGU San Francisco, Agustin del Sur, Municipal Health Office. So ang Nutrition School on the Air or NSOA, usan ni siya ka 30 minutes radio program sa saktong nutrisyon, pinasubay sa 10 Kumain Men's. So, kini ang mas pinasikat nga version sa ato ang Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Duha ka NSOA episodes atong pagatukion karon nga adlaw, Ma'am, Kanutrisyon Ayesa, no? So, pagasugdan nato ning programa karong adlawa hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag diri sa XFM San Francisco 91.3.
0: Sige, while waiting ang mag-live, dili sa tamog sugod sa atong programa, mag-shoutout sa ta, asa man tadapit mo, tanaw ani. Asa naman mo mga kanutrisyon?
1: So before anything else, we would like also to thank ato ang XFM, no, ato ang partner gid ani, Ma'am.
0: Yes.
1: Ayas, ano, kay supportive gid kaayo sila sa ato ang mga advocacies, no, sa yes. Ato ang LGU San Francisco. So thank you kaayo XFM 91.3 for always having us here, no, sa XFM, sa inyohang station.
0: Yes.
1: Kay tungod ani inyohang inyong radio program, aside sa radio lang sila makadungog, they can also see us through Facebook Live.
0: Facebook Live. Yes. Sa ingon pa, Ma'am Shane, no, dili lang din San Francisco ang
1: yes, dili lang din San Francisco ang ilang cover.
0: Yes.
1: Whole province of Agustin del Sur ang makadungog ug makakita sa ato ang episode for today.
0: Okay. So while waiting, nag-live na sila sa ilang page. Wala pa na-share sa atong page? Wala pa. Sige, hulat-hulat lang ta. Kaya actually, taas atong time karon yes. Ka Nutrition Shane nga maghisgot sa commandment number 1. So, naana ba ito ang mga kanutrisyon? Mga taga roll call naman din ni Barangay Alegria, Barangay 1. Naba kay taga munisipyo? Actually, Kanutrisyon Shane, medyo formal kaya itong mga kaganapan karon.
1: Yes, tuhun because kay. It's the first day of the week.
0: Of the month. Yes. First Monday of the month.
1: Yes.
0: So, asiye na itong theme karon og natahasan na mong pisina nga mag-lead. Sponsor.
1: Yes. Sponsor. Okay.
0: So, medyo kagalang-galang po tayo today. Himala kaayo sa atong. Ikaw naka-outfit kay. Mag-OPD siya karon sa ato ang RHU. So, kung kisa itong gusto din na nga magpa-check.
1: Magpa-konsulta. Natay yes. Mga doctors karon sa atong RHU. Every day natay doctor nga makakonsulta, no?
0: Yes.
1: Yes. So, dili walay mga panahon nga walay doctor nga, walay doctor sa RHU. Yes. If naaman gani, nanay mga sudden nga mga shifts or mga sudden nga mga emergency nga mga butang anong nay mga pero dili gid na siya mawad anog doctor karon.
0: Yes. Kibulo ka nutrition Shane. Murag sunod-sunod ang mga posts sa Facebook nga gi-commend atong RHU.
1: Yes, yeah, so thank you ever so much good no sa ato ang mga nagapakonsulta sa atong RHU and gina-commend ang services sa ato ang mga health personnel, most especially sa ato ang doctors, sa ato ang mga medtechs, sa nurses nato, sa mga midwives kay we are always doing our best no nga mahatag gyud ang health delivery services nga for aside sa for free. Kinasingkasing yun ang mga serbisyo nga ginahatag na to sa katawahan sa San Francisco.
0: Sa giingon na nila nga murag pag-adto dito, nagpa-check up, tapos na ilibre nga, libre ang check up, libre ang laboratory,
1: yes.
0: Napag-itambal. Yes. So, ang ako nakita, Nutrition Shane, nag-improve ang health-seeking behavior sa atong community.
1: Yes.
0: And nakita nilang murag, kanunay, no?
1: Mm.
0: Kanunay ang serbisyo sa
1: yes,
0: RHU.
1: Kanutrition, yes, because tungod po na ni PhilHealth,
0: dako
1: kayo tabang si PhilHealth gyud sa ato ang mga libre nga serbisyo kay nasa lay program which is ang Yaman sa Kalusugan program ang YAKAP or formerly known as e-consulta program.
0: Mm-hmm.
1: Diin kani sila naghatag sila og free services, health services sa ato ang municipal health office, mm-hmm. Free medical consultation, we have free oral services.
0: Mm-hmm.
1: Nana dira sa oral services ang dental check-up, mm-hmm. dental filling, tooth extraction. Okay, we have Dr. Ira, ato ang municipal dentist. Hello, Dr. Ira.
0: Shout out, Dr. Ira.
1: Naapod tayo ginahatag ng libre nga tambal.
0: Uh-huh, mark ka na, good.
1: Yes, ang libre nga tambal na to, kay na kung ikaw na kay PhilHealth, importante gid nga na kay PhilHealth.
0: Mm-hmm.
1: Because tungod ana dako siyag tabang kay per person na ay worth 20,000 nga amount nga kanang ginahatag si PhilHealth para sa mga tambal nga needed. If mm-hmm. ever magpakonsulta ka sa RHU sa ato ang municipal health office and then ay resulta ta nga tambal ang doktor, diretso na ka sa atong pharmacy kay we have our pharmacy man sa ato ang municipal health office. And then, ipakita lang itong reseta. And then, muhatag mo po nag-e-receipt.
0: Mm-hmm.
1: And mamainos na po dito kung pila po itong mga, ang amount sa medicine.
0: Okay, so dili siya ingon nga one time 20,000 hurot.
1: Yes.
0: Pwede ni mo siya...
1: Consumable siya actually.
0: Yes. O, diba?
1: Pwede siya ka ng lahi-lahi.
0: Tigi-tigi.
1: Per person na siya.
0: Per person pag yun, basta na ay PhilHealth.
1: Yes, basta na ala ay PhilHealth. And we have also our Animal Bite Center,
0: mm-hmm.
1: which is... ang ila available every Tuesday and Friday. But as of the moment, since last week, nauton patag vaccine.
0: Oh, kay grabe no. May
1: yes,
0: grabe
1: kay even ang other nga municipality, nag-add to naman good food sa ito.
0: Uh-huh.
1: As long as nalay PhilHealth or MDR nga ginapakita, i-cater gid na to.
0: Murag okay po na siya, Nutrition Shane, kay dito sa province, tagkan po kaayo o mga nag-need po anang service. Labi na sa Animal Bite, no?
1: Yes.
0: Na-cater halos tibuok probinsya.
1: Ang province. Mm-hmm. Oh. And also, we have our laboratory services for
0: yes.
1: free. Upon na siya. Basta nalay PhilHealth, ipakita natay. Blood chemistry, mm-hmm. na CBC, we have urinalysis, fecalysis, and kana siya, and gene expert for tuberculosis.
0: Uh-huh. Mm. Ano dito yung gene expert?
1: Mm-mm.
0: Sige.
1: Yes.
0: Maano na to na. At least while waiting for our nutritions, isa pang nag-comment. Shout out Ma'am Leia Baldivino. Good morning. Watching from Barangay 4. Sige, hulatan gud na mga uban. Asa na ang uban? Palihog ko? Where are the others? O, mga BNS. O, pag nakatunga itong mga BNS. Also, you would like to shout out our ever-supportive municipal mayor and the chairperson of the Municipal Nutrition Committee, Mayor Grace. Good morning, Mayor Grace. May good mood kayo si Mayor Grace. Kay nasi Attorney Dante
1: Caron. Yes, happy morning, Mayor Grace. And of course, the rest of the Sangguniang Bayan members.
0: Yes.
1: And also, shout out to Vice Mayor Jean Pulvera, no?
0: Yes.
1: But also, very supportive po sa ato ang mga endeavors sa nutrition and health.
0: Yes.
1: Yes.
0: Thank you,
1: so,
0: kaayo.
1: Thankful kaayo ta sa ilahang mga support gyud kay sa walay pagduha-duha.
0: Kanunay.
1: Sa kanunay gyud sila dukdukan dai na nila og resolution or ordinance.
0: Ana pinabundak dai
1: yes.
0: ang pagkadukdok. So walay di maglangan.
1: Mm-hmm.
0: Kung naay kinahanglan, go.
1: Go, yes.
0: Sige. We'd also like to shout out Ma'am Shane, si Sir Ariel. Actually kini nga Nutrition School on the Air. gikan ni sa budget sa Municipal Information Office.
1: Okay, so thank you kaayo Sir
0: thank
1: Ariel.
0: Thank you Sir Ariel sa imong mga support tapod.
1: Financial support.
0: Yes, camera exclusive din nato nga time 9 to 10.
1: Yes.
0: Cheng Matiga watching.
1: Hello, Ma'am Cheng.
0: Kining 9 kabuok asa naman eh. Please comment asa na mo or unsa inyong address karon, asa mo dapit og uban pa. Pero sige, I think pwede na ta magsugod.
1: Yes.
0: Okay. Sa INSOA or Nutrition School in the Air ka Nutrition Shane, isa-isa ho na to pagtuki ang 10 kumain men's. Muna tamo balik sa eskwelahan, bitaw. Pero, yes, ang nakatsyada, kini, wala ni nutrition fee. Di na kinahanggan mo hawa sa inyong balay, di na kinahanggan maligo.
1: Yes. Mm-hmm. Igo na ka maminaw.
0: Yeah, igo na lang dyan maminaw ang atong mga listeners. So, mga yes, ka-nutrition, ang inyo lang buhaton, dirino, mag-follow mo sa XFM, sa page, sa nutrition, sa gingunan ni Ma'am Shane ganina, 9 to 10 m 10 a.m. Lunes hangtod Biyernes.
1: Yes, tama ka-nutrition ayas ano. So ang pinakanindot ni ini no, aduna tay graduation day.
0: Graduate
1: maski
0: pag sila.
1: wala kay tuition fee nga ganid ani, natay graduation day of course. Nga ipahigayon para sa mga active listeners nga musalmot sa atong quiz matag episode. So I guess katong mga avid listeners nato from last year, murag familiar na pod sila ani.
0: Yes, ka-nutrition
1: ayas ano. Yes, murag balo na dyan sila and aduna sila yung mga bongga nga mga papremyo o certificate madawatan gikan sa ato ang National Nutrition Council. So, o diba, naanay lesson, napadyo yung papremyo.
0: May pa-t-shirt pa. Correct. Last year, kung ako nasayop na i-load na i-shirt.
1: Yes.
0: Na ay bugas.
1: Oh.
0: Oh, so may mga
1: so, pabugas. Okay na. Watching from Barangay Bourbon. Hello, Ma'am Emily. Emily Goloran Dahay.
0: Uy, grabe na abot itong Bourbon.
1: Yes, and of course, watching from Latgadan Elementary School Canteen. Hello, Ma'am Jeneth Salinas.
0: Well, from Latgadan Elementary School Canteen. Maminor ginang taga-canteen. Yes. Kayo, about good nutrition ba yung good ni? Okay, ka-nutrition Shane, kini atong INSOA, walay limit kung pila ka-miyembro sa pamilya ang mo-appeal. Participation is the key. Kung kamutanan perfect sa among pag-quiz sa 12 ka-episodes, kamutanan adunay pa premyo sa graduation day. Mura ba og nata sa eskwelahan nga naapod tay honor student.
1: Yes, so tanan answers amo ang i-record og i-check no mga ka-nutrition and ang mga nakakuha og pinakataas nga score kada episode amo ang i-announce pagka ugma or the day after.
0: Yes.
1: So, hello also from Ma'am Laura Tomokon from Nutrition Office. Hello,
0: thank you, Ma'am.
1: Happy
0: Ma'am
1: morning.
0: Lors. Shout out mga taga Nutrition Office nga sila po nagkurug ganina sa pag-sponsor na simig pangatawa. Good day, minaanad nga mo atubang dito sa stage atong flag ceremony. Anyways, yes, mga ka-nutrition, agda na inyong pamilya, silingan o barkada o sa walay paglangan-langan. Para sa atong session 1, ang title mao ang Kumain Month number 1, kaon sa nagkalain-laing pagkaon. Palihog ko og play sa Kumain Month number 1 video.

0: Okay. Kumusta man imong adlaw ka nutrition, Shane? Murag maayo kayo imong pagmata ganina ug hamugaway kayo atong mga panagway karong adlaw. Unsa man imong secret?
1: Pagduwag pickleball.
0: Hello.
1: Magpasingot every day.
0: Magpasingot every day.
1: Yes, magpasingot every day and para makaget og mga nice amount of kanang sleep at night.
0: Mm-hmm. Yes. So sleep and exercise.
1: Yes, salamat kayo, Mama Yesa. No, nabantayan din mo. Wow. Simple lang gid akong secret bitaw. Mukhaon pud ko nagkalain-laing klase sa pagkaon kada adlaw. So I make sure nga present ang Go, Grow and Glow foods sa ako ang plato. So example, ganinang buntag or karong breakfast lang akong pamahaw kay adunay rice. Yes. Di na to kalimtan ng rice. Kay kini mo ang Go food. So tapos daing nga bangus ang Grow food. And then syempre adunay partner nga kamatis ug pipino ug usa ka aping sa mangga nga mausab ang Glow foods.
0: Uy, kabalo ka, Kanutrition Shane. Sakto jud ka, no? Dapat masiguro nato na present ang tanang food group sa atong gipangkaon tukma usab sa kumainment number 1, kaon ug nagkalain-laing pagkaon. Kikinahanglan mang good sa atong lawas ang mukapin 40 ka nutrients ug wala isa ka pagkaon or food group ang makahatag nining tanan mo nang dapat mukaon jud ta sa nagkalain-laing klase sa pagkaon aron masiguro nato nga makuha nato ang tanan sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas.
1: Yes, correct. Kung adunay variety sa ato ang diet, malikayan nato ang micronutrient deficiencies susama sa vitamin A, iron o iodine deficiencies. So, mauna kung mukhaon kita sa sakto o insaa, sa tukma o insakto, dili na kita kinahanglan pang mag-take sa bisan unsang supplements unless, of course, gireseta sa ato ang doctor.
0: Mao. So, unsa to magkaon ng klasik-klasing pagkaon aron dili na to makalikay ta actually,
1: yes,
0: no, sa micronutrient deficiencies.
1: Mm-hmm.
0: Kanutrition Shane, ato ipa-comment sa ato ang mga suking tigpaminaw.
1: Yes.
0: Unsa inyong pamahaw ganinang buntag, no?
1: Yes. Kung comment your answers below.
0: Yes, comment down below kung makita nato na ba mo'y Go, Grow, and Glow.
1: So,
0: sige.
1: From Barang, watching from Barangay 2, good morning, hello. Ma'am Han Janet Mondejar. Hello,
0: hi, ma'am.
1: Unsa imong pamahaw ganina, ma'am?
0: Ma'am Janet, unsa imong pamahaw? Shirley Bor from Team Gawad Kalinga, Agsur. Sir, good morning.
1: Hello, sir.
0: Hello, hello. Magkita-kita ta sa July 15. Kung ako na sa'yo, 15 ba ito, Ma'am Pril? Or 17? Ang Gawad Kalinga na i-conduct dito sa Barangay Mate. Sige. Asa naman to? Unsa inyong gipamahaw ganina, mga kanutrisyon? Please,
1: yes, comment
0: down below. And while waiting, kita mag kung kita mukhaon sa nagkailangan pagkaon gikan sa different food groups, dili na kita kinahanglan mo palit or mutumar sa mga supplements. Makadaginot na ta sa gastos, makalikay pagita sa possible nga side effects sa mga nasangpit.
1: Yes, so dili lamang kana, no? Kanutrisyon Ayesa. And ato ang mga kanutrisyon, mamahimo pa nga blooming,
0: mm-hmm,
1: uptick, o mas malayo pa sa sakit. Diba, mga kanutrisyon Ayesa?
0: Yes, mo correct.
1: Mo-agree ba ang tanan, Annie?
0: Mo-agree ba ang tanan? Be, sige daw, agree daw mo. Send daw like.
1: Send like.
0: Ang si tawag ani ka ng...
1: Thumbs up.
0: Yes. Kung mo-agree
1: hello,
0: ba mo.
1: Ma'am Eliza Cubrado.
0: Hi, from Barangay Mate na si Ma'am.
1: Hello,
0: okay,
1: hello.
0: Para mahimong ma-beauty o machada ang bation, mukhaon ta sa nagkalain-laing klase sa pagkaon kada adlaw.
1: Yes, kinahanglan gyud nga nagkalain-laing klase sa pagkaon aron makuha nato ang tamang sustansya nga gikinahanglan sa ato ang lawas.
0: Karon, sige. Kay nahuman naman tagisigutan na ato usab hisgutan ang mga food groups.
1: Yes.
0: Gi-question ni siya atong launching last Saturday during sa community run of sa tree growing. Unsa daw tong mga food groups?
1: Mm-hmm.
0: Sa daw to? The 3 Gs. Aduna kita itulo. Go, Grow, og
1: Glow.
0: Okay, atong hinahinayon. Sugdan sa Go Foods. Unsa man ang Go Foods, Kanutrisyon Shane?
1: Yes, mauni, unsa man ang Go Foods?
0: Unsa ka ha? Ang mga pagkaong carbohydrate rich.
1: Oh.
0: Ang carbohydrates, mauna ang nagsilbi nga gasolina para maghatag og energy sa atong panglawas. Mauna ang gitawag kini nga energy giving foods o tighatag og enerhiya. Kinahanglan kini nato para mahimo sa lawas ang iyang functions sama sa pagsturya, pagtindog, paglakaw og paghuna-huna og uban pa.
1: Yes, so unsa man ang mga example sa Go Foods mga ka-nutrition? Unsa man?
0: Sige, unsa
1: so
0: man
1: before
0: daw,
1: that, nainit-nait ba ganina sa atong pangutan na Ma'am Ayesa, no, unsa ang sa iyang pamahaw ganina? Nainit ba pritong isda o sinabaw nga isda from Barangay 4, si Ma'am Lea Baldivino.
0: Hala, so nagprito po siya o nagsabaw po siya isda.
1: Isda.
0: So, isda party ang
1: yes.
0: tawag.
1: Seafood isda party. Party. Seafood party siya. Happy uh-uh. morning seafood party.
0: Correct.
1: Yes. So, unsa man ang mga example sa Go Foods? Maokini ang rice, breakfast cereals, mais, root crops susama sa kamoteng kahoy, patatas, kamote, ube ug gabi. So lakip usab ang susama sa noodles, pasta ug pan or tinapay like pandesal, monay ug uban pang mga bakery products. So kalakip na usab ang mga fats and oils susama sa mantika kung nagprito kita og sud-an.
0: Naghana sa mga example ka nutrition, Shane. Oy, murag, naka-ready.
1: Naka-ready.
0: Oo. Murag, mo ang paborito ng pagkaon.
1: Murag, padulong ta dira.
0: So ako bitaw, ka nutrition, Shane, mukaon ko og kamote root crops.
1: Yes.
0: Kaon po kong pan.
1: Yes.
0: Kaon po kong noodles. Walay palang pasor nga Go Foods, di ba?
1: Ang pudog rice.
0: Yes, og rice.
1: Lami kayo ang rice og ang pinirito.
0: Nga nung marag kulang jud no sa mga Pinoy ang
1: yes.
0: rice.
1: Yes. After ana, mukaon dahil nung mangga.
0: Nga
1: nung ang mangga magid ang go-to nga
0: murag,
1: fruit.
0: Yes, or banana. Kami sa mong balay banana. Yes. Mahimot ko bitaw, you always say this sa mong mga example, nga mag-discuss o go, grow, glow nga. Ang mga Pinoy, kapamahaw, kaunog pan.
1: Yes.
0: Ang uso karon ang malunggay pandesal. So mamahog pan tapos pagkalasubi mo kaunog rice. So magnasubra na.
1: Nasubra na.
0: Nasubrahan na.
1: Dapat na agihapoy limitation.
0: Yes.
1: Yes.
0: Okay. Atong sunod nga i-discuss ang grow foods. Kining mga pagkaon nga puno sa protina hanggang ginagamit sa atong lawas para sa pagporma o pag-repair sa mga kaunuran or tissues. Muna ang gitawag kini og bodybuilding o tigporma sa lawas. Example, kung unsa ka tao kung ang usa ka tao masamad, ang protina ang bahala mag-repair sa mga na-damage nga tissues.
1: Okay. So, yes, mo na no, sakto na ka-nutrition Ayesa. Ang protein usab gikinahanglan sa tanang body process sulod sa atong lawas. Necessary ang protein sa growth, sa pagtubo, ilabi na mm-hmm. sa mga bata nato.
0: Yes.
1: So, kauban sa grow foods ang mga paborito dyan na ito ni, karne, isda, manok, tokwa, mani, itlog, gatas, cheese, o mga lisuhong utanon sama sa sita, bata, patani.
0: Sabi na ako sumpa yun pag inimugkan, takanutrisyon siya.
1: Sorry.
0: So, okay. Ang kini atong mga grow foods, sige ka nutrition chain, unsa imong favorite nga grow food?
1: Sa walay pagduha-duha, pork.
0: Pork, Jude? Ako siguro chicken.
1: Lami po ng chicken.
0: Murag mas maka-chicken ko than pork.
1: Mm.
0: Kaya di makay kuhilig o kana mga humba. Di kay kuhilig.
1: Namakala ba na akong ganahan? Humba, mga, sinugba.
0: Oil na mga humba.
1: Oo. Mm-hmm. Pag feeling na okay, oily man kaayo magsugba takay para walay oil.
0: Wow. So, kining mga tokwa, kanahilig po mo, Ana?
1: Yes.
0: Ah, really?
1: Makaon ko og tokwa, kanang isalad.
0: Really? Kining sitaw, bataw, patani.
1: Mukaon ko, Ana, basta adobohon.
0: Aha. Nahimot ko ka na mag-cooking contest ka nutrition chain kay nga naman giyod nga ang go-to nga lutuon sa cooking contest is munggus.
1: Munggus.
0: Amot bitaw.
1: Usay na sa munggus. Because feeling na ko ka nutrition Ayesa kaya mong kumuluto mong gugag munggus mas lami siya butangan o kalabasa.
0: Aha.
1: Lami po siya niya sa gulan dahil nagmalunggay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, karne.
0: Mm-hmm.
1: Either pork or chicken. But usually, ang most common good is ang pork, mm-hmm. isagol. Unsa pa may isagol, ana, siya ng gulay. Gataan pagid sa uban.
0: Yes, napagigata
1: so,
0: sa uban. So,
1: napagig mga lamas. Ahos, bumba, na galuto, judeta, no?
0: May ilhan good ka na siya siya siya nga murag, sigigit kagluto.
1: Tapos, napatoy, napakoy ma-remember before, nga galuto o munggos, gisagulan og sutanghon.
0: Oh, katry interesting. Ka, wala po ka try.
1: Actually, katry ko. Laming mampod siya. Mm-hmm. Pero new siya sa akong panahon. Pwede din butangan ang kanang munggos o kanang sutanghon.
0: So,
1: I don't know lang sa itong mga watchers and listeners na sa itong mga viewers kung nakatry ba sila, Ana.
0: So, siguro ato sigurong ipakontest noon sa pailain nga
1: variety sa pagluto sa munggos.
0: Munggos. Sige, sige, next time. Okay. Ang last ito nga food group mao ang Glow Foods. Dili na ito makuha ang mga bitamina o mineral na gikinahanglan sa daghang proseso sa atong lawas. Mao kini nga gitawag og body regulating foods. Kauban sa Glow Foods ang prutas og utanon.
1: Yes, tama. Kanutrisyon ay yes, ano? Sayon og dali ra kaayo hinumduman ang mga Glow Foods. Unsa to? Atong 3 G's, which is a go, grow, and glow.
0: Basic kayo, bisan sa ito ang mga daycare.
1: Yes, kabalo na sila.
0: So, I think kabalo po si Mia, ani?
1: Yes.
0: Mia, invite ka na mo, sunod. Okay. Sunod. Gawa sa sustansya, gikan sa mga pagkaong kauban sa three food groups, aduna pa kitay nalimtan ka nutrition chain.
1: Napa ba ka nutrition, Ayesa? Ay, napa di ay. Aside sa carbohydrates, fats, protein, vitamins, and minerals,
0: naapa, pinaka-importante nga nutrient ang tubig. Permitting yes. Makalimtan, pero ang tubig, grabe ka.
1: Very,
0: importante.
1: Very important. Bahalag di kakaon, basta makainom lang og tubig. Yes, syempre, ang atong lawas is composed of 60 to 70% water. So, kung walay tubig, pwede nga muinit ang atong lawas. Ang tubig usab mo ang nagadala sa mga sustansya sa nagkalain-laing parte sa ato ang lawas. Yes, nakatry jud ka na, Ma'am Ayesa, nga pag nasobraan ka kabisi sa imuhang adlaw, makalimot ka ginumog water, and then at the end of the day, mura kag feeling ni mo lethargic ka ikang, mura kag kahilantanon, and then yes. Pag makadumdum ka, mainom kag water, mura po kag ma-recharge.
0: Okay,
1: and then dito na mo ma-feel, okay, dehydrated raday ko.
0: Ako ka nutrition chain, actually, na yung mga times kayo na, but na-learn na magod na ako na sa sige na itong palmino sa Insoa, Nutrition Soa, School yes. In the Air. Na ako'y gatapad yun kong water. Permanente. Grabe magod ko musingot. So, sige ko inom tubig, sige inom tubig. So, moto yes. Siya, no? Ang tubig baya pod ka nutrition chain, maupod ang magpagawas og hugaw sa atong lawas.
1: Yes, kay kung wala agad tayo inom-inom sa tuog tubig sa sulod sa pipila ka adlaw, pwede gitang mamatay.
0: Mao nang dapat permanente may inom og tubig ug syempre dapat limpyo nga tubig. Mao nang dapat na adjud siya abay sa atong plato kada kaon.
1: Yes. How about sa uban pang mga ilim nun? Tubig lang ba gyud ang pwedeng imnon? Daghan usab ang available nga drinks susama sa mga decolor.
0: Decolor katong tubig nga gisagulan og colored juice drink. Usahay maalaan kining fruit juice per sa tinuod lang mga kanutrisyon. Kini kay tubig lang nga adunay daghang sugar.
1: Yes.
0: Og flavoring. Medyo kinahanglan kita. Magmaginay-hinay yes. Ta ani.
1: Yes. How about sa mga hilig og kape? No? How about sa kape nga hilig kayo na itong imnon sa buntag o hapon?
0: Buntag yun o hapon.
1: Yes. Usahay, udto.
0: Udto. Ikaw magkapipod ka sa udto. Feeling na ako kay Mark, ikaw ang kuan-ani.
1: Usahay mga peko sa buntag kaduha.
0: Aha.
1: O yan, muinom na panug kape sa lunch.
0: Aha. Uh-huh.
1: Yan, muinom na panug alas stress.
0: So, hindi ka, may kayo makatulog hapon kami sa ginana ka
1: dagan. Makatulog naman po gihapon.
0: So, wala na ni kuan-ani mo hang lawa sa imong kape. Okay. Kanutrisyon Shane, ang kape, usa na siya ka-stimula. Same with tea. Ako nagbag-o na ni Karon. Sa Mumbalay, shout out na ni Tatsa Natikay. Tsaa, no? Medyo.
1: Oh.
0: Sugat tea na ni Karon.
1: Laisho.
0: Tea.
1: Tea.
0: Mga
1: key.
0: Stimulant din. Correct. Gihapon na siya yes. Mo. Dapat maginahinay sa da sa pag-inom ni Ini.
1: Yes, so mauna nga best good of all ang water or tubig.
0: Correct.
1: Yes.
0: O syempre, permanenteng imnon ang tubig. Ayaw na hulatang uhawon pata. In general, 8 daw kabasong tubig ang kinahanglan, pero aktibo o singtanan ta, pwede hangtod 12 kabaso ang imnon matag-adlaw.
1: Yes. Which reminds me, maayo kay imuha ng nahisgutan kanutrisyon Ayesa, no? Aduna tay ginatawag nga Pinggang Pinoy. So, kini isa ka food guide, gihimo sa atong Food and Nutrition Research Institute or FNRI sa Department of Science and Technology. Kaabag sa FNRI ang National Nutrition Council, Department of Health, ug ang atong World Health Organization sa paghimo or paggama aning pinggang Pinoy.
0: Kanu si Shane, para sa mampod ng pinggang Pinoy, kung sa may dagway ana.
1: So, ang pinggang Pinoy kay, kinsa man ang nakakita ng pinggang Pinoy, atong pangutan na mga viewers and listeners. Sige daw, comment down below inyong mga answers, no?
0: Kinsa ng pinggang Pinoy.
1: Kinsa man ang pinggang Pinoy. Uy, napwede ni Sudan og boiled egg.
0: Uy.
1: Hello, watching from Barangay 5. Watching from Barangay 2 Council. Hello, Kagawa Dennis Retuerto.
0: Hi,
1: watching
0: quad.
1: From Barangay 5 office. Hello, Ma'am Jocelyn Saknana. So, una na ito makita ang plato nga nabahin sa upat. So, mo na siyang pinggang Pinoy, no? Katong plato nga nabahin sa upat, I guess nakahatag it always, ani. Sila, Ma'am Ayesa, no? Sa itong mga daycare and sa ilang mga advocacies,
0: yes.
1: Nagapakita gin na sila unsa ang forma sa pinggang Pinoy.
0: Napagito yung utana. Show, ang pinggang Pinoy?
1: Napagito yung mga pangutana nga, unsa kadako ang pinggang Pinoy? Kaya, mga araba sa balay, dako kaayo. Mm-hmm. Unsa platito, ana? So, unsa man na siya? Katunga sa palato, mao ang utan o prutas. Unsa'y utan? Gulay.
0: Gulay.
1: Oh. Gulay o prutas. Kung diin, mas dako ang bahin sa gulay kumpara sa prutas. Mm-hmm. The other half sab, ang rice o protein source. So, ang pinggang Pinoy is, nahati siya into 4.
0: 4.
1: Akong balikon, ang half ana is ang katong gulay o prutas and then the other half sab, ang rice og ang protein source. Kung diin mas dako usab ang bahin sa kanon og mas gamay sa protein source susama sa isda, karne, manok og mga lisohong utanon or lisohong gulay. Syempre dili mawala ang tubig.
0: Yes,
1: isip kabahin sa healthy diet hinungdan nga anaa kini kanunay tapad sa atoang mga plato.
0: Kana.
1: Dili kape ang tapad,
0: yes,
1: sa plato. Di ay, mali, mali.
0: What if tapad ang kape ng tubig?
1: Pwede.
0: Pero
1: dili pwede.
0: Dili siya pwede kadaghanuan.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay. Murag klaro na ang konsepto sa pagkonsumo sa nagkalain-laing klase nga pagkaon. Dili ba na ito ma-show ang pinggang Pinoy?
1: Yes.
0: Kaya bulo na ito kung unsa.
1: Para ma-remind ang ato mga viewers, no?
0: Yes.
1: Yes. So, mauna siya ang ato ang
0: mauba na siya? Nabatay. Katong sa DOH siguro, basi makasabuan ta ni Ma'am Vina. Well, nagulat tanong ang pakita ta sa pinggang Pinoy. Atong
1: yes.
0: Basahon, shout out Ma'am Sheila Pehi. Hi Ma'am Sheila.
1: Hello,
0: from
1: Ma'am
0: Lapinigan
1: Sheila.
0: National High School.
1: Yes. Of course, Ma'am Leia Baldivino. Algin Australia participant from Barangay 4. Alay po, nakigamit na siya sa account ni Ma'am Leia Baldivina. And of course, watching from Hubang, Ma'am Anafe Sabandal.
0: Hi, Ma'am Anafe. Wala na to na shout out si Ma'am Gemma from Barangay Kaimpugan.
1: Yes.
0: Hi, Ma'am Gemma. Gabi naabot at Kaimpugan.
1: And na yung nag-answer si Ma'am Marisa Sanchez, boiled egg ang ihang
0: boiled
1: sudan.
0: Egg. Same me. Kabalo ka kanon siya, Shane. Kuan, kami every morning sa among house, naami egg.
1: Ako, pag mag-break ko sa akong fasting, ang ginakaon ako first is boiled egg.
0: Really?
1: Oo. Mm-hmm. Kay, nag-try naman taog pagamay kay ato ang mga cholesterol.
0: Aha.
1: Uh-huh. Ato ang mga SGPT.
0: Naunay ka sa imong mga ginakaon.
1: Naunay ka sa
0: imong
1: mga ginakaon. So, kailangan ta mag-less sa ato ang mga food intake. So, nag-try ko fasting. Pag mag-break ko sa akong fasting, mukhaon kog egg.
0: Mm-hmm. So,
1: kay para dili mo grabe ang hunger pod after.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Kay protein ba si egg?
0: Si egg, yes. Uy, napa! Shout out from accounting office.
1: Hello, Ma'am Only!
0: So, kinting paminogin na si Ma'am Only
1: yes,
0: Rose. Ma'am
1: so,
0: Only Rose, mo answer ba yung ka, ha? Okay. Asa nagayta dapit? Ready na ba usab?
1: Ready na ba usab ang ato mga listener para sa ato ang short quiz? Ready? Are you ready?
0: Ready. Ready or not?
1: Yes.
0: What my choice? Charot.
1: Wala sila yung choice. Kinaminaw sila. Go.
0: Sige. Unsaon man ni nato, Kanutrition Shane, ang atong quiz, ano na lay? 5 items.
1: Ooh.
0: Mga suking tig paminaw, ipagawas na inyuhang cellphone.
1: Yes.
0: Dapat na din sila load, no?
1: Uh-huh.
0: Ito man yung i-text.
1: I-text nila.
0: Okay.
1: So, i-text lamang ang inyong tubag sa atong ang 0938-9953-738. So, ako ang balikon. I-text lang sa ang inyong mga tubag sa aning number 0938-9953-738 uban sa inyong pangalan, edad ug address, and siguruha nga madawat na mo ang inyong mga answer before
0: 5 p.m.
1: Yes, before 5 p.m. So akong balikon ang number no sa ato ang mga mo appeal sa atong quiz. I-text ang inyong answer uban sa inyong name, age ug address sa 0938 995 3738.
0: Okay, sige, atong ihangi si Ma'am April, iyan na lang po nang i-type na lang, Ma'am April.
1: Yes,
0: sige, are you ready?
1: Ready when ready you're ready. Goes.
0: Kung isakto inyo mga tubag, anaka mo'y chance makadaog mapapremyo gikan sa NNC Caraga. O I think ready na itong mga suking tigpamin now. First question, take it away, Kanutrisyon Shane.
1: Okay, so question number one. Are you ready? Question number one. Unsa ang tulo ka mga food groups?
0: Ay, uwi ka sa yun.
1: Yes. Super I repeat. Unsa ang tulo ka mga food groups?
0: A, charat.
1: Muhatag ba ta o mga
0: Walay
1: clues? Dili na mag-clues. Mm. Kay very easy. Ma-answer ni sa ato ang mga daycare children.
0: Kaya ni answer ni Mia. Unsa na grade si Mia?
1: Kinder.
0: Ah, kinder pa siya. Okay, sayang. Grade 1 ato ang invite sa garden tour.
1: Okay,
0: so dito
1: okay.
0: Sila sa gulayan sa bayan. Anyways, yes. Let's proceed. Question number 2. Nganong kinahanglan mo kaon o nagkalain-laing klase sa pagkaon? At itong giingon ganina nga, blank. Na ay blank, ka-blank, taas kayo, no?
1: Taas kayo. Unsa ganito?
0: Secret. Ang maka-perfect, very good.
1: Yes, very good ang maka-perfect, ani. Okay. Question number 3. Asa ni ining musunod ang dili lakip sa Go Food Group? Akong balikon. Asa ni ining musunod ang dili lakip sa Go Food Group? So kanisya very good kayo no kay naatay choices. Letter A, kanon. Letter B, patatas. Letter C, malunggay. You can answer it by just choosing what letter.
0: Yes.
1: Yes. So akong balikon, asa ni ining musunod ang dili lakip sa Go Food Group? Letter A, kanon. B, patatas. Letter C, malunggay.
0: So, or letter D, charot. Sira bitaw tama.
1: Letter, sira ko ito. Send, dali ang answer. Okay,
0: okay, question good. Number 4. Unsa ang upat ka klase sa pagkaon nga makita sa pinggang Pinoy? Maragsayan kayo.
1: Sayon kayo. Oh, diba hello, Ma'am Pevy Chu, watching from Local Civil Registry Office of San Francisco.
0: Hi, Sister Pev.
1: Hello, Ma'am Pevy. Happy morning.
0: Super supportive kayo itong mga
1: very.
0: Sisters from LCRO. Thank you for watching. Mag-answer pod mo, Sister Pev.
1: So, mag-answer daw mo, Ma'am Pev.
0: Yes.
1: Okay. Are you done? So number 4? So question number 5. In general, unsa kadaghan nga tubig ang gikinahanglan natong imnon kada adlaw?
0: Mm-hmm.
1: Nato siya'y
0: range
1: from blank to blank. You can answer it katog yung sa range. Dili itong isa lang.
0: Isa lang.
1: Yes.
0: Upat katong blank to blank.
1: To blank, yes. Akong balikon, in general, unsa kadaghan nga tubig ang gikinahanglan natong imnon kada adlaw?
0: Tubig ha, dili kape.
1: Dili kape. Yes. Okay. Watching from BLGU Alegria SF. Hello, Ma'am Kathy Rain.
0: Hi, Ma'am Kathy Rain. Watching from Barangay Ormaca, Ma'am Judy Ann, atong former BNS. Ma'am Judy Ann, dapat mo answer gid ka kay imo na biyan yung gina-discuss before. Mag-expect ko nga ma-perfect ni mo. Wow!
1: Yes.
0: Ma'am Judy Ann, ako expect imong answer ha. I-text ni mo imong answer sa 0938-995-3738.
1: Yes. Og dinhi, natapos ang atong lesson for today. Kumainment number 1 nga nagaingon, kaon sa nagkalain-laing pagkaon.
0: Okay, so tomorrow ang ato ang commandment number two. Atong hisgutan ang commandment number two sa unang unom ka bulan ni baby, breastfeeding lamang. Gikan sa ika-unom ka bulan, tagaan usab siya sa sakto nga pagkaon. So, kanutrisyon, Shane, before, pamantin tayo na patay 15.
1: Tomorrow. No. Nice kayong topic tomorrow. Very nostalgic.
0: I think last
1: most especially
0: year...
1: especially sa mga breastfeeding moms na to and mga post na ba tayo term nga post-breastfeeding moms? Katong mga nag-win na. Katong mga nag-win na nga mga mommies. Baka miss ba yagid na ang inga na. Ang attachments sa babies.
0: Pero remember ka last year, kita po ang nag-discuss atong commandment
1: yes,
0: number two.
1: Yes.
0: Number. Na-share kasi may experience with Mia.
1: Yes.
0: Ito ka-year si Mia.
1: Four. Almost three years.
0: 3 years si Mia nag-breastfeed.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pero, ano siya, on the side na lang ang kanang breast, ang breastfeeding, mm-hmm. of course. Dili na gitong
0: pure.
1: Mm-hmm. Kay, mukhaon naman siya gulay.
0: Yes.
1: Mukhaon na siya gulay. And fruits.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, Gabi, si Ma'am Shane is also an advocate of breastfeeding.
1: Yes. I really, really encourage everyone sa katong mga expecting moms, no, nato, and sa ato ang mga mommies nga nag-breastfeed yun, sa ito gano'n, nag-exclusive breastfeeding. Salute gid kay ko sa inyo, ha, mga mommies, kay it's really not easy gud. Labaw na sa itong mga working moms.
0: Mm-hmm.
1: Kay mangita gid ta og pamaagi. Nga ka nang ma-feed gid na to atong baby sa right nutrition gid nga needed nila, lalo na sa atong gikan sa newborn pa sila until sa six months nga, mm-hmm. EBF gid kana ang pinaka-crucial.
0: Yes.
1: Kay ang ila lang yung gina ang need lang nila nga supplements is ato ang amuang gatas.
0: Diba?
1: Ang gatas ng ina. Yes. Pero dili po ta magmahay mga mommies, no, because makita gid na to ang benefits, ang health benefits sa ato ang mga anak-anak in the long run.
0: Yes.
1: Kay baskog, maski pag tambok, ay dili tambok, pero naka-breastfeed, ligon ang bata nga.
0: Yes, dili magsakit.
1: Yes.
0: Awa si Mia karon.
1: Buyag.
0: Ganyan yes. Si Mia ka.
1: And of course, ana po ko'y nabalaan kay Ma'am Pevy.
0: Mm-hmm.
1: Kay na-amaze ko sa iya, kay Tanan Kids niya, kay nag-EBF po siya.
0: Oh, really?
1: Yes. And then, sa iya hapod ko naka-idea before nga katong mag-pump, mm-hmm. at work. Oh, kulo, mm-hmm. amazing.
0: Shout
1: kay Tanan
0: out,
1: Kids si Ma'am Pevy.
0: Actually, katong atong celebration sa Breastfeeding Awareness Month, ato siyang
1: resource speaker.
0: Oo, merg nag-share lang siya sa experience,
1: yes.
0: sa iyang breastfeeding
1: and
0: journey.
1: And ang mga kids, ang iyang tulok ka kids kay
0: super smart.
1: Very, very smart.
0: And super active,
1: yes.
0: yung mga bata, mga
1: very
0: butan
1: active
0: pag
1: kids.
0: Yun. So,
1: Moto,
0: shout out.
1: Si Ma'am Pevy, ako ang ma-remember yun kay tulok ka kids, puros breastfeed.
0: Grabe, no.
1: Grabe. Grabe, no. Maka-amaze, Jude.
0: So, dapat sundanan himo si me. Napod ko experience with Ma'am Andy Assis. Mag-meeting,
1: yes.
0: sa MDRM Council, mga council meetings. Pati nga lang ko, unsa nang gatingog siya dito, ga-pump siya sa kilid.
1: Yes.
0: Iyan daw yung breastfeed.
1: Pero lucky good kayo ang mga mommies karon nga generation, unlike before. Kay, dili pa mungod kayo well aware ang mga mommies,
0: yes.
1: good about nga na day sakto nga flange size,
0: uh-huh.
1: ang kuan mo namo yung sunod dili man gid wala gid milk, uh-huh. naatay milk tanan but kulang lang sa stimulation or
0: mm-hmm.
1: kulang ang prop right nga gamit nga tool,
0: mm-hmm.
1: para makuha nato tong milk nga needed express,
0: mm-hmm.
1: kay sakit gid bi ako ay nang mapuno na ang,
0: yes.
1: dede sa mommy.
0: And I think kanutrisyon, Shane, factor pud no nga sa atong generation or sa inyo. Wow. Para namang Gen Alpha yan siya. Gen
1: Z. Sa ato ang generation karon.
0: Sa ato,
1: yes.
0: Apil ka. Sa bagong generation,
1: yes.
0: no. Grabe ang access sa information that
1: very much.
0: Ang atong mga mommies
1: and then
0: karon,
1: nagka-level up po ang kanang kuan. Mga tools kay sa una saba ang pump na anay, mm. pump karon nga murag wala kay madungog,
0: as in
1: isuksok na lang siya,
0: uh-huh.
1: unlike sa una katong mag duty pa ko sa RHO kay ano ang gitanan, oh, as in
0: murag yung cow, no,
1: murag yung cow karon nang good kay easy access na lang kay, mm. ana na lang i-cup na lang siya sa imo ang breast,
0: mm-hmm.
1: and then naka-express nakag-milk dili,
0: yes.
1: pa gid siya saba, pwede na ka makalihok,
0: mm. lagi pag meeting si Ma'am Ann kung akuyawan ini, mm. no, kanang grabe ang dedication magdala sa siyang milk,
1: yes.
0: bag.
1: As in kapoy biha siya pero worth it gid tanan.
0: So
1: yes.
0: nice. So tomorrow ato nang i-discuss,
1: yes, i-discuss.
0: And speaking of tomorrow, ka Nutrition Shane, tomorrow we are inviting everybody, no, nga magkita ta sa Quezano Grand. ang serbisyo sa RHU, Bitbiton.
1: Yes.
0: Dito sa Gaysano Grand.
1: Yes.
0: Natay Health and Nutrition Counseling.
1: We will be launching our Lunas SF Care Van.
0: Oh.
1: Tomorrow.
0: Yes.
1: Kuha na siya. Ang mga health benefits, ang mga health services ana is just the same sa ato ang basta
0: Bravo
1: new
0: HI.
1: Yes, same sa Giri brand lang nato si Bravo HI. And of course, we are inviting everyone no nga please do visit Gaysano Grand tomorrow at
0: 9 to 12 a.m.
1: We will be having
0: doctors.
1: Free consultation. We will be bringing laboratory services.
0: Wow.
1: Yes, and medicine. We will be also bringing medicines.
0: Mm-hmm.
1: Yes, mulagid siya og kanang caravan.
0: Mm-mm. Caravan.
1: Yes, it's caravan. Yes.
0: But at kaan Gaysano Grand.
1: At Gaysano Grand Mall.
0: Okay.
1: Paborito sa tanan.
0: Ay, wala ba na ibayad?
1: Yes.
0: Dili na lang natukantahan.
1: Sorry.
0: Shout out daw! Sir Joji Dagyo.
1: Hello, Sir Joji.
0: Hi, Sir Joji.
1: Watching from Barangay Caraos na late kay nag-BNC. It's okay, Ma'am. Merly Sedeño.
0: Hi, hello. Barangay Caraos. Sige, I think that ends our Nutrition School on the Air for today.
1: Yes.
0: Thank you, Nutrition Shane, for joining us at
1: yes. Thank you also kan Nutrition Ayasa no for always having me and Ma'am Bell no ang ato ang HPU Health Promotion Unit sa our Municipal Health Office of San Francisco. Thank you so much for inviting us no and for having us here.
0: Thank you, XFM. Thank you, mga kan-Nutrition. Og see you tomorrow same time,
1: same place. Yes.
0: Goodbye.
2: Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Diba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
3: XFM. Kung mamino ka sa XFM.
4: Par, aliba, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, taga Nabong Purandabo, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, may video nga di matulog.
6: Sa Thon Plus Gold.
7: Kreatin na may anatulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipamultikar na kong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Aktibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zathon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iniguman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium.

0: Bukid noon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tada ang sakinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na ba'y? Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold ba'y?
3: Wala pa day kamasayod ba'y? Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maude na ang Krupp Gold bay?
3: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kumbay kay mopalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Masama ginong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige padjud og kasuko.
7: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o pindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
3: Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kuman ko inom. Iko po lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: kamatian si Mukuna ni Mumbana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni Mumbana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni Mumbana, o sige magiging kamatian ato.
1: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba? Naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamatian ato niya?
1: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Ay, naka oras ito mga higala. Bisag mo na ng utanya. May na makabaw ka ba si Mula Pasca? Oras, mga maring alas 10, 17 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Yeah!

0: Bandang after May. Sorry na ko, mga maring kumusta? Welcome ka mong hurot diri sa tuang pinag-uban. Sa tuang pinag-uban sa programa nga gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini mga maring angkong, ako ikaw, lagi ka nila sa studio. Ako si Maring Inday Erica, Deligwapa de Lemestay sa panima kopyan sa antong kudga mangunay abusilingan. Ay, kamusta, oy? Kamusta? Pasensya kayo kay wala naka-prepare ako ang kuan ang Ken Barbershop. Kay ang tagdumala sa Ken Barbershop. Na hospital. Ay, nako, get well soon, Ken. Ken Acevedo. Pagpaayo, oy, kay yun sa una na to mga misyon, ani. Matupatag Gold City. Alas 10:26 ang atong oras, mga maring. Nako, kamusta nga to ang mga pamitay? Kamusta ang mga... Kamusta nga to ang mga pamitay, mga tapay? Ano, gabayulit na ba?
1: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tapay.
2: Pinawa!
0: Ay, mali ako na to, Captain. Bullseye mo na po na tuplok, mga ring on. Kamusta ato ang mga pamitay karon din na mga igala sa nagraiya ng mga lugar? Particularmente diri sa Dakbayan sa Tagom, 23 ka mga barangay. Hello, kamusta? O guban pa diri ang mga kasikbit dapit nga probinsya sa Davao de Oro o sa Tibuok, Davao del Norte. Welcome ka mong hurot, mga marihin. Sa tanan ng mga Uyutar karon nga namati, ha? Labi pa diri sa XFM Genside. Sa mga tagaglan, hello mga tagaglan. Ah, diya sa may... Yan na kayo, sito ni si Tia Daria sa mga lugar din na sa Jensen. Mga maring, maayong buntag sa patong welcome diri ato mga suki nga namati sa Davao Oriental sa XFM Mati City. Pagpildiha lang sa mga maring, kaya mo ang mga pamitay, makitaan sa garon diri sa... O ba nung usap ang pagtabyog sa mga pamitay diri sa XFM Bukidnon. Kamusta? Welcome mga taga-XFM Bukidnon. O nang alam mo sa maayo nga pagkabutang, ha? And speaking of XFM Bukidnon, good morning, diay kang SM Inday Maria.
3: Good morning,
0: ha? Ah, wala lain diya ang grabe ka sakto kayo nga pamarog, ha? Kanang kuan kayo, kanang... sakto kayo o kanang... pamarog, lagi no. O syempre, ato sa itibaya mga maring ang welcome sa mga namati karon diri sa XFM San Francisco. Labi pa kayo diri mga higala mga maring sa mga ana na mga namati diri sa mga taga-Bayugan. O syempre ang ato ang mga kaubanan diha ang sa ato ang mga sister stations. Ato ang mga kaubanan diha si Ri o si Ray. Kumusta? Si SM Ray Sura Vasquez o si Ray Alintuan, si Ali Vicente, si Junji Librias, si Kian, o nakapagyod mga maring din na si... Kasi kita yung kauban niya, Tia Daria?
4: Si Melanie. Si Melanie Marquez.
0: Oga, dili oi si Melanie Duran.
4: Ah, si Duran de. Ay.
0: Kana siya ang anak ni Roberto Duran.
4: Atong boxer na, maring. Boxer mo na akong nadungog anak niya.
0: Yes, boxer na siya.
4: Ay, boxer na. Dili na makupin sa anday na si Melanie.
0: Okay, ang iyang papa na si Roberto Duran. Gusto na siya mo uppercut.
4: May ko ka sa mga uppercutting, ane?
0: May ko ka sa left hook.
4: Adlo ka po na, ane
0: yan. Dito ka sa...
4: So, ato alam lang may go.
0: Kung may ka sa left hook ni Melanie Duran, dito na ta makita sa Bukas Center.
4: Ay, Melanie. Ang sabi niya, ang sabi nito?
0: Asa mo na, maraming na ganaob lagi. Tarawa na diya, Jong. It's sik ato ang kuan
4: niya. Nila ni takay mi niya kanang kuan katong kanang kanding sa bukid ba nga kanang
0: kanang binaw?
4: Ay binaw.
0: Oh. Ah binaw. But naman, anyway, pag paila-ila sa oy kita.
4: Ay, ay mga katropa kini lang yapon yung iyaan sa kanunay panabang. Oops. Isa man ang nisulod.
0: Si kuan si Lulu Amado naman siya diri. Ay wala man tong waray.
4: Aking bahay na si Lulu Amado dito sa ilahan. Ayun kayo taan.
0: Wala pa kay mapamay ticket pero kay in behalf ni Pailela sa Go plus
4: akin lang yapo niya iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria.
0: Oh napa si Lolo Amado niya plus Tarlo.
4: Naagi ni ay
2: siya pangalan siya itong kaubanan diri nga waray. Waray buho. Ako si Lolo Amado diri guapo diri macho pero delikado sa mga checks. Bosa
0: mo! Grabe, iso mo niya ito ang guest karo. Mura manig si Juan. Mura mag si Marcoleta.
4: Ayaw ko pensa, basta pinakpa na siya.
0: Nanabay aday ka ng kuan. Nanay warrant of arrest, mga maring.
4: Nanay summoners.
0: Basta yung musunod na ni Kang Lulu Amado kasi gimanig chick-six niya. But anyway, welcome ka mong hurot, mga igala. Sito ang pinaka-didling ang programa dito sa Tibok. May nanaw kiniyan.
4: Kung ako, ika.
0: Aba ni mihatag ta alas 12 sa auto karong adlaw nga Lunes mga higala. It's whole you sa is naman di ay. Gusmil by ti sa is. So syempre kini ato ang programa karong nga paghatag di akan yung mga lingaw. Ato ang mga pasalida today.
4: Yes.
0: Hatod ni kini ato sa mga produkto ng gigama sa Yeso Health. Sama sa...
4: Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
0: Yeah. Santon Plus Gold.
4: Yeah. Ayun ang
0: goal. Ang sa imong goal.
4: Akong goal? Kay Juan. Magpagwapa.
0: O, di naman kakangang may pagwapa. Kay gwapa na makangdaan.
4: Ay, sa pangin siya maring ka ng inborn.
0: Inborn ang imong kagwapa.
4: Inborn.
0: Namo kay dumugdungog tiya dariya ka, ikaw ko na ikagugubdan diya sa Bisayan.
4: Asyempre, wala lain.
0: Kanya ako na dumugdungog, no, ka mga taga magugpo sa out, parang aksyon na po kabalaka sa imuhang.
4: Ano man, mangilag kong trono?
0: Naku po, yutar na sa magugpo sa out.
4: Eh, kung dili, eh, kung wala pa ka sa La Pilipina, sudlon ko ng La Pilipina.
0: Ayaw, uy, ako na
4: din. Wapil ko ng search.
0: Ayaw gini pag-sold sa ko ang area kay ako ang area manager ka, si Elrin di ginyon nagay mo kuan sa imuha.
4: Ako man ang nung si Elrin. Sige, Elrin, apil ako niya. Kung apil ko search. Search and rescue operation.
0: Aba, marag apil ka CDR. Marag taga CDR lang maling, ha? Ay, nako. Ayaw kalimot mga igala sa mga mister. Di nga din na kayo makahataglingaw sa ilang mga misis. Oy, misis na dili ng mga. Kaya daghan mo ng mga.
4: Ayun lang mga kay, namamunala na po na siya.
0: Na aday mga timailan tiya dari nga, misis, di na kayo lingaw siya ang bana kay, di na kayo namuluto o lamian nga pagkaon.
4: Ingon na nag-iri ay?
0: O niya ka na ganing, wala si Pake kung asa ayang bana ni, ulit naman saktong oras, wa bang? Kay di ay, di na makahatag kalipa, di na mugahi ang iyahan. Uy,
4: ay wala problema, Maring. Mag-turbo mail enhancer na siya.
0: Sakto na siya. Unsa ka bagyan sa turbo?
4: Usa magbakbakan, inumon sa ano bako magbakbakan 30 minutes before.
0: Aba.
4: Para Augusto siya ganang mas lamian yung bakbakan, isa ka oras. Para pating butuhagan na sa time
0: kana
4: bomb.
0: Kana ba kana ba nga mga tirada, kanang tested din yun ang duha ni Lando?
4: Ay, siyempre, si Lando pa. Pag ingon na nga, larga na.
0: Wala, ay nagre si Lando, ay may PM sa ako.
4: May PM si Muha?
0: Ano nga, gusto ba niya itiwason kay kanang lima man na kaadlaw ang effect niya, ikaupat, kay murag din naman daw kagaganahan, kay sa ayahad, sa kuwa doon niya ipakuwa na, ay nagre si Lando, ay.
4: Banta na si Lando. Yung lang, kumarin murag gamnigam, nipiot o nihapdos naman ang strip of hormones.
0: O niya kay, nasuko pang kaayaw ko, tiyak na riyak.
4: Uy, kay. O, sabi ingon ni mo,
0: kumari,
4: ayaw ka na na, Marin kay.
0: Kumari biya mino, kay Mari biya ta.
4: O gali, sumbong puti ka ni Edgar.
0: Ako yes, Lando nga. Ayaw, pag-anak Lando, ka ng asab.
4: Ay, ato sige rin din, bayaon niya nga itong katropang happy birthday.
0: Kesa na, kesa
4: si Ichuboy Arki.
0: Ay, happy birthday.
4: Si Royce.
0: Aba. Good
4: morning. Happy birthday niya mo, Royce, no? Hinawat mo yung pag-uli ni mo naman kay 5K. Ang 1K lang ang muang pangayoon.
0: Hinawat mo, Roy, nga okay na ka niya, Roy. Kasi Roy, eh, na di, eh. Happy birthday, Roy.
4: Kasama na nga, Roy. Katong,
3: happy birthday!
4: Katong taga-Bisayan nga, Roy.
0: Ah, nyara-nyara kay... Sabi niya kung cellphone diya, dari-adi naman ma-open ni eh. Uy. Hala, uy. Ay,
4: ano man na ba sa walay loon?
0: Ilisan ang password dari ni Edgar, kaya di siguranahan na si
4: mga... Ano man na, maring ba sa walay loon?
0: Wala
4: na ano po si Alvin Goko, sudlo na ako na imong iriya, Erika, kay Ilugo na ako. Si Edgar.
0: Uy, ayagi, pag ana Alvin Goo, kay
4: si Alvin ba, kaya mangilugay mo po di ay ni.
0: Barangon kita ka.
4: O si Elixir, Pamasyo, Valiente, ano saka, okuyoy, okuyoy.
0: Ah, okuyoy.
4: Okuyoy. Napot si Nancy Camelo. Ano siya,
0: good morning. Hi, Nancy.
4: Mga maring, mga guwapa, liwat.
0: O sa ba di ay good town? Si Nancy ba di ay ni, oy?
4: Oy, liwat na ako, oy, guwapa, oy. Ang si Ate Josefina Tinambunan, request ko be, I will be here.
0: Oh. I will be here, so be joke na putaan ni di ay.
4: Ang dami di operator, ha?
0: Andami
4: I
0: siguro.
4: Will be here daw.
0: Ang dami di I will be here, kaya among ipahinungod aning Josefina Tinamban? Tinambunan di ay.
4: Ate Josefina, pasensya na kay ang operator, nagkaon pa man di ay?
0: Nagkaon pa itong operator, oy, si Dancils.
4: Ana po si Aljon namuk. Namukat-kat. Namukat-kat. Maring.
0: Marapitals lang, namukhad, ana.
4: Oo, namukat-kat. Mayong buntag, inday Erika, inday Tarya. Oy, natarya naman taani.
0: Ano sa ingo niya?
4: Ano sa inday Tarya? Watching from Pagadian City, from
0: hi,
4: Aljon.
0: Hello.
4: Oo, niya. Nanag siya yung taga-Pagadian.
0: Ay, kamusta nga taga-Pagadian?
4: Ay, Aljon, kamusta mo na ito ang pamitay din, ha?
0: Sa Pagadian.
4: Sa Pagadian.
0: Oy, nakalimot ko ganina. Na-appel ba rin ang Pagadian? Hoy, kamusta? Lai po takara babati mga maring diri sa XFM Pagadian. Hello, kamusta? Kaway-kaway mga taga-Pagadian.
4: Yes, so, taga-Pagadian. Nina, kamusta? Kamurang bimbo mga sila kahapon.
0: Sa Pagadian?
4: Okay, naman doon yung mga itong mga motor rider dito na abot.
0: Hey, klaruhan na.
4: Agana po si Josie Pina. Good morning mga katropa beauties.
0: Hello.
4: From Tinambunan family, Bugaon, Lantapan at Aglayan. Salamat, happy Monday. Sa Lantapan, Aglayan. Kabalo ka, maring nakaagi ko kundi aman eh.
0: Sa Lantapan?
4: Sa Lantapan, Talakag, Padulong ko, Iligan.
0: Sa ipagsugong, agyanin mo diha.
4: Ay, pasugong sa Pikas mo na. Maring diri ka sa Manolo Portis mo, agyanin.
0: Ay, diha, diyan na.
4: Bakit Padulong kang Cagayan.
0: Diha dai nya. Oh,
4: pero guwapo kay ilang lugar man kay ang mga kabukiran.
0: Ito ini nut kay nang ako gusto
4: jud makawalag stress.
0: Pato gani
4: nakana ka dito maring.
0: Nakana ko sa bukidon kadto dunay mga zoo ba.
4: Susu?
0: Oh, di mga zoo. Dagko kaya mga kuno, dagko kaya mga leon.
4: Ay! Ano di
0: ayo?
4: Sino kisam na si Leon maring?
0: Katong si Leon Guerrero god.
4: Ay, katong na ay kuan, ay espada duha sa likod.
0: Yes, igan pa si Mitch Yuro nga hi mga Uyotar, shout out bidiri sa di abi from na New Bataan.
4: Oy,
0: kamusta man mga taga New Bataan?
4: Oy, Mitch, kaya si Mitch Yuro dapat imo may ilaag diha sa kadang katukan ng lijuanan gani maring. Kung sa katamari?
0: Sa bambo?
4: Ay, bambo, oo.
0: Hoy, ayaw pag ana Mitch Yuro, ilaag po may diha. Oy, dahil nagkita maring.
4: Si Mitch, oy, di man kabalo mong invite si Mitch. Og si Elisir, ano ba siya, wash out busing diri sa UBS Uppercut Damusa, Davao City. Happy Monday sa inyo. Asa Monday si Upaw. Ay, nagpariban pa man. Yoli ay nagpariban.
0: Yoli sa Leyte.
4: Nag-renew sa Leyte. Kamalo ka nga, waray mag-guntos yan. Muna niya itong Leyte.
0: Oo, say waray.
4: Waray buhok.
0: Ugma pa to siya makabawos sa to duty siya. Mga maring, e-text ni Palyog sa to ang text line ang 0966309569. Ugma ay gusto diyan mo duet sa to ang Bijoke Challenge.
4: Paspas lagi kay maring.
0: 0966309569.
4: I will be here.
0: I will be here. I've been go okay ra ako lagay mga maring magbitay gihapon na ba?
4: Nandito lang gihapon na yun.
0: Ipatuwak sa pabong.
4: Ang kanin taga-kuan, taga-Pagadian, kaya si ato Aljor.
0: Aljor?
4: Aljon. Namukat-kat.
0: Sige, so...
4: Tawagin mibi o taga-Pagadian ba dyan?
0: Naya mo ang pasiunang awit, mga higala, mga mari, mga katopa.
4: Birahin na siguro na diyan, mari.
0: Ipahinungod na ito sa mga viewers all over the Mindanao.
4: Yes.
0: All over the world. And sa mga listeners all over the Mindanao, mga mari. O, syempre, kining kata, hatod ni ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ko piyansa sa mga bukol-bukol kay mura ka po kag gidukol. Inumin na dayon ang Senton Plus Gold Herbal Capsule. Sigurado mo okay ang imo ang pamati dol. So, kiling Tia Daria, gitawag ka ni Kuan. Si Tia Daria.
4: Lain lagi ni sa kuha siguro.
0: Ayo, sige mo kanta tabi. So, pasiyo ang awit na muna ni mga maring. Onya, kung doon ay mag-request din na i-comment lang sa comment section, mga maring, o di ba ka, i-PM sa itong page na ito, XFM 107.1 Tagom, paki-follow, paki-like, and share, pa! Onya, kiling kanta ha, kay, di ba niya basa-basa, kaya magpaka-uwa, may minis kahangina, no?
4: Yes.
0: Banti ko na, di Tia Daria.
4: Ako, di ay?
0: Oh, sige, go.
4: Iba mo kung ipasang, ikaw, mura di ko kamalo, ha? Mura was do yung
0: mga Jowit, pinuta, oy, Jowita.
4: Sige.
0: Jowita. Kaya pa paman tayo color, so magluwit sabi sa kuang kumaring
4: yes.
0: Pinakabanggitan sa Nisayan. Kisa ka na yung
4: nakuha na ni
0: Marin? Kisa ka request ani, Bik?
4: Hansap na, Bik? Kisa ka request ani?
0: Yara sa palungon siya. Kisa may ka-request o yung katahan ni, kaya ano ang premiuhan ka ron?
4: Ay, si Josefina.
0: Josefina, mga taga-bukit noon.
4: Yes, taga-lantapan.
0: Naiawit para ninyo.
4: Birahe o piritor?
0: Bidahit.
4: Ano sabi ni Gary Palinciano man siguro ni?
0: Di si Gary ni.
4: Gary Lising. Si Gary Lising mo diyan ni Marie. Check. Okay siguro ng apel ko na kuha. Kailain kayo.
0: Ay, wala na. Open mo ha diyan. Go. Do it ka, caller. Sige, do it na diyan. Nag-asa niya.

0: siya bunal. Kaya na nga, Nal. Ah, natay. Kisa ni? So, kanta-kanta na. Tomorrow morning if you wake up. And the future.
1: Ah, kantahin na. Kantahin.
2: Kanta ko?
1: Oh, ano? Kanta na siya. Ah, I will be here. Sabay, sabay. Baik, masih nasi yang request, dia mengerti yang request.
0: Masih tidak. Mana dia kang?
1: Stop, stop.
0: Operator, stop. Selamat kang, yang si Pina tidak bulan saya mengkan tahannya. Hello, caller.
2: Yes,
0: yes. Isa ni? Taga saan po ito? Tagalog ito?
2: Oh.
0: Taga saan ikaw?
2: Taga Bingkungan.
0: Hoy, taga Bingkungan naman. Taga Bingkungan, dito sa Tagom. Kumusta ito mga alimango diha?
1: Wala ito ang mga tuway diha.
2: Ako pero ayaw niya. Nabi ayaw niya. Sabag, ngayon ka.
0: O sa kalamit na ako.
2: Kalamit na sa ada pera sa plami.
1: Sabi tanaw ni mga ni-Eric ka ng tuwayo niya, polisya.
0: Ayaw pag...
2: Kapag na yung tuwa, gatong...
0: But anyway, kisa kay pangalan ni mo, sir?
2: Si John.
0: Ikaw, si John man.
1: John man na ayon.
0: O sa imong request dyan, kaya ako rin hatag ta ng John.
2: Yeah, one day at a time.
0: Mr. Dong?
1: One day at the time.
0: Okay, gisards pa ni Jungjung.
1: Jungjung, come in.
0: Jungjung. Gisards pa. One day at the time. Asa man ni mo, ADD Carney?
2: Problema tayo, Bongko.
0: Mr. Dong?
1: Mr. Dong, pagaw siya.
0: Sige, so, mukanta po ka. Do it, ha? Try it, ha? Try it.
1: Kantay, yun.
0: Sige, go.
2: Problema tayo, Bongko.
0: Sige na po. Monet, sakto ni siya, John?
2: One day at a time, oh.
0: Aba, grabe d'yo ganyan si John, uy. John, okay na ba? Samtang kakanta ta dyan, imagino ni mga amo kang gisapuang dyan, ha? Amo kang gikugos, o niya amo kang gihapuhap. Giaplasan ka na mo og Santon Herbal Oil. O niya amo kang gitingal og turbo. Nakainom na ang turbo dyan?
2: Wala pa.
0: Sige, may istorya na taan na dyan. Dyan, ano itong kanta dyan? Gikan kang Miriam
1: Villena.
0: Ginikanta para sa mga taga-bingkungan. Labi na giyod kang dyan. Bunal dyan, kaya nanganal.
2: Sabayan
0: ka. Sabayan ka.

0: Okay, nagkakain salamat dyan.
1: Salamat kay Jan sa imong panahon.
0: Salamat kayo. O sige, sama mo, sige, nakahin mo ang timbayaon. Sige na, birahin na.
2: Si Emil, Director Reyes, Maramina, Paron.
0: Ah, kinsa pa?
2: O mga kuhan ko ng Dito sa Bagong City, Maramina.
1: Aba.
0: Aba. Okay. Ano siya pag yun?
2: Anggoy pamilya diya sa Akupon.
0: Okay, mga anggoy.
1: Thank you. Thank you, John.
0: Salamat kayo sa pagtawag dyan, ha?
1: Mabuhay ka dyan, ha?
0: Ayaw ka kuan. Ayaw ka. Ang tawag na, Maring.
1: Ayaw ka tagam ba?
0: Ayaw ka tagam. Tawag lang, Yapon.
1: Sige. But anyway, mga Maring, atong oras, alas 10, kita na sa buntag. Ay kamong hawa din, ha? Kasi ito, magbalik din na ba tayo video, okay? I-comment na rin ninyo, mga... Ay... Almost over yung request ko, Maring Erika. Kanta, ha? Salamat.
0: Ano po si Dan, si Maring? Atagay ko number kaya mo. Apil po kong video key.
1: Wala, oi. Hindi pa si Rimutigi. Ano siya nga, Maricel? Ano siya nga? I miss you, mga Maring. Also, Maring Erika. Aba. Natilaan na gani ka. Mingaw na dahi ka.
0: Ano din na Maring pag matilawan na? Mingawon dayon?
1: Unsa pa man di ay? Asa si Josefina tidambunan nga ha ha ha. Ay katawaan mo tanila diya
0: kariya. Lain siya ginatawaan ba?
1: Ay gito kay Uyutar ka ayo.
0: O yan guba pag ang nawong. Tanaway ang nawong. Guba ka.
1: Ano pa si Josefina tidambunan nga is watching. It's what sing. Ay nako. Ay kamong hawa kay mo balik may human na sa
0: okay.
1: Kita.
0: Mo kuan mo sa mo sa tawag na mo na mo nguya sa tagloy a kay para
1: mukaon sa tagloy a.
0: O mukaon sa tagloy a. Oy kay para mawa po ng mga nasagaban.
1: Maginam sa mi og Santon Gold Coffee Mix aron nga mo lami amo ang pamati mag
0: yes, pamati. Yes, paabot mo pa.
1: Yan mo ha?
0: Oh, ay hawa.
1: Ay mo hawa kay wabay mo pahawa a hulat ta benta mabayaran ka.
0: Yes.
1: XFM.
0: Exciting.
3: Mga katrupa. Exciting. Yes, to help. Exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagkakitik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ko, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Yeah. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dalit na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na

0: na experience epekto sa crap goal.
1: Paggamit gina ko sa crap goal, the best yun. So nakita gina ko gusto ka epektibo.
0: Gusto pa yung muna obserbahan sa mga nugas sa mais?
1: Dangko, himsog.
0: Nabay nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
1: O na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o crap goal. Kaya nung sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
0: Kaya pila gamog nagamit?
1: Sa ikan sa pag pugas na ko ni yaplang ko kinsi kanlaw ni yaplang ko ispray o ni yaplang ko pulo kanlaw ni ispray na po ko
0: imo na pamutunan karon nga ako gigayo improvement sa imong pagpanguma
1: dako gigayo
0: bilagi increase
1: sa una malipay ni mabutog sa gatos ka puso pero karon dako na yung kalipay nga mabutog
0: 130 so kasi mo si pagtanong mo pa is karon pa na yabot na yana
1: o
0: turo sa maimong itaagni sa imong mga kaupan nga mga maguma din sa imong lugar.
1: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganing gamit o crap goal, gamit na mo kay the best. Ako na si Jerniel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
0: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
2: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Kunya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Di kuyawan ko, maong ako tayong ginsulayan ni Sunthorn Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit.

0: rin balik to sa Tuan Tulumanon. Kung ako ikaw, dikadriya sa Studio X, mga mali. Ako gihapon ninyo ang mga ex. Kami ang inyong mga ex nga, kanang ex nga lamion, pakaayo.
1: Yes. Maroon ninyong ex nga inyong balikan.
0: Kami ang inyong mga ex nga lamion, pakaayo.
1: O, tanawa na yung mga 15 million, o. Balik sa tuwa kay ang ex nga lamion.
0: But anyway, mga higala, kini naman pagbalik karo. Ikadong pagbalik sa Tuan Programa, mga higala. Hatod ni kanatan sa Senton Plus Coffee Me.
1: Yeah,
0: I miss that coffee. Ha ha ha. Oh.
1: Anak pa si Pina Maring. Pwede man ko pagbabad mo snowbird sa ba. Uy.
0: Mauba.
1: Magbabad ako mo kayong beer, uy.
0: Kanang
1: snowbird.
0: Bayo na po ni mo si Pina. Uy, gubaon po ni mo ang ba, uy. Kanang gusto ko kanang ikaw tiyak dari nakatisita magagagum-ugum ka.
1: Lahat mo akong giugong.
0: Ang sa dito mong giugong?
1: Katumpot lung.
0: Ay! Kasapaan siya ni Kwan, anak dahi.
1: Sinsa.
0: Kasapaan ka ni Kwan, ni Kindi.
1: Ay, lahat mo itong kakindi.
0: Hindi mo saan kompetensyahan.
1: Banana type pa itong Kindi.
0: Mo ba? Ay, naku ni si Kindi. Ay, para di man mawasa kong nauna. Ay, naku.
1: Ano na ni Kindi, Maring?
0: Katugod, yung mong gipasa sa kuangan.
1: Ay! Hindi nagpasa ato.
0: Unsa man di ay. Ato ang hotline, mga higala, 0966-306-9569. Alang sa gusto niya nga mo tawag kay makigduet da sa mga, makigtrayo da sa mga wapa.
1: Nancy, Nancy Camilo.
0: So ipunbok na, ma'am Nancy, oy. Kang 0966-306-9569.
1: Hoy! Like

0: Si Kwan ay si Ri.
1: Unsa ingon ni Ri?
0: Ana si Ri nga request maring she's gone.
1: Wala lagi na si Ri ay.
0: Lain lagi na si Ayana kitang pa lisod disuron.
1: Gusto rin kasi siguro niya nga mabungkag ato ang mga bubunlan. Lain lagi ka Ri ay.
0: Lain si Ri ay.
1: Oo.
0: Yan siguro na ang paborito.
1: Kanang she's gone?
0: She's gone?
1: Ay, ikaw may nakauna-una, ana, Ri. Ikaw na naikanta, Ri.
0: Tawagin me, Ri. Tawagin me.
1: Sige daw, Be. Tawag daw, Ri, Be.
0: Pamatog eh na, Ri, ha? Kangayin mo ikaw mo kanta.
1: But anyway, doon na tayo kanta dari ang giko, ha? Nakauna dari ang, masa pati mga request dari aganiti, ha? Dari,
0: almost over you.
1: Almost over you?
0: Request ko na ko maring. Si Erica, kanta, salamat.
1: Sige, Be. Si Alvin Gook, Be.
0: Alvin Gook.
1: Kung kinsa makauna o dial sa toang hotline, siya ang makigduet sa toa. Sige, so maestro, paki-search palihog sa Almost Over You ni Shayna Easton.
0: Ikaw na, maring?
1: Hello, wala na siya maring.
0: Okay lang, maring. Amin ako nakaon kay Bornilanog man,
1: maring. Bornilanog na siya. So doon na pa yung number. Hingi po ako number niyo mga beauties. Pabot na lang, Josipi, na tinambulan.
0: Sige, pabot na lang. Kaya ato ang ipin din, ha.
1: Ato ang ipin. Para
0: makita niya sa 11 million.
1: Okay. So, andam na ba ang tanan mga maring? Ay, naku. Napadriya si... Missy Alagio eh, si Rimutig Maricel. Salamat kay Maricel sa mapagtanapin na
0: minti, ha. Anak pa si Elisir. Oh, anak si Valiente. Bunal! Bunal lagi daw.
1: Bunal, amarek, banakon, bunalan. Salamat kay Animo di ha. Hoy, maayo buntag di ay kang kuan, kang Ma'am Bibing Mirafuentes, dinaasa may Nuevo Iloco.
0: Ay, hila siya mo ni ha, nanay.
1: At ang imi di ha, mga mari, mga senior ha, at ang imi di ha, karong umabot nga Julio 26, adlang o Domingo, kay di ha, may mo kuan, di ha, may mo rampang.
0: Ano kanta dito?
1: Nata ipaygayon di ha, mga mari, nga caravan.
0: Isa mo na caravan, maring?
1: Kanang ko natin yung mga medical check-up.
0: Mga free na siya, Marin.
1: Doon na po eh, free.
0: Ano naman ang uban di ay palito?
1: Doon na po tayo mga, kung na po tayo mga...
0: Discounted nga mga products.
1: Yes, Santon products, mga Marin. So, once again, kang Ma'am Bibing Mirafuentes. Hello, kisa na natin, color tiya, Daria. Hello?
2: Hello, mga Maring.
0: Hello, Maring.
1: Kailan na ako kinsa ni?
0: Pero ba ganang ko?
1: Is that you, Alvin? Alvin.
2: Maring, ang nipis na ako.
1: Kinsa ni ba? Ikaw ni Ben?
0: Alam kay Siri, mang yun ang tingyoga.
1: Siri ni?
0: Wala man rin mo ang mga imong singlo nun.
1: Ni-absent pa.
0: Ni-absent.
3: Ayaw naman.
1: Sige, tagaanto kay si Ria may nakauna. So, tagaanto siya siyang she's gone.
0: She's gone, sige.
2: Maring, repeat na ako, kamukanta, dilipi ako.
0: Uy, maro-maro ka.
1: Uy, ikaw mukanta kay ikaw may nakauna-huna, ana.
0: Do it, maguni. Kung dili ka gusto do it, do it.
1: Do it.
0: Do it, do it one more time.
1: Oh, gili, kamukanta si Ma'am Evelyn na.
0: Birahin din na paringgam.
1: Para rin sa mga taga...
2: Tulong niya ko maring sa inyo ang golden boy.
1: Yes.
0: Ay, dili naman dala golden ni maring. Kitaas kayo mong request.
1: Diamond boys. Tia Daria, ladies and gentlemen, para sa mga taga Jensen. Naikanta na ka na yun.
0: Taga General Santos City.
1: Sa mga taga Glan.
0: Taga Glan, Sarangani.
1: Taga Pulumulok.
0: Yeah, you keep this one.
1: Oh, siyempre kang Ri.
0: Birahi, Ri.

0: Stop, sigo rompeu. La gente que no se ría.
1: Pues te querré.
0: Wey, mate la antena en tu carré.
1: Kita si Ray no kanang dako di gini kuan sa
0: tapo. Atong dako ni atong kabuang dere kay si Ray mangoy dahilan ani maring.
1: Ah sige.
0: Murang murang matanggal na kung dila ok maring oy.
1: Anyway, ato sang bisag listo ato sang tagtaga ang chance para nakarin niyo ta.
0: At least na kasi na kanda sugda na to.
1: Ray, pwede na ba maring niyo?
0: Maring niyo na Ray. Kaya yung tahan na ba ya? Hingi po ako na number. Di ba kamusigin? Kang singgit di ari.
1: Kamera gina stress diri ay.
0: Lain kay siri ay.
1: Nakuan ko di ako ang hikot na ring. Na...
0: Tanggal ang hikot?
1: Tanggal kay
0: ni. Ay, kaya nasubrahan sa pangusog. Pangusog ni mo ang ugat. Di ba yun ang ugat?
1: Ako ang king of all nerve na ring.
0: Tanawan ni, ang iyang iyang tali, napog, gabog to.
1: Ay, gabok-gabok na mga maring. Oy,
0: kusgan kay mo ang pamintay maring.
1: Sige, Ray, asa na yung mga
0: paandron. Masigurahan mo yung shoutout si Ma'am Pibilin diya, Ray. Shoutout na, Ray.
1: Nawala na si Ray.
0: Nawala na si Ray.
1: Ray, are you there? Wala na si Ray, wala na.
0: Hello, Ray.
1: So, lain na po nga kuan, Bill. Lain na po, Bill.
0: Ay, na pa si Dennis sa Romualdi sa Asia. Okay.
1: Aba, maragwa siya
0: ana si Josepina, oh. Kala ko ba, naip, kanta niyo. Naip gani.
1: Oh, magkuta siya, kanang revise, magkuta siya, revise penal code.
0: Sa kuan, magkuta nga penal code, sa 104595.
1: Aba. So, aba nakaka...
0: Ana si Josepina, oh, hingi po ako ng number. Ipin, siguro diya, ato, kuan?
1: Humanta ni kanta og she's gano na nagan gid ang ato ang kuan.
0: Balik daw number, sige na balik
1: okay,
0: yung number.
1: Okay, 09 66 306 95 69 69.
0: Bro, ang nice gid akong ganahan man ri.
1: Hoy, tiya dari in fairness na man sa to ang she's gano wa ato mga viewers.
0: Wala gud ra.
1: Okay, nagan.
0: Natabunan sa to ang tingo.
1: Nagan ato ang viewers mga maring. But anyway, I'm gonna
0: pantay siya ng kang Alvin Go. Kanta na ba din mo?
1: Ah, si Alvin?
0: Oh, masi mang
1: malo. Bila siya, kanang almost over you ba? Tambirahan ba? Kay
0: almost over si you. Ang lord yun na. Ikaw na ba yan? Gusto mo kanta lang daw. Sulungan mo na maring.
1: Sige, ato ni pinangod kang Alvin na Guok.
0: Di asama ay apokon. Mako ba na siya? Si Alvin Go. Si Alvin Go. Ayaw siya nakilitaan. Ayaw kayo ang natagayaan ang video. Mga kwarta siya.
1: So, Nancy, hinaya po paghatag. Uy, ay, nagkini si Nancy. Ay.
0: Sige kayo, ipin mo na diha sa kwan, Nancy. Ipin diha sa live.
1: Hello? Na. So, kanta po niya, dadada. Kadibiyo ko sa ito, aning kantaha ay.
0: Mga pa rin eh.
1: Oo.

0: Selamat kayo. Thank you.
1: Bina mo na ilang pagdumot sa ato, Maring.
0: Dahil nagkikainan sila, kailangan kita ang pahirapan.
1: Ay, gani.
0: Elma, si Elma, walk-in. Elsa, psst, layo na. Elma, walk-in. Oy, si Elma. Sisitan man tani niya, oy. But anyway, mga Maring, ay maghawa niya kay masunod na ato ang live drama diri sa XFM. Paabutan niyo ato ang drama kay Gadhan, kaayog mga Jerjulicious, kaayog niya mga topic ko. Patawag daw si kay Mugel Abbas, sige bi, sige bi.
1: Mugel, gayon tawagin.
0: Tawagin na bi kana numero hana kay napalig-alig ning Mugel kun sa tuang mga taga DA. Oh, apat sa pangit og tingog abagi ko anta tiya darya giaway ta ni
1: si Wilma. Wilma.
0: Tabalo ba ka Wilma makina daw min sa American kuan? American finalist sa American American bread.
2: Ayo ma.
0: Okay, so sa pabuton sa mga Marika ay dunay nang hagit diri sa Bukidnon. Ato ni tagaag chance kay gihagit man ta, so hindi sa damo sibog tiya dariya. So ano na, hello.
3: Hello, good morning.
0: Hoy, ayo ta ko sa diya ini oy. Okay, sa kansa ni.
3: Si Kuya Nika.
0: Ano ba yun? Asa ni tanukad ni?
3: Kabukid nun.
0: Ay, kamusta?
1: Ay, sabukid nyo ni Marin.
0: Kumusta ito mga ginseng di ha?
3: Ugat siyang palaya.
1: Oo, pero namin ito mga ginseng nagipandala kay nahurot Marin.
0: Ay, giusap Marin?
1: Giusap Marin. Giusap sa waray.
0: Ay, aaba. Pero kay hit na kahit siya. Yes, sa waray di ay. Ay, nako.
1: Kumusta man niya ang bukid nun, Maring?
3: Kung, okay na, Maring. Kumusta pag-iapon.
1: Sige, i-plaster na nato operator kay mong atong pakantahon niya.
0: Sa kantahon, sa ikanta ni niya.
1: Sa may tal doon si mong kantahon.
3: Kumusta ka, ating mahal?
1: Kumusta? Ay.
0: So, maestro,
1: nanadali siya, mahal. Kaya kaingon ko, ang iyang minahal, ano, kanang dala pong armas, Maring.
0: Mao ba? Oh, NBA? Dalag,
1: ay, hindi, Maring. Ano na sa gobyerno?
0: Ano sa gobyerno?
1: Ay, si panggobyerno.
0: Ay, sundaro.
1: Sundaro?
0: Kaya kanang mga sundaro, no, kay kanang ninot kina sila magmahal, ay.
1: Mao ba? Atong ino na si Maring na...
0: Si SM.
1: Dere si Kuan.
0: Kisa man si...
1: Ang singer. Siya si...
0: Kinis ni kantor.
1: Si Junali.
0: Si Junali. Pamatuni na, ha?
1: Pamatuni na.
0: Ladies and gentlemen, Freddy Aguilar, covered by Junali.
1: Junali, yes.
0: Nakukid nun.

0: ¿Cómo es?
1: ¿Te va a dar un compañero?
2: Tarong nga diya kanta. Maulawan ta. Iwa kayo ay ginamplag sa bukid doon. Ay pakauwaw.
3: Uy, nawala siya.
2: Tarong nga na yung
3: dali is missing.
2: Katayin mo rin. Sabayin mo rin.
3: Sabayin ako, Bill. Sabayin ako.

0: pa yun, oy?
1: Ah, grabe mang Lord, manda yun.
2: Salamat kayo, journalist.
1: Lord, ano yung mayuta? Di man niya tiwason.
2: What a beautiful voice you have.
1: You have a golden voice.
2: Yes, pasok sa next round.
1: Yes, this is your golden buzzer.
2: Golden buzzer.
1: Lahat mas pinasuko mo na, Marlene.
2: Ay, golden buzzer mo ka, ha?
1: Lain lang yun ang Marlene. Nangyab-yab na ganda na yung mga microphone, Marlene.
2: Alamat ka, sa gabi ni mga taga-bukidan. Ayaw, Marlene, bugnaw po't kayo ilang mga tingog.
1: Oo,
2: sa...
1: Marlene, bugnaw pa sa thermos.
2: Bugnaw pa sa...
1: thermos.
2: Kanang lubot sa kabaw. Anyway, thank you kaayo kang journalist. Una na tayo mga area manager diyan sa Kuandi ay sa Tuang Gabi Group of Company. Nasa dyan sa napod sa Bukidnon.
1: Atong tabuto dyan ay maring kanil sa San Franz o sa Pagadian.
2: Buto ay pangsyon na ba ito ang...
1: Pangsyonar ba na o malpangsyon?
2: Ato ang Kuandi ha, ato ang gitagahanan sa Tuang Gabi
1: Group of Company. Malpangsyon maring.
2: Anyway, ay maghaba mga maring sa sabang pagbalik. Ato ang pagtagad kining usa ka short drama.
1: Short drama lang niya siya di ay?
2: Yes. Apat
1: sa
2: kuwanan
1: na siya ka ng burag ang sako indie films.
2: Yes. Mura na siya grills ang baka to.
1: Grills lang siya.
2: Nakikita mo ba itong kutsilyo na to? Maha ito. Pinus na ako sa imo. Tunonggan sa imo.
1: Huwag ka na yan, Seri. Papatayin ka niya, Seri.
2: Anak ako ng COO. Sige, guban-oban. Ay, maghapang masunod na ang live drama.

0: Daghang salamat sa bandang militar. Thank you kayo. Nagkagamay atong oras mga higala pansa. Di pa tama human ato nang sugdan. Gikan diri sa studio mga higala ang ato ang live drama ani ana. Siyempre kini ato ang drama ti adari hatod di kanato sa mga produktong gigamit sa Hestwealth sama sa
1: The Turbo Male Enhancer.
0: Sakto na siya.
1: Para ba? Para magsakto imong pagluhod, makasugakod.
0: Ay magluhod gidi ay.
1: Ano ba ang ginani mo maring para makasugakod juga maring?
0: Si kinit regay maka ko mamatuod ana.
1: Pamatuod ikin eh, pamatuod.
0: Pamatuod ikin. Sorry sir Ken. Ah, syempre mga maring tiya dariya. Sa di patamag drama di ay ato sa di ay itimbaya o sa kamaayong buntag ang ato ang mga ganing kanaganing mga nakaroon sa mga kadalanan ato mga street sweeper.
1: Yes,
0: delikado ng trabaho at tiya dariya.
1: Kabalo ka ng kanang kadaon maring kasi kung managan ng mga sakyanan niya usay dili sila makitaan.
0: Di makita sila.
1: Maski makita ko nasa kanang naman sila reflector. Anya,
0: ako gi.
1: Naman sila reflector.
0: Giagdam ko kanya adto ano to wala pa ko trabaho, wala pa ko diri sa XFM. Giagdam ko anang trabaho, ana ko dili ko anang street sweeper oi. Kasi dai mo gusto ka street fighter. Mo to nga.
1: Ayaw ma. Ano pala mo anong gisudlan maring?
0: Kanati mo gina kong gusto.
1: Fighter mo na yung gusto.
0: But anyway, ito ng trabaho ni Tia Darek, gamay na itong oras.

Mga maring, maayong buntag diha kaninyo nga tulo o kung buntag man mabot kini ako ang suwat tampo. Nga gipadangat nga ni ngayong tulo manon kung ako ikaw. Maring, itago na lamang ko sa pangalan nga Angela. Minyo, nakoy ba na nga itago na lamang sa pangalan nga Eliezer. Og lumalupya bedari sa lungsod sa Bayugan. Lungsod? Grabe kini akong kaagi, tiya Daria Maring Erika og Master Inday Tanini. Kaya nag-uwat kini siya at hinungdan sa kuang manghod nga. Itago na naman to sa pangalan nga Maricel. Og arong yung sabtan ang tanan, ingon ninyo mga panghitabo.

0: sige na, good tea.
1: Ay, sa kuwa, okay lang. Pero kung bana, oy, dili na masugot.
0: Tee Angela.
1: Ikaw ba? Di ka kasabot. Maulaw mangugus sa kumbana. Kay ka na kumbana, kuhan, gina ka ng gabungkot na priminti ang nawong.
0: Minagod, tee.
1: Di na masugot. Usa pa, babae ka.
0: Ay, kapoy mangugod dito sa atua sa mga agoy. Uy, wajay ka pangita ang trabaho ba niya?
1: Kada ka nito, namay ko pamangka si Kuan ito, si Tata di Kuan, si Tata o si Kuan.
0: Isa si Tata.
1: Iyan, si
0: Tata Bukol?
1: Tata Bukol.
0: Da. Ti, sige na guti. May mandiri sa bayugan ba kay Kuan? Daghag mga panarbahoan diri ah.
1: Ay, imo ang kuya lagi, hindi mo sugot. Ako, wala yung problema. Kaya igsoon ng tama. Masugot yung ko.
0: Masugot lagi na ako'y hangyo kang kuya.
1: Kaya ano na lang. Sige, Elisan. Ako istoryahan. Huwag di masugot. Ikaw ang muingon. Na-timing nga.
2: Ay.
1: Pang.
0: Namalagi ka, Dri.
1: Ano, na akong igsoon mo. Nahangyo. Nahangyo lagi.
2: Hindi kay Maricel.
0: Hindi ka, Maricel, titi. Maulam akong kuya.
1: Strikto kayo na. Hindi akong ipang sugot. Kaya ko ingon si mo. Kanawang dagway na Christmas out kaayo.
2: Oh, sumari, sumari mga tuyo de, sumari ang kining mang.
1: Nayay mo tingog diha.
2: Pang sumari, pagkalitan ng putan ninyo.
1: Wala man pa. Ikaw may nakalit og sulod diyan, kalit lang ka diyan sa mabat.
2: Ano sa day? Ngano, sumari tuyo emergency ni Maris.
1: Hindi man ingon ng emergency. Nagkinahanglan lang siya kanang tulugan kay buhangyo ganin siya diretso do siya matulog. Pansamantala.
2: Unsa? Wala problema oi.
1: Ay, larawan imong singgit ya, makuyawan ang butana ni mo pang oil.
2: Mang Angela, imo maning manghod si Maricel.
1: Mugan na nanangin ka na itarong, kuyawan matasin mo.
2: Pagka mananghid, musugot naman kong daan kay...
1: Paklaro ba?
2: Imo ko para sa uban. Ah, Sel.
1: Dey, kamo naman siya kung istrituhin ba yaka? Basi ato ang mga katabang nila, imo ang istrituhan.
2: Adi, kamagod.
1: Mawala lang panglasa kamay sa panudan.
2: Sel, kanang kwartos pikas, imo nang kanang... Ako lang nang hinluwano niya kay... Ako ipagawa sa mga piano. Kanang mga...
1: Hindi mo na ni mong budigan na diya, pang.
2: Wala gi.
1: Bato na nangita ko sa piano, kay mo piano ko wala na diya, nanda diya sa suod.
0: Nga, okay lang sa inyo, haya. Nga, diri ako po sa inyo.
2: Wala problema, eh. Kapito kasi mong ate, ikaw, mang.
1: Ay, okay na bang po sa kuha. Wala may problema. Ikaw, kaya ako ang ipananghiran, no? Kay, sa inyo, ha?
2: Sige.
1: Istituhan ba yung kagamay?
2: So, atong tuldukan, eh. Tuldukan na ito, eh. Pwede ka mong puyo diri. Bisa pag di ka mong nagbaho, diri ka. Wala problema sa kuha. Ah, di ba? Okay na, mang.
1: Okay na, kayo na, pang.

0: Maris, mga on at adre, dali na.
1: Anaya.
2: Marisel, dali na. Okay, nakahukad na yung kuya.
3: Oh, dali on. Okay.
2: Yung kuya ba yung galuto, ani?
3: Namikinig ka ng... Nagkabaw, mangod ko, Maris, ingon si mong ate, nga, hili, kunog ka magkaon na ning adubong nukos.
2: Iyahan mo ng paborito pang.
3: Gikan pa ni sa kining nukos, ni Trisco kini, gikan pa ni niya sa kining niyang bislig.
2: Sa bislig din ni gikan.
1: Ani-ani, uy, halapuak, ayos sa mga.
2: Ang sa mga kumbanda nga.
3: O, oh, diyo, imo ni.
2: Ipantulak naman tanan sudaan dito sa Pekas. Sa iya kang Maricel nga tubanga.
3: Ilam sa kong bino.
2: Ay, pang...
3: Ay,
1: salamat ka,
2: iya. Dala na tanan ng sudaan siya nga tubanga. Dala, mukha on, barbako.
3: Maris, kining ni Ang Angela.
2: Eh, kwa na, diyo, pang, gamay. Unsa naman ka?
0: Ay, palabig ka on. Kitako naging lawas ni mo.
2: Amaha ko sa akong matrabaho. Hindi naman ko ni mapaka...
0: Mura na kagatong, bro.
2: Layo naman kayo na ang mga pagkaon na mas tungod ni Maricel.
0: Hey, Angela, ay na si Gaon ba kayo? Mura na kagatong ganing... Mura na kagalaton na itong blue nga din ni Salud niya sa Yanay.
2: Ayan, kailo, magutupang. Ayaw mo, tupang. Ano mga pang?
3: Bili,
2: Maris,
3: Maris.
2: Iirong po na isa kasudaan nga nukos.
3: Binlig usa si Kuan ni mga ate.
1: Nara tiyo na yun, usa ka bok tiyo.
2: Hindi ko, ano ba yung lawas? Ang ulo na lang ibilin.
3: Ay, oh, nga kayo.
2: Pila ba na yung kabukin mong giluto, pang?
3: Tuluran eh, tulo. Duha iya, isa imo, niya ako.
2: Ulo pa yun ang ibilin.
3: Ay, sige ka mo eh. Ay, lagi si Plabi ka o daghan kayo, kay muda ko yung lawas.
2: Ano sa mga pangoy?
0: Sige,
2: ay, bahala ka di ay. Kamoy huta na lang na.
3: Mang!
2: Bahala ka!
3: Sa gila ni mga ati Maricel kay tiguang naman high blood na. Kaon dia kay unya kuan sa kag soft drinks.
1: Pero meron gabi pa lang mga maring sa pag puyo sa kuang manghod sa Mumbai. Nakapansin ko ba nga over magkini akong bana oi nga. Halos din naman ko pakanon kayo dito, may abunda ang pagkaon sa ako ang manghod. Kibiyadyo ko ganahan na Maring Erika kay sus, kini ako ba na, di kibiyad ni Masaligan. Kay nabi na si mga kaagir sa may Bayugan Uno. Kanya kay kuwadyo kayo ni siya ka ng six boy kayo ni siya kaniadto niya. Kini ba akong manghod nga disinibian niyo sa bayanin nga kanang humay kaayo, gwapa ba yagin ni siya? Nahadlo ko ba nga basig yang kuanon ba? Human ani, paglabay sa pipila ka mga adla mo, napunin ang mga nahitabo.

0: Bang.
1: Maling kisah kok kayak barang kulang kisah udah datang ref. Ulah nanti kau nol yang penihapuan.
2: Iya, dona kayak kuartang dah dia.
1: Mau kan nanangkit kau sih mau kayak tegak aku nih mu.
2: Naising kau melo.
1: Ihorot atau negosir ini?
2: Ihorot nak ikut kena hak dunia sukli.
1: Okay. Selamat pang.
2: Itu si Marisil sebagai pemburitu ni ha.
1: Oh, siyempre, mamaling gig ko. Ikaw, hindi ka matrabaho.
2: Hindi, kapoy. Eh, ang laay ko.
1: Parang kapoy bang ka?
2: Murag
1: laay. Asap niya kang abiin nga. Sa'yo makaniuna, kapoy di ka.
2: Murag laay na kung pamati. Murag kong ganang kakarinturahon ko.
1: Kakarinturahon? Sige,
2: pag-inam. Umar ko mo, Jyoti.
1: Nay, medicinal kit niya, oh. Nay, pag-inam, nay, parastomoy niya.
2: Sige, mang.
1: Ato na ko.
2: Tuwa na gini kong asawa. Mabaktas ko pa yung skwarto sa ko ang bayaw, bi. Direko, bi. Akong giwahin nga may nimportahan. Saan di ba yung nimportahan na mura muna yung parador? Tingog sa iyahang guan. Ako isirag balik, bi. Kapag maipit man taan, eh. Uy. Si Maricel. Nag-ilis? Nagkatakanta siya? Uy. Kakurba siyang lawas. Mura siyang lawas ni Candy Biloso.
3: Ayaw na ma.
2: May adlaw raw niya ka. Dili pa karon pero abutan yung panahon nga. May adlaw ka sa kwa Maricel.
4: Pansin ko sa kuang bana nga si Eliezer mga maring nga di na sa kagunahan kay mo trabaho so kagana sa kuang balay ang kuang manghod kay wala pa mo ni manarbaho kay wala po sa kita trabaho ba dakada kay mga panahon nga nasasabay pagulit ako sabay may mga sahay nga mga insidente nga makapakurat o maisa kuang kagulingon ba sama ni ini.

0: Ya kapuy. Abotan ko sa balay. Pang!
1: Bang!
0: Uy, nung tapis mo lagi ka.
1: Ay, anak.
0: Asa ba kagikan?
1: Gikan ko nag, ano yung gikan ko nag, nag-hapbat ko.
0: Nag-hapbat ka?
1: Nag-hapbat ko kay igang mga kayo. Kining jamuta yung aircon lagi.
0: Ay, pati nga lang, mapakunin mo nga di, makakagikan ka tapis.
1: Alam nga man ko magtapis. Kaya magkitaray taos ba eh?
0: Ano sa bagay?
1: Ano to sa kwarto? Patay ka naman kayo.
0: Taro nga nila kay Kuwana na nila, okay. Ang mga rin parinaling kaya eh, andaman eh. Ato sa ko sa kusina, Bi? Ah, oh, si Maricel.
2: Ay, ti. Uy. Nalalag ka.
0: Naligo ba na kagigikan di ay?
2: Naligo.
0: Ganyan na kandi ha?
2: Baguhay lang.
0: Baguhay lang?
2: Oo. Ano na ti?
0: Wala. Okay lang, okay lang.
2: Saan man yung dani mo?
0: Pinaling kayo. Ikapalayo ko, Ani, Bik. Ikuan, sulod na sere pa-uban.
2: Ibutan na dyan. Ilis ako sa kuante sa kwarto, ha?
0: Sige. Kapinalan. Kaya nilang ibuha. Akong bana, hindi kandiya. Nagtapos. Panulong ko sa CR. Nakita na ko. Bagong talingko akong manghun. Matigala na kuha nila, uy. Unsa ka, unsa ka ni, brugdao talaga kung unaw na, or unsa ka?

0: Grabe.
1: Brazil!
2: Si?
1: Natay, silingan nila ba? Nga, nilayos mo ito ilahang kuan. Bantay niya sa tindahan. Kanang, yeah. Kanang bikiri. Kanang sunflower nga bikiri. Mas ganahan ka mo trabaho. Wala sila tindira.
2: Ay...
1: may nalang makatabang si mo. Pampalit mo mga imong gamit.
2: Hindi, uy. Kapoy man akong lawas.
1: Uy, naun sa kapoy? Naun sa man ay... pagtrabaho, uy.
2: Iyan ko magkuan ba ka ng...
1: Pero kung saan may kapuyan?
2: Sa bikiri, uy. Kaya di ko
1: gamit. Hindi mo na lisutan sa bikiri. Tataka lang. May mga ikaw umumasa.
2: Nya init ba yan, ano?
1: Tindira, nagani ka, no? Kahira.
2: Dili ko, kay mahadlok ka manukli. Di ko masipiat ko, te.
1: Nahadlok mo ka makatapal. Naun sa man ka... pagtrabaho, sayang naman ang trabaho. Sayang man po gaayogun na, Maricel.
3: Ayaw na po siya ng bata kung di mo trabaho.
1: Gawas na po kakalit pang siya. Mula ba naman kasi, patrabaho dili. Ganun na ako manguno para makabalog sa trabaho.
3: Dili mo gusto mong trabaho, imamangon. Ayaw po siya kay... gusto pa siguro niya.
1: Dili man, wala man lang.
3: Gusto pa siguro niya mag-relax kay fresh graduate pag una siya.
1: Abogad, sayang magod kayo ang mga panahon.
3: Bata pa man po na po.
1: Bata pa man. Sayang kayo ang panahon pa. Huwag makakasabot. Samtang napay bakantir speakers, dili man na ingon nga kanang mag-regular ka niya.
3: Pwede naman lang na siya diri sa sabay. Kaya tabang-tabang niya, hatag-hatagan na gudin mo o kanang aramang kapamalit sa siya mga panginhanglan ko. O saan naman taong ka, Angela?
1: Wala, man, okay naman. Nakakuha lang kung masinig mo, okay siya. Marang, tingala pa po kunin mo anong masuko, makasakuha.
3: Huwag mo kumasuko. Nagsulti naman kong
1: kita. Nahanigot, ni opera man kong trabaho.
3: Eh, oh, gani, no,
1: makita mo ko na ako dito sa panimalay nga, sige lang sa lingkod, sige gunit niya ang cellphone.
3: Ah, wala ba yan na siya galingkod? Nagkatrabaho ba yan na siya? Nagugas siya sa plato, gapanghinlo na siya mga jilusi.
1: Ay, natural mag yun niya. Oh. Alam ka kinaman siya dito rin. Kung ano lang, common sense lang kung ano mo. Alam ka magkipuyo ka, magsige lang kagindog niya.
2: Ate, kanap.
1: Ate naman na sa'yo mo ang...
2: Yeah, Dili ko gusto mag-away mo ni ate. Narbaho na lang ko.
3: Ikaw kung marbaho ka.
1: Mayo ka doon makatrabaho. Saan ka nang paabot kasi mo ang mga
3: na-apply na ka? Okay ra, manarbaho ka. Pero, di kang patakaguan na sa mga laki, ha? Kay, na, kiras kagara na ba mga laki ron? Nahihilig yung bay.
1: O gani, kanapon, maglikay-likay ka na, Maricel. Ayaw ko pensa sa mga lalaki. Tanawa. Nanggawa sa mga lamok.
3: Kaya sa ito.
1: Tanawa. Ikaw ka ba, pang nagtrabaho na si Maricel, na pa may mga lamok na bilhin lagi. Wala ispray.
3: Sige, patrabaho ha. Kung gusto niyo patrabaho ha, sa muka po di mo. Sige, mal ng baba di mo.
1: Saan ba suko mo ng tawanan eh?
2: Ate, sige ko gusto nga mag-away mo niyo.
1: Di gani, kung gusto ka mo trabaho, trabaho. O dili ka, bahala ka eh. Kabagiging nanti ka hanggang na ibakante di ang atindira. Kung dili po ka, bahala ka.
2: Sige ti, manarbaho na lang ko.
1: Namulakos ako.
4: Ako ang problema maring Erika tiya dari og master and dito nini. Kimura mag like usapan akong banal sukad nga niabot diri ako manghod nga si Maricel. Kada ba murag sobraan siya kasaka ka-care ba? Mura kalig siya ang igsuon ni Maricel maring Erika tiya dari og master and dito nini. Kulbaan ko ba kay basig? Wa ka na sila kasumpay na? Pero mayroong gabi sa pag-trabaho ani ni Maricel, mukhang niya mga nahitabo.

0: Kono, ba't sa mga dire sa gawas pang? Ay, oo, mamakan isulod.
1: Ay, napabot ko kay nang hudi mo si Maricelo pa makauli. Tabaw, bagay sa mga tauro nga dahang mga bugibugoy ba?
0: Ano mo paabot ng kamalo naman itong muli? Ano paabot ito, mamaman mo?
1: Dili.
0: Ikaw lang naman itong bayana to.
1: Ay, di. Saan taong ka, Jila?
0: Uy, matingala lang kung ni mo.
1: Ano kay pag-care sa ibang manghod?
0: Ay, gakita. Kamalo, pero kamalo na siya. Tingo lang na siya. Kamalo na siya. Mauli. Katuod na diri. Ang kong katingalahan, anong... Ikaw ba? Ang natingala na siya ko imong atensyon na siya tanan. Ako yung asawa.
1: Dautan
0: ako na yung asawa pang. Hindi ka, wala ko na dautan.
1: Dabaw ko si mong huna-huna. Dautan na yung huna-huna.
0: Wala ko yung dautan na yung huna-huna.
1: Anong gidurahan ko ni mong nga?
0: Wala.
1: Guna ko gusto sa iyong manghod?
0: Wala ko na. Ingon na na. Ikaw si mong bara ni gawas.
1: Pero mo kailan yung ipasabot?
0: Wala. Ingon lang kung anong imong atensyon na siya priminte nga. Nanaman ko dito sa hulod sa balay.
1: Samo kay Gab?
2: Wow!
0: Isugay ka.
1: Ayaw. Mulat ang panahon nga, magbasol ko nga nagpakasal ko ni mo ha.
0: Ano mo?
1: Sobrang kakasilun sa bihan.
0: Nahabot mo kaniya. Layo na kayo ang ato ang kisigutan.
1: Si Pao na ganun.
0: Si Maricel na. Ganun lang ko pang, oy, may sukom niya ka pang. Saan man niyang may tawanan eh? Tingala ko nga. Kamalo naman tumuli ako manggo. Ano? Atangan pa man niya sa gawas. Kay kuan daw, kanang nag-care siya. Muna tingala ko ngayang atensyon halos na kang Maricel. Banta lang ako lang ng... Banta nyo din ako ni. Banta katawana ka.
3: Mota mga maring ako ang problema. Bisan nga wa ako'y mga ebidensya pero... Muro nakadura dyan ko sa mga panglihok sa kumbana nga si Eliezer. Nga muro pag doon sa'y gusto sa ko ang manghod nga si Maricel. Although nga wala na ko sila makitaan sa akto nga doon ay mga limaayo ba nga mga binuhatan. Pero katong may pagawa sa ako ang banagikan sa banyo kay Gatapis siya. O nga, pagsood ako sa banyo, mo po'y pagawa sa akong manghod ng Gatapis sab. Nga, usara ba naman banyo maring Erika o Tia Daria Master in Day Tanini? Nakakay mga pungutana nga nag-limining ako ang galamhan. Nga buot ko nga kamodiha inyong mahaupayan maring Erika o mga maring. O sabi angay na kong pagkabuhaton, palayasan ko na lang ba ni ako ang manghod nga si Maricel? Aron nga, dilit na may dilit maguba ni pamuyo na mo nga sa kumbana nga si Eliezer? Ko ay ko mga maring. Kaya wala na bubiyan, may mga magpapano. Nakuara ka puyo ni ako ang manghod ba? Kung kamo ako, kung ako ikaw mga maring, kung sabi angay na kong pagkabuhaton, palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong suhat magtatampo, Angela, ng Bayugan.

0: grabe jud kaayo mga maring nga to ang drama today. Mga tato ang kaaging ang gibasa, kaagi ni Angela, tagabay you guys.
1: Dili sa basta-basta na si Juan, si Maricel.
0: Piyaw sab kaayo si
1: Kaya ang attention sa iyang bana na anak iya, ha?
0: Sa giswat pagod ni Angela sa tayang tampo diri ang guwapo gyud ni si Maricel.
1: Maudi, ay nahulog siguro ang loob sa... Niki sa itong pangalan?
0: Si Eliezer.
1: Eliezer.
0: Kanang kuwan daw kayo si Pamarog, kanang... Shopee malagi to. Kanang sakto kay Pamarog niya, kandilaon kay Galong, ligid ka iba.
1: Wala ba
0: ito sa Shopee? Wala ba
1: ako may order ba rin? Wala ba ito sa Shopee?
0: At least, gi, kuwan ka nga po-orderon ka.
1: Inani ma rin ba akong ka... Matingan ako ni kuwan lalaki po't usahay kay... Tarong, naimo ambot sa bago silang pananaw, ilaha pong, ilaha na yung banatan na yun o ganang pakitang gilas.
0: Hapan na yun sa...
1: Hapan na yun.
0: Pero kanang, kanang may
1: nga... Si Eliezer, nga, kung nakagusto siya, ipakita na niya sa pag-care.
0: Yes.
1: Makita mo yun na ba?
0: Hoy, lisod biya ganing kuwan, lisod biya ning nga na nga mga intenses, no?
1: Oo.
0: Kay doon nag-i mga chance nga kanang kalibaw babae ka yung imong bana na kay mangod babae papuyon siyang bay.
1: Oo.
0: Hoy, delikado gid ang siya kay kanang mga laki na mo kuan gibiya nagbasa kay kuan ay
1: kinahanglan gid dai bantayanan gid na dapat magpalit si kuan si Si kisa ka nang bayaran ng Cinder?
0: Si Kuan, si Maricel.
1: Yes, ang Cinder.
0: Si Angela.
1: Si Angela.
0: Palit sa CCTV.
1: Oo, para makita niya ang
0: sabi. Ibton sab.
1: Kana lang.
0: Para di makita ang mga katikaran diha sa sulod.
1: Wala. Ag dapat ka lang mga hidden camera.
0: Kana.
1: Ay, para makita ang yun.
0: Pero ay, kana mga... Kung Kuan, good boy, ako, no? Kung... di na siguro niya papuyon sila kung
1: okay,
0: siya. Uy, may boarding house na lang siguro.
1: Ana pa si Wilma Wakir, o. Ana, lailahe, maguna kay Gamping nga niya. Na, I love you na siya. Ana, boy.
0: Aba.
1: O, yan na pagiyo. Period, na ay gusto siya.
0: Mm-hmm.
1: Kuya siya si Wilma Wakir.
0: Kuya siya mga kuwan, mga intelektual.
1: Kuya siya mga lante po siya pauna-una. Tinood ka na yung Wilma, si imo na po na.
0: Ayun pa si Lohani nga, nagdag-om, nagyodiria sa malay-balay, kinsa man nang nagkanta, eh. Mga dalahig, mansab, kaulunong nagyodiria.
1: Sala na sa nangibukid din, ano ni kanta na niyo?
0: Jonali.
1: Jonali. Ano nga man siya ni... Dapat nanangin sa usak para umulan, at least nanangin siya.
0: At least nakahipos sa mga hinalay.
1: Hinalay.
0: Nakakuha na sa mga binulad ng mga humay. Nakataklop na strapal.
1: Balik-takang kuhaan kang Angela.
0: Sige daw, atong balikan. So, ato na siguro ang tambaganig. Api, kinipilig roma na nga itong oras.
1: Sige, ikaw may nakalik-alik. Ikaw na lang siguro tambaganig.
0: Kung ako ikaw, kung namati ka man karon Angela, paminawa niya akong tambag. Kanang lisod jud kay ning mga ing-aning mga kuan, mga hitabo. Kay nakabalo ba ka nga kanang ana nga mga hitabo lisod jud. Basta ing-ana gani nga mga hitabo lisod ginasiya. Kay alang sa imong duha kasayuran ni mo Angela, kanang mga panghitabo nga sinisura gid na.
1: Libo ko ni mo maring mapuro mo lang lisod imong ipanglitos.
0: Kay lisod jud bitaw kayo.
1: Mga na kay lisod imo ra magituyok gud. Nalibo ko ni mo ba?
0: Nyara ha kay.
1: Nalibo ko si mo ang imong advice maring.
0: But anyway, mo gini akong tambag.
1: Okay, mao na gyud ni.
0: Kung di ka gusto nga may tabo ang imong gikahadlukan, so kuan ni ka nang ayaw tagaig chance ang panahon nga makahatag og higayon. Yes.
1: Tinuon.
0: But pasabot na ako, ipa-boarding house na si Kuan, si... Si Pina, dili sa si Pina, si Maricel. Maricel,
1: ang lisod na maring, pag mga boarding house, pabor na kaayos si Lando, ha?
0: Monitoring, mampun.
1: So, butangan mo ka ng guardiado siya?
0: Monitoring, butangan niya dito niya, butangan o mga hidden camera.
1: Butangan na lang yung GPS ang pitakan
0: eh. Kasi ilaay na noon
1: ba? Pitakan eh, Elisar. Butangan na yung GPS. Kung kasi si
0: Elisar. Ibilin ang pitaka. Dili ang iyang itmigay mo si butangan GPS. Kasi di mo ganyan ang pwedeng mabilin.
1: Kana. Ay, pwede. Ayaw na ba? Kung mabasa mo rin, makuha na siya, mag-grounded.
0: Katong kuhaan niya. Soundproof. Katong. Soundproof. Katong kuhaan, katong waterproof. JPS ay mo ang
1: Disko si Wilma.
0: Masay ko ni Wilma.
1: Unsa man ang atambag oi?
0: Wala na gini si Wilma mo kinai. Lain,
1: bro, lain si Wilma. Dili dili sa kanang si mo karon mari.
0: Ay ganahan. Gusto ko siguro niya prito lang paipunon sa sabay. Kayo niya masumpayan.
1: Gusto ko sa niya majerjiran ja. Sabi ko sa ni Wilma, gusto niya majerjiran si Maricel.
0: So ako alam niya, kung ako ikaw, Angela, ikuan siguro na siya ilain na
1: ang bulok sa mga dili bulok.
0: Minyo naman ka niya imong mangho dalaga pa man siya. Pero ako na pasabot nga ilain nga palayason ha. Ang gusto na kong ipaibot. Ipasabot di ay. Nga ipalain na nimo siya og kanang Pinoy anan pero manarbaho na min siya. So but legal age siya makakaya na siya magsarili pero under monitoring gyapon nimo siya.
1: Ah,
0: na pasabot.
1: Imo gyapon nga no.
0: Abaga na gyapon nimo siya.
1: Imo nga gyapon nagsuon.
0: Yes. O nya imong bana, imo na gyud siyang warningan nga di ka pwede mo tamak dito.
1: Yes, dapat kay, tamak lang.
0: Ano mo tamak ka dito kasi may imong kwan dito nga di makataga dito, di maka borders. Wala
1: kayo, wala po siya tuyo dito.
0: Yes. So, dili na kasbay o bay, balay, trabaho, balay, trabaho lang imo.
1: Ana lang yun.
0: Mga imo mga kwan.
1: Napay pahabol si Ismael Asmiliano Asuncion. Paulian na sa ilaha kay basig mabuntis na din ha sa imong bana.
0: Mm-hmm.
1: Problema na saan na. Buragi ganahan na saan si Maricel.
0: Aba.
1: Kana lang po no kung makasinabot silang duha.
0: Katong pagsood niya sa bahay nga bagong nagtapis ang bana niya. Pagsood po niya sa banyo nagtapis po niya ang mangon. Wala takabalo sila yung tabo ato.
1: Wala. Huwag matod pa na yun mo basig nagsumpay silang duha na.
0: Basig ang mga saksi ato sa pangitabo katulad yung mga butiki.
1: May na kay butiki ato.
0: O di ba ka to mga
1: uko? Wala, delikado sa nang kahintang. Pero tama po po siya pauli. Wala naman po siya ulian nito, Ismaila. Kay ang iyang ginikanan, mga patay naman daw.
0: Oh.
1: Sila lang doon mag-exo na bilin.
0: Diyan lang sa istasyon sa XFM Manarbaho.
1: Pwede sa diri. Dawato dyan ako sa diri.
0: Ito sa Bayugan ba? Sa
1: Bayugan. Diri sa tuwan na lang maringin.
0: Ayaw diri kay
1: delikado pa.
0: Delikado sa diri. Ay, waray diri.
1: Waray diri.
0: Wala may kang oras. Salamat kayo sa padangat sa inyo ang kaagi Angela sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: At ito mga pohon, kita magkaoban ako si Maring Inda Erika. Diligwa pa dili mister sa apan ni makopiyan sa antungod kayo mangunay usilingan.
1: Kanilang yapon niyong iyan sa kanunay palama kayo si Tia Daria. Oh, mag-ingon nga, no ID, no entry.
0: Daghan kayong salamat, on.
1: Thank you for watching.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa

0: na Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng restaurant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
1: Senator Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wing Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
1: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Babaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
1: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbalik eskwela matapos ang pau-baril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
1: Sa balitang sports, Justin Brolly out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3 at XFM Pagadian sa 89.5 at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan ang anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang Naharap sa isang kasong anay walang batayan. Kabila naman ito ay nagpasalamat si Depensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ni Senate President Reid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin niya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumresponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkulin nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Senate President Reid Gatchalian ginit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Reid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa saligang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan diba? Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
1: Ang tinig ni Senate President Reid Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wingachalian ang lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gachalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
1: Iginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko, lalo na ang kabataan tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Co at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag dito sa publiko. Iginit ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa pagharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ng paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
2: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaan ang isinagawa ng suspect ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Nakahandusa sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Live report. Dalawang magkahiwalay
8: Malay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off relasyon na magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw noong Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
7: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabuka palit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos, at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay alias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Exofam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, Exofam News.
0: At katropa tricycle sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
9: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumado ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dapong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
1: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatake nito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning. Lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na itong napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports Katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan, basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa nilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inasang mauna sa ofensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at syempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nilang laban kontra sa Australia.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
2: XFM Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas. At sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ng atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon, mga ka-wellness, sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po'y marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo po napapahinggan sa lahat ating pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako, ito, napakagandang paregalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay sa pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian na atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sama po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Yes. And soon sa Pure Gold. Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially atin pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Tatak Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee. Hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo kahit saang bahagi ng bansa. Pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery at kahit saan po makakarating basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto ha sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin ha sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan. Mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows. And also natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga gusto maka-avail yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, ay napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks ha. Kasama na dyan yung diet natin, yung atin pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin, ano, cycling, running, marami na nakikipag-participate. Ayan. Oh. Oh, yung bago ngayon, pinagkakagulahan talaga, pickle bowl. Kahit saan, ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayo kaabala sa mga pampahealthy na ito, if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin na yun. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan ito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyalis pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun, ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Dok, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, halimbawa, no, pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na, ng mga pagkain.
1: Oo. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yan yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito ay nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Eh, samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Eh yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood na ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan na ating katawan. At hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein, at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into two categories. Okay, two groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin. Okay, kailangan ng fats to absorb yung mga fat soluble, yung ADEC. Ano? Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B-complex vitamins. B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan. Oo, kaya doon mo pala makikita na magkaiba na yung mga vitaminang ating kinakain araw-araw.
0: Ayun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga vitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, mga araw-araw. Either sa food or supplementation na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano-ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst. So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan. Let's say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan. That means low ang energy production. Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy. Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, is nanghihina ang katawan. So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration nila. Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. So also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C nagbo-boost. Ang D, siya yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system. At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is undernet sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells. Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression. Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function. Para mag-connect kasi merong electrical signals. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals. At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung electric signal sa ating utak. And also, folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate. Ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng ano ng folic acid, mas ina-advise natin na instead of take yung folic acid, is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated. Mm-hmm. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables, mm-hmm, and beans, which is very high yung tinatawag natin, mm-hmm, folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, mm-hmm, napakalaki ng role ng ano ng B12,
2: yes,
1: sa brain health. Kumbaga, mm-hmm, pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam, isang sitwasyon na pala talaga 'yon, yes, nangyayari sa kanyang nervous system.
2: And uncontrollable 'yon.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon, pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical practice natin na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na, mm-hmm, na just taking calcium.
1: Uh-huh.
2: It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health,
1: mm-hmm,
2: ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis,
1: mm-hmm,
2: for bone development ng sanggol.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung rickets, kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone, merong tinatawag na club-footed, yung iba naman is maiksi yung bone, merong, mm-hmm, possible din na yung dwarfism is isa, mm-hmm, din yun sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D, kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but also sa immune response natin.
1: Mm-hmm.
2: So taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin, is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at lutein na nandun sa Vision X natin, is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K.
1: Mm.
2: Kapag kamababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alauna yung punto na sa kahaponan katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Sa mga katropa nato din ang medyo thinking of trying to do healthy living, well, I guess you should start choosing the right vitamin C katropa. Kaya naman, ang vitamin C, ginatawag na itong catalyst of all vitamins tungkol sa ginahatag niyang epekto sa inyong panglawas. Oh, the more healthier ang body, the more ang hatagan mo niya o kabaskog kahimsog. Ay na. Huwag nang abtik mas kanunay, di ba? Bago na niya agi, abtik kayo. Ay! Oh, si

0: ano yung mata. Abtikpas manata daw basta makainom ng vitamin C. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yeso Health. Ketropa X rated na.
1: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma. Ako, Ilinor Equilio.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, giming on ni mo. She like
1: crazy. Kasakit.
4: Pero diba, ligit up naman ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. Og mo pakatawa.
5: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tagiya.
1: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na!
1: X-Rated.

0: It's 1:23 in the afternoon. Ketropo, welcome sa programang X-Rated. Up until 3 in the afternoon. And yes, ako na po din yung makaupan. What's your choice? Tropa, alauna 24 na sa kahaponon, oras hatod sa inyo ng Windsor Coloran 2026, mga katropa. Get ready, Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloran 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Yes, you heard it right. You can register now. You can visit the registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday. Today, wala kasi it's Monday. Free online registration. You can message the Windsor on Facebook. And of course, you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Coloran 2026. Sa mga gusto mag-jogging-jogging, di ha? Ayan, ana si Sir Jailor. Ana sad. Yes, watch it. Ana po ko. Ano bang magagawa natin? Yan na talaga yun. Ako lang talaga makasama niyo buong hapon. Maganda, maganda, maganda, maganda. Chinita, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilapin na sa magkalaing-laing mga istasyon all around sa Mindanao o Visayas. Sa Kidapawan. Oh, hapit ng Kidapawan, di ay. Hapit ng Kidapawan. But anyway, aside from Kidapawan, may pagpaminaw din diha sa Jansan, Davao. Maabtan di akong Davao ka, maabot po ng pagsibya di sa Samal. Kung tagong po ka, maabot po ang pagsibya di sa Laing Dapit pagin sa Davao de Oro. Grabe naman sa akin. Di ako sa may Davao City, maabot sa ito sa Santa Cruz. Oo, may tayo maabot ang Turil. Lugara diha. At singon mang ko eh. Og nga po ito madungog po ito sa Bukidnon. Og sa XFM Mati. Hello po si inyo dyan. Magandang hapon. And of course, madungog po ito karon dili lang diha. Madungog po ito sa Zamboanga. Ayan. Oo, magtatagalog tayo ng konti kasi alam naman natin may mga katropa po tayo na hindi po nila tayo maiintindihan sapagkat kung nagbibisaya ako. Kaya ito po, susubukan po natin na talagang Tagalog po yung gagamitin ko. Alam ko naman na hindi pagkakaila na hindi naman mahahalata na bisaya ako. Kasi sa Tagalog ko pa lang naman, nakikita nyo ba? Ganda pakinggan para ba talagang ano eh. Parang somewhere down the road. Ano ng balita? Balita sa TV at radyo. Ayan, nandak pa naman daw si Marcoleta. Ganyan, sure, ako na ni Chica, ganyan. Sa naman ni, uy, gihurot na nila ang kuan. Gihurot na nila, mamurang mag-grupo naging sila, BGMP. Wala pa na yung PDI. Naman eh. Pilipinas, ano nang nangyayari? Diba? Maano ka talaga? Makukuratan ka talaga, day. Masabi mo talaga sa sarili mo na bakit? Oh, ang hirap mong mahalin, Philippines. Sana. Okay. Hello, mans. Ay, hello, Boss D Vlogs. Kagwapang nag-iisang DJ Reyna Chinita. Oh, nag-iisa rin yun. Kaya ako naman isa sa booth. Wak man niabot to ako ang talent. Oo, oh, kato kay... tagam na siguro, Doc JJ. Kaya umagay TF. Good, insuran ako pa onboard. Nakabantay siya, mamurag. Ano man kayo, dinay-ray na yan. Ay, may pisik. Isang kape, ha. Ano ni balik? Alam mo, ata. Hello, Ate Viewbell! May pag-agi-agi sa akong Facebook Live. Ayan. Kumusta man di, Ate Viewbell? Oo, pag-anang dagag ulit tawag yung mga on di, Ate Viewbell, ing na sila nga, nangita nga dagag. Inanat na dyan ka kauga, RC? Tagalog ka nga, DJ RC, pero imong accent Ilongga. Ay, amoy nakita na na, Ma'am Mary Jane. Oh, hindi na tanaga madula. Tanaga. Amoy nakita na. Oh, ang ngayon na mag-Tagalog, of course, DJ Leonard. Ano, hindi ko, ano, hindi lang niya mapansin, pero sobrang, ano, sobrang magaling din talaga ako mag-Tagalog. Hindi nyo na nasabi, o hindi nyo na natanong, sabi na tanong, ano ba? Hindi nyo na natanong sa Mindanao kasi mostly yung mga tao doon nagsasalita ng Tagalog. So, hindi po masyadong, hindi tulad ng Cebu. Pag marinig ka lang talaga ng silingan mo dyan, pagkakanulo ka talaga nila. Ewan ko ba dito sa Cebu, sobrang galit na galit pag may magtatagalog. Sa amin sa Mindanao, normal lang yung may magtatagalog. Sa daming dialect kasi sa Mindanao, sa daming dialect doon, kailangan mo talagang maging marunong magtagalog. Kung marunong kang magtagalog. Kasi yung tao, pag hindi sila marunong magbisaya kasi iba yung dialect nila, gagamitin nila ang salitang Tagalog. Magsasalita sila ng Tagalog. Kaya, ganun-ganun na lang. Eh, medyo hindi naman ganun kagaling, pero marunong ako. Ayan. Ba't mo masyadong kinakareer, DJ RC? Wala kasi nagugustuhan ko yung ano. Mas susunod-sunod yung mga naiisip ko pag nagtatagalog ako. Pero pag nagbibisaya ako, wala ako. Mas parang nasa stutter. XFM Cebu 88.3 mag-broadcast ba mo o niya sa impeachment ni VP Sara sa radio? I don't know. I'm not sure. Pero atangi lang ninyo. Monagi yung atangi ninyo. Kaya naka-monitor naman amo ang newsroom, na di ang amo ang news director, ang amo ang news writer, si Almi, na pagkaroon inuban na ni Miss, wait lang. Christel Filarca. O, oh, di bantay-bantay lang ninyo kung sa'yo mga update, ha? Ano siya listening, Uncle Toti! Hello sa inyo, hadi, shout out sa XFM Tagum. Magandang hapon sa inyo. At sana naman naging mabuti ang inyong hapon. Mabuti ang inyong mga lagay. Lagay ng hapon. Oh, dapat maganda yung ano ninyo. Ayan, maayong hapon, DJ Manolos Balrili, gikan kay Shano Bayarca. Lalo po! Diba? Ambot mo tandag, DJ. Talaga? Abot may tandag? Grabe naman sa ka, DJ RCOI. Ang layo na buong bansa. Buong rehiyon at bansa ang nakikinig. Anak man di ay. Shout out ko ni Angelo. Gikan kay Ate Viewbell. Ate Viewbell, shout out kay Angelo. Angelo, hi! Ayan. Nag-hi din ako. Oh. Alam ko, feel ko nag-hi din siya sa akin. Minsan talaga nararamdaman ko through waves. Oh. Frequency. Alam mo, yan ang dahilan kung bakit in love na naman ang aking kaibigan. Kasi naniniwala sa frequency na yan. Pag masaktan, sa may buhaton. Dito maghilak-hilak dayon. Di na makatrabaho. Di na kalihok sa balay ang mga panting hinumulan. O nang ending ang mama magsigi og yaw-yaw. Oh, speaking of mama. Kani mga mama nga no magsigi mo og yaw-yaw po. Ikaw, ano mas sigi ano sigi man sad mo og yaw-yaw. Oh, di ba? Ano na? Di ba? Ano pa? Kabantay mo, yung mga inahan niya din ha, sige nag-yaw-yaw. Oo, muna itong topic today. Oo, ka na magsigigyaw-yaw. anong gayaw yung mansad mo? Dili ba kapoy? Oo, wala ba'y day off, Ana? Namo nga ng mga mama mo, sige magpangyaw-yaw. O ka na mga mama diha, nga nung sige magpangyaw-yaw. Sa may problema di ay, nga nung kinahanglan magyaw-yaw. Oo. Unsa ba'y ma-feel sa usa ka anak nga nagpuyo sa usa ka balay nga ang ilang makita o ang ilang madungog pirmi ang pagsigi pangyaw-yaw sa ilang ginikanan labi na sa inahan. Unsa ba na siya? Unsa ba na? Actually no, naay mga hinungdan-tanan, dilibot pa sabot tungod wala nyo nasabtan or para ninyo nga malibog sad mo, mangutana mo og kanang anong gayaw-yaw tungod na kay wata ka ba? Oh, munang let's put ourselves in their shoe, ana. Ana sige dabe, ato na lang istoryahan dayon. Oh, atangin ninyo ha, atangin ninyo ang atong X-rated drama. Kanong ang inahan mang sigyaw-yaw? It's either matubag akong pangutana or depende na niya sa sabot ron. Sige. Kaya, suwaw na sad niya ako mga mata. Grabe naman yun eh. Alauna, 35 na sa kahapunon ka tropa. At sa katagan ng oras, itong pipila ka mga pahinomdom og mubalik ta sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon. At ang mga katropa, taod-taod ang atong X-Rated drama. Ania na, pinuto na.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.

0: gamit. Gabalo niyo ko anig ay piling na koalerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong panginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka. Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
5: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
2: XFM.
4: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alauna 39 na sa kahapuno ng mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner, right coffee for your daily hustle, daily routine, we need more fuel. And kita ra ba mga katropa, we only work or maybe we function more kung makainom og kape just like me. You know? Wala mo. Diba? Kisa may mo agree. Wala? Okay. Ako for sure, dyan ko nga, some of you can't survive without coffee. Ako personally, it's a part of a routine nga mo inom og kape. But, dilita ng kape katropa can make you that energy or can give you difference from other coffee. Kaya ubang kape might be helping, might be giving you problems. So therefore, I would suggest you the best one, Santhon Plus Coffee Mix. Kaya tropa, dunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Tulo ka content ni ini, laing-laing binipisyo nga makuha, labi na ang atong malunggay katropa, nga ginatawag na itong queen of all vegetables. Tungon sa mga binipisyo nga makuha ni ini, di na na ako maisa-isa, kaya mas madugay ta. Apan, you can check it on Google, diba? Lilian yan nila kung saan nagkadaghana o nga nung epektibo gyuda ang malunggay o nindot ang malunggay sa hisgutan ng panglawas. So, taganda mong idea, 15 times more vitamins than oranges katropa o 7 times more potassium than bananas. Diba? Kita nga natin mag-hint. Diha pa lang daan. It's a good news. Again, Santhon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Napalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang pharmacy nga naadre ubos sa itong istasyon. Sa may Z Plaza building, open daily except Saturday. Sunday, nagapahigayin tayo free consultation and general check-up mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa.

has there been love? Same remake intro. I can feel that there's a difference, but somehow it must have been love. Ayaw! Kasi ngiron jud kay ko ay mga inanang mga kanta. Feel niyo ko wala. Ah, kabo ka gandibo ka. Di ka ma-relate. Kasi some of you might be looking forward sa to ang X-rated drama. Ay, alam ko naman eh. Alam ko na mga gusto nyo. Alam ko yung mga gusto nyo marinig. Yung mga ganun-ganun. Paano nyo? Kalmahan lang. Ito na, oh. May hapon na diyan sa Devil City. Hello po sa iyo, Queen. Ano, diyan sa my Devil Life is here. Special shout-out, BK. Mga na po itong nga ko ka-shout-out. Shout-out na po tayo. Shout-out si Master Inday Tanini. Ano, sa... Ay, no. Tagum. Tagum, oh. Tagum, day ka. And of course, yes, I would like to greet happy birthday, Itchboy. You're Itchboy. Kenneth, hello. Happy birthday sa mga katropang Kenneth. Ayan, pakita ng happy birthday, babe. Wait lang, kagal sapat. Kantahan ako siya happy birthday. Kaya panagzarag yun din siya mag-birthday sa isa ka. Sa isa ka. Wait lang. Hello, eh. Murag dili kita ka makanta happy birthday kay murag na wak. Mandiri, uwi. Oh, wait lang, ha. I can't. Let's, ano. Ay, lahi ni happy birthday. Ano ba? Bakit nang happy birthday dito? Hindi na, katahan na lang ta ka. Ano ba? Kakantahan na lang. Maligaw. Dili lang ko sure kung naminaw siya ron. Uy, galawin mo ang baso, Itchy Boy. Kenneth.

Tama na, oy. Tama na. Mag-birthday magyapon ka next year. Basta nag-greet ka, kumangita ka, na ako na review ra akong lang. Happy birthday sa mga nag-birthday po karong adlawa. O kung ma pa ang birthday, advance na lang na ako. O kato nag-birthday gagahapon, I'll belated sa inyo. Siyempre, kay humana naman to, pero dahil mabuti akong tao, i-greet ko pa rin kayo. I-greet na ako ang nag-birthday karon sa Davao. Ugma na lang po ang sa tago mo. Bahay-bahay lang ta. So busy ka ay ko parang isahon tamong tanan. Salamat sa pagpaminaw, no? Oh, yes po, madungog ta sa Visayas ug Mindanao. Ang atong programang X-Rated. Wala mo'y choice. Kaya ako naman yung tingog diri. Wala kayo, ano ba? Oh, sa kung sa pa-ireklamo niya, wala na dyan mo'y laing madunggan. Ako ragyot. Ang konti ala stress. Pero di mag-uol. Kay base pa sa kung giingon ganiha, ani-ana ang atong X-Rated drama. Ayan, usapang yaw-yawera. O nga naman ginatay mga ginikanan nga mga yaw-yaw. Aba, si pubadlongon mo. Diba? Di ba natin masabi nga eh. Baka matitigas lang talaga ulo ninyo. Diba? Or it's either yaw-yawera, it's because ganito, ganyan. Oo, di lang tamang hilabot ano eh, kaya namurag. Let's listen na lang sa atong story. O nga namang yung nahimo siyang yaw-yawera. O ganong yaw-yawera masad niya atong gisgutan, di ba? Oo. Di lang ka, di ito mahibal. Ano ba? Ito na lang i-play dito subi. Kaya murag dugay pa kayo ng ako pa ning itabi. O nakatropa, lingkuri na kayo mag-sugod na ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina ba?
3: Mauni ang lipot tuyo sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa dwayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ayoko. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: May pamatasan, may labot ang mga way matasan. May hapon ka ninyong tanay. Ano na po naglaing sugilano ni istorya sa kinabuhi nga itong saluseluhan sa adlang Lunes kundi in watay laing buhaton kundi ang manambag. Bisa pa man nga otro taong tampaganan. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining inyong programang X-Rated. Labi na sa mga nagkanaing laing istasyon sa laing-laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Hello, hello sa inyo ha. Ang atong hatagan sa pagtagad karon ng mga katropa kining usa ka babae nga taga Toledo City, Cebu Province. Adula siyang itago sa pangalang Bea, 25 anyos. Kining akong sugilanon o yang sigilanon naman ano isa naman. Kining yang sugilanon nga atong ipaambit may tungod sa inahan nga grabe kaayo kayaw-yawan. One. Pero aron gyud niyo masabtan ang tanan. Sugda na to ni sa sinugdanan.
4: Of course.
3: Atong sugdan sa sinugdanan na nga to ang X-rated drama. Ani ana mga katropa. Sit back and relax.

0: Manoy.
1: Oh, Bia. Kamata na dahi ka?
0: Kisa ba di makamata, eh? Nga, sayaw-yawa ni Mama. Muna may alarm sa buntag. Sayo kay magyaw-yaw.
1: Ah, ako sa bitaw. Nakamata, sab ko.
0: Ambot lang aning Mama. Milagro na lang dyan kayo kundi na siya magyaw-yaw.
2: Hoy, kamong duha ba? Nga na natanga man mo, ha? Nagmata naman dahi mo. Maura ni inyong trabaho din, he. Magsigitihan, magsigitabi-tabi. Huwag yan may nahimo. Mawa mo kay bagong siya na nawa.
0: Ulagi.
3: Hoy, babay. Nagmugot na sa blagi ng imong naong. Naunsa ka?
0: Da, si mama, me. Nagyaw-yaw na sa pantong paglakaw na ako. Kinakabalikas lang ko, gamay, God. Jesus, nagyaw-yaw tayon. Perte ng taas, ha.
3: Mura man kagkaroon pa ang imuhang inahan, uy.
0: Ambot ng bito ng inahan na, uy.
3: Wa, pagyuday ka maanan.
0: Maglakot pang gani ko. Layas ko ng baya. Saba kayo.
2: Oh, onsa ng oras, ha?
0: Alas 11 na sa gabi, ma.
2: Onya, ting uli rin sa normal nga babae.
0: Ma, na ako'y gibuhat nga project ilang Vicky, ma. Nananghit ikaw ko ni mo, ana.
2: Nananghit lagi. Pero grabe naman sa boy. Unsa na orasa, oh. Ting uli pa sa babaeng buhat. Mauna.
0: Mama, uy.
2: Unsa, doon na kay gikaabot nito nga lalaki.
0: Unsa? Huwag, ma.
2: Ay, ayaw na lang ta. Ay, tamagin na.
0: Ma, hilom na gut anak, ma, hilom na.

0: ko ninyo. Hay! Kikapoy na gigo ninyo. Kapaeto ay ane. Kadagko ng mga anak.
1: Bonsa man akong buhaton.
0: Aw, bonsa yung buhaton? Ikay mang limpyo din isabay. Pagkahuman, hugasi ang tanan plato. Kaldero, tanan-tanan yun. Nakasabot!

0: karena aku kok membasuh aku gigasan.
1: Onsa tok.
0: Aku na
1: buka. Buang ka, oy. Wakam ako na ho na nga pila ng baso, ha? Sus! Kung ikaw maghugas, no? Daghan kay mga buak. Kaya wama sa una ho na. Tikto, ah, siguro sa laag mo niyong ginaho na. May pang laag kay mga paimong ginaho na. Animal ka. Kamahalo sa baso.
0: Masarin na, ma. Huno na lang yung musigig yaw-yaw, anak, ma. Nung sabah.

0: ko na sa ibang paghilak, Bia.
1: Diba, mamagod pa?
0: Ay, sus, muro man ka, ugwa maanad na yung inahan. Ngayon, anak, magkat ang kinaiya, anak. Huwag pag gilig ka makaila sa iyong mama.
1: Grabe, manggit kay baka daw, yaw-yaw. Maghilak ang adlo ko, di ba kayaw-yaw?
0: Pag anad-anad lagi, sa kinaiya sa iyong inahan.

0: kidang adlaw, kung walay yaw-yaw, pukasaba sa kong inahan nga mabati din sa balay. Naimyon na lang ko pero dili good kalikayan nga masakitan ko. Labi na kong usahay, sakit na ang ipanggawas niyang istorya. Hangtod sa usa ka adlaw ana, nahibawaan sa akong mama, nga nahagbong ko sa usa ka subject. Og DJ, maokin eh, ang nahita po.
1: Grounded ka karon?
0: Oo eh. Kay hagbong ko ubos sa ka-subject sa klase. Hey, mama, ambot lang.
1: Da, ako? Grounded ko? Laagoy! Liko, mabuhi, alam, magurong lang.
0: Aro mayaw-yawan na sab ko.

0: Hoy, Bea, bangon. Bea. Oh, naunsa naman ka di, oy. Nga nagligid pa man ka. Unsa man ka? Wakay plano mo eskwela? Ha?
1: Ma, dahil man akong nawas mag-regilan.
0: Na, mauna na di ha. Kaya magsigi man og laag. Mauna resulta sa imong kalaagan, day. Panawa. Ay, kamaayong puklan sa imong tiil babayhan na ka. Katerting laga. Paeskulahan, lugay mo mata.

0: mahal ko ikaw, Bea.
1: Boy, kanang di palagi ko gusto masudo, Bea Buyan. Kaya nga kong mama.
0: Makikatubang ko sa iyong mama. Aron makaingon siya nga, tinudanay akong gugmanin mo.
1: Ikaw?
0: Karon, mawad ko sa inyo.

0: insani siya.
1: Ma, kuan ma.
2: Nang, ako din si Boy. Kagbayang hapon niya. Ni ako aron pagpibaw nga, manguyab ko si mong anak.
0: O niya, naanak ka ikabuhi.
2: Lang, huwag pa man kay trabaho. Huwag dili pa masabi niyo akong tuyo. Manguyab pa lang.
0: Ikaw no, pilosopo ka. Tarong ako ha. Muna'y taras nga imong ipakita na ko, ha? Animal ka? Nangutanan ng gani?
1: Ma,
0: ikaw
1: na ma! Ikaw na!

0: Ngano ila kila ka diha.
1: Daulo ko ma. Tuke mo gingon at si boy.
0: Ay da. Katong imong kawawan. Hoy, pagkahanggaw na malangyod ni mo, no? Katong kasihang pagkataw. Hoy, biya. Kagpuyo, oy. Down sa kagod. Huwag mo kaya ayong tawana.
1: Nauna kay ko.
0: Hello, may. Tahila, asbayin mo manulti. Wow, wow. Nabuhaan ka na.
1: Ma, pwede bang imong kontrolo ni mong pagkayawyawan?
0: Hoy, animal ka. Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Wizard ka! Hilasa na kagawin mo manulti, day! Ha? Hilasa ka? Maldisyon ang tanong kang animala. Kamoy imo!
1: Ma!

0: Oy, Bea, graduate ka naman kids sa high school. Onya, wala makik kapaskwela ni mo sa college. Onsa man, wakay planong manarbaho.
1: Ma.
0: Panarbaho, oy! Ano mapahimuslan ka? Onsa man ka? Pabuhi lang ka din, he? Parihas lang mo sa imong maguwang, ha? Pabuhi lang?
1: Ulaki, ma.
0: Nakahuman lang ka ni ba? Kailangan.
1: Mamanarbaho ko!

gubot kay mi pirmi. Tungod kay grabe ka ayaw kayo yawan ang akong mama. Usahay, wa na gid siya sa lugar. Tamot ba? O gusay hinungdan nga nung inaana sabsiha. Mauna lang ko kay... Wala na bang igipili nga ruga, lugar kung unsa na siya mangyaw-yaw. Karon nga na nanabaho ko, pero kaya uli na ako sa amo, yaw-yaw bisag walay hinungdan. O kung ako nga pangotana, DGRC maugini. Usa pa ni akong inahin, aron muhunong na ang pagkayaw-yawan. Ngayon ba maglain na lang ko og puyo? O mag-boarding house na lang ko doon sa trabaho, aron malikay ko kanima, kay mama? Sa inyo bang paminaw, DGRC, mausap ba baka ni siya? Oo, sa may angay na akong buhaton. Pero palangga magyapon ako kung mama, DJ. Sadyang, di lagid malikayan. Dili malikayan nga mahiubos na lang ko, masakitan. Tungod sa iyang pagpangasaba din hinako. Dira kuro ko to mga kuso at sukinanon. Dahan salamat sa mga naminaw ni ini akong sulat sugilanon o ginaot ko nga inyo kong matambagan. Ako si Bea ug mao kini ang akong X-rated story. Paliog day ko og tugtog sa Lover's Moon DJ. Mao na akong paborito nga kanta. Og balik ko na ko. Daghang salamat.

Hudson, Lovers in the Wind. What a beautiful afternoon to listen and just enjoy the hot weather. Diba? That's the reason why we need a good music and a cool music. Basta buhapo na gani. Kay lisod kay ng init pang panahon, wala pa ilami ang mga musika. Murag lain na gani. Lain na tanan. Ay, nako. At dahil dyan, it's our time sa to ang advice, sa to ang letter sender nga si Bea. Kanyang inahan, grabe kayo, Yowera. Gusto na siya mag-ilis og mama. Ana dong, anang alibil naman na yung gusto ni mo di ay Bea. Gusto na kami ilis og mama. Hello sa tong caller, nga na siya Pigaslinya, may hapon.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

antipasini ini. Makaminos pagayod sa 30 hanggang sa 50%. Sa sinako nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: FM.
1: X FM.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
3: Aw, pare, pare, lima, pare.
4: Oy, pare, pare, kalma, kalma, kalma.
3: Inom, inom.
4: Kalma.
3: Kaon, kaon, na, pare. Ay, sa pare. Buraga, relax sa pare, kay buraga, didaga na mga balay, pare, sa kumpalanawa, pare.
4: Pauna, kung ingon ni mo ba, palabi, manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare. Ha?
3: Ang alam ba, pare?
4: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
5: Mga katrupa, exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold, bay?
6: O, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Arun sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur, El

0: FM.
1: X FM.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, nilagyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Ah, bisot pati si papa.
3: Bisot pag yun taon.
2: Dagawa, papa eh.
3: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
4: Sandong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugi na bayang coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
3: Mga katupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: FM。
1: Gusto mo na mag isalista niyo ng kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
4: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwanan ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kuwan yun, dako kay katabang sa kuwa. John Villano iba, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: System Aid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
1: System Aid. Tanggal ang pain, fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Coffee mix. Dirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 glass coffee.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa Sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat so, mag-inom ni Manny sa 2 glass coffee mix. Unsa may ginabati na
4: mo? Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose
4: mo. Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
6: Kape na ka. Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy, Mister!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Mister Kenang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
3: Laki, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigon pa dyan ko.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Nationwide.
1: System paid.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, Apo. Monkeypox mana.
4: Unsa mana?
5: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
4: Hala. Imot ko inom.
5: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
5: Atong kutitahan ng atong kaluwasan. Para dili ka magkasakit.
4: Santol, vitamin C.
5: Mag-santol, vitamin C.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Maudi na ang Krap Gold Buy?
5: Oh, Buy.
6: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Mga katropa, excited!

0: ka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Tion yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabalit sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Hidratable. Talagari. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago Sansor.
20: Pila edad mo na?
19: 61. Ay, mangko, itipay ba akong timbang? Tapos, high blood ko. Napay ako ang sa sugar.
2: Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
3: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
2: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
3: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
2: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaiksonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: Ah, Cup.
2: Ay.
1: Para sa mong birthday, Cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka, Cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C, vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.

0: XFM. XFM.
1: Ayo! Ayo!
2: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
2: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katupa, excited.

0: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
0: Mao di na ang Craft Gold bay?
1: Oh bay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng gahero sa baboy?
4: Tingin pa lang, malaman!
3: Certified Guapig!
5: Pag kinurot, siksik! Lusog!
3: Certified Guapig!
4: Mabigat ang timbang!
3: Certified Guapig! Kasi laking Pigro na kagapay for more than 30 Pigro laki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients.
5: Tingin to timbang certified Guapi.
3: Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tay, tổng sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, ang sama na.
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kaya kung pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Busa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-alpidate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
6: Okay na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang sa

0: FM. X FM.
1: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo,
3: na. Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
2: Tama
4: sa lola.
2: Nagpagwa pa.
4: Taon.
2: Himo.
3: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting!
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
6: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sublimutika.
0: Secret of Health. Health Info.
6: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano ang mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
7: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
6: Yes,
7: Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig nyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, mm-hmm, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
6: Parang ganun to.
7: Oo, sobrang
6: pero
7: laki.
6: Hindi
7: ano?
6: Proportionate yung
7: hindi katawa. Proportion. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
6: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
7: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga ano, acromegaly, parang ang laki ng panga, ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth, ano. Na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Nanghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
6: Mm-hmm.
7: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
6: Mm-hmm.
7: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone, ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal, ano. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
6: Mm-hmm.
7: O tumatangkad o lumalapad.
6: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad, ano, sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, eh, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
7: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
6: Mm.
7: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
6: Yes,
7: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga ano, mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
6: Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, maano talaga, pinpoint, ano, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
7: Ito pa na mga ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
6: Oo nga.
7: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
6: Mm-hmm.
7: Oo, yun. Oo. Kaya Kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
6: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang Alkaline no Vitamin C.
12: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
11: ina. Santon Vitamin C, ang Alkaline no Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3,
14: matibay na immune system.
15: Premium D3,
14: proteksyon sa bacteria at viruses.
15: Premium D3,
14: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3,
14: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: The Secret of Health.
6: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming rin yung nagkaka-sore eyes ngayon.
7: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
6: Mm-hmm.
7: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
6: Mm.
7: At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
6: Oh.
7: May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
6: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, naman nyo po yan. Araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
17: VisionX, marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
17: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health.
6: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
7: Mm-hmm.
6: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
7: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, eh, yung pituitary gland, eh, growth hormone ang pinuproduce yan eh. So, ibig sabihin, pag over, production, eh, talaga lolo, lalaki ka. Mm-hmm. Pero may, ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome, o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat, at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga, or mayroong kang adrenal tumor, eh, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, eh, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
6: Oo nga.
7: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
6: Yun nga.
7: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
6: Mm-hmm.
7: Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
6: Yes.
7: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
6: Dami to.
7: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. pero yung pala fake.
6: Nako.
7: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
6: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
7: Eh. Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Mm. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
6: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: Samsung Plus Gold.
19: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
13: Samsung Plus Gold.
20: Yeah!
13: Samsung Plus Gold.
21: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
22: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
21: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
13: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
24: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health.
6: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron ka pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
7: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
6: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
7: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
6: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
7: Naku, yari.
6: Delikado po yan, ha?
7: Baka madoble yung loss-loss, ano?
6: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
7: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficio yun.

0: kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
1: Yes, so.
0: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapalang bukas po muli, ha, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Bakit? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pagbunguta na... Ayun yan na. Oh, okay na. Ipacheck lang ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po! Kay Mami Josefina Tinambunan. Ni talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ay, true lala. Oo, kinahanglan din nga ang mga asawa bitaw na agad na sila mga extra money. Magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan aw, happy ka. Huh? Mami, Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong. Thank you! Inuodyo na siya, Mami. Og biyaan man uroy sa imong bana kay ni kalit lang gidog ka ng... ni kalit lang gidog adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta, dili ka kawawa, bebe. Mo na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mo, Mami? Diripod sa mo, Mami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud ka. Importante jud ang kwarta sa asawa kay kung wala mag-init ang ulo labo na daghan bayron noon, kuryente, tubig, baon sa mga bata, basta lisod jud. Budget sa balay ingon si Lam Jones ag Copra Yanglo. Ay, tinuod gina siya. Tinuod si Kuya Lem ni. Nabi, amarag si Kuya Lem gina ay ni. Tinuod gina siya bi. Ang mga asawa manggod, kinahanglan naagay mga kwarta. Kaya nga naman, huwag walay kwarta. Number one, nakalawan ni mo din ha. Mag-init gina ang ulo, ana. Ang mga asawa, pag walay kwarta, yes, mainitin po ang aming mga ulo. Hi, kay Diana, Diana, maglangit. Thank you! Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero, B, kung ikaw o saka sa mga asawa din haakaroon ng imong bana dili gahatag sa imuha o kwarta, i-text daw ko atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan. Kay basig kaning programa lang po nato, ang mahimong hinungdan nga nung tagaan kagkwarta sa imong banana. 0945-443-5869. Once again ha, mga yukong pasaylo sa kuang tingog kasi hinahinay, gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw, pero gamay lalang, gamay. O, gamay na lang ginalandan, anis Louie ah. Oy, sa mga mag-asawa di ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnog gid kay ang panahon, and to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon. Gid na panugnog gid ang inyong hangis ni Princess, kid grabe gid kaayo ni.
1: Tama na.
0: Di na gid makaya ang katugnaw. Tugnog gid kaayo. Pero bitabi sa mga mag-asawa karon, murag this is your moment gid bi ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligon lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gyud na siya. Isa po sa mga sekreto nga nung mas ligo ng relasyon, kanang honesty nimo sa imong asawa, kanang imuhang loyalty sa imong asawa, ug pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gyud nimo siya og walay balibaray. Pero bi, kapoy naman akong tuhod, wala na koy kusog, kay gikan ko nag-overtime. Walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, barato ra gid kayo na siya. Bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha nang ma-experience ang pinakagahi nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na pong makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XPM, ni palit dayon ko. Bisan Arctic, kape na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, nga ko'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ko'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko ulit sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat ang dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Ibabalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. O ba? Ay, pag-text mo ha. 0945-443-5869. Puyogi po ko nyo karong gabi una. Ako. Rang idinig ka pagaw-pagaw na ba ako? Puyogi po ko ninyo po. Lion man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi, kay Aljun namukatkat. Namukatkat. Mugi din mga apelido, Jun. Aljun namukatkat. May gabi idiasay mo sa si mga suod ng higala nga si Jun Mark Albarico. Tanaon, Manisan. Margie. Bihasa Ace Chavez. Nagpa-greet coming from Aljun namukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! May gabi din ha. Salamat kay sa inyohang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og kanang song, Sinungaling ang Puso. Ooh! Bakit naman? kung tinuod nga higugma sa imong partner, dilit ni mo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dilit ni mo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Ano ingunan ni mo mga mensahe, oy? Muraga, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan na nga si Luloy Pacumios sa Buhol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Buhol. May gabi idiha sa inyo ha. Salamat ka ayo ha sa inyohang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline, labis na siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa naay diabetic or diabetes. Sani, dapat na akwarta ang asawa para ang anak. Mangayo, makahatag siya labi na og sa school from Alex. Oh! Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon basing pag-abot sa naay mga times ang imong bana wala pud siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Lahi imong ginahuna-huna. Ano ka oy? Nakatimaan ba ka, bibi, ani nga number kung kinsa ko? Sa tinuoray lang, bibi, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw, mamis ko nimo o arion ko nimo, Dris Aligria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahe na lay kulang nato eh. Wala man tayo pampamasahe pa doon diha sa Aligria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at itong nahugno, nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Anoon siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko, ha. Tiyada si mong tingog, bibi, oy. Nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunan sa balay o uban pang paggamiton sa panimalay. O para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit o dili gastador ang asawa labaw na o hilig mag-online order. Kabalo ka, ang mga kalipay sa mga asawa, ilabi na ko, nga dili pa ko mahimong asawa, pero hapit na mga asawa o imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bito, B, is parcel. Oh. Kuan. Pasing ganahan po mo nga, you know, gamay ra magid kay na po among kalipay. Gid sa tinuod lang, gamay ra gid kay na. Ayun na lang po na ikaulit sa amo, eh. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel na mga babae, ilabi na ko mga minyo na og naanay pamilya or naanay sariling panimalay, para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bag-o, no? Bulak, mga aesthetic. Maroon man ay sulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi. Di ko mag-air sa number. Ah, sabi ni? Pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae. 18 up to 20 ang edad. Si Junjun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kanina mong gipangita. Gali nga edad. 18-19. Mahal-mahal pang maintenance ani, Jun. Mag-problema, Jun, ani, Jun, ay kay... Dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na chocolate og GCash. Da kung problema jud dapat jud ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagami ni mo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid kaay mi Jun. Yung mga ingunan ni nga edad Jun, Ginoo ko. Hi kay Bongbong ng Buhol.
1: Thank you!
0: Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo dyan? Joke lang, ha? Kaning niya, Bong-Bong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada, jukag tingog, bibi, masking pagaw ko. Ay, thank you.
1: Thank you!
0: Sige lang kayo, maulian na gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsiok-siok na ko dali. Ha? Ay, sabi, tarawang tumbo ko. Ano po talanudlayan eh? Ayaw ka bala ka, bibi, magminyo, ralagita, o itugot sa Ginoo. Bahala na nagsigi ka o parcel. Okay na sa'yo, Mobi. Magsigi ko parcel. Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta. In a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So na yung mga panahon na basig unya og bangita og laay ng imuhang bana, at least ikaw, maka-stand alone ka, independent ka, kay naa kay sarili ni mong kwarta. Tinuod po bitaw, dili ta magsigi og parcel-parcel. Ano yung ginuok ko? Ako, aga-parcel man tood ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, chok. Mas barato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unahagid po ang imuhang health, bibi. Basin po lang sikag parcel din, ha? Pero masakiton di ay ka. Basin ganahan po ka nga. Kanang ligon ganang imuhang immune system, mauban na yung pinaka-importante biya sa tanan. Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang. Unaha ang imuhang kaugalingon, unaha ang imuhang health. Naa kita'y available sa mga online platforms like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Available na po kana siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Ooh! Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Oh, tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyo, ano? Kanang nga, wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa to ang kaugalingon. O control your wants. Okay, mas importante gano'ng ato ang needs po bitaw bi. Taod-taod at tagin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa o nagsalig yun sa programa nato sa Putahe Confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got, simple na gin kayo, pwede na gin ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Oy, may gabi ikang coins, Jason Chad Ayala.
1: Thank you!
0: May gabi idea, coins. Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins, Jason kay si Jonathan daw ang sigi og inom og turbo. Mo ba niyang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niya awaya si Jonathan ba manluod, gani na na. Bitaw, may gabi idiha akon sa haog sa mga staff nga naadiha karon sa Malaybalay City Hall. May gabi isa inyo ang tanan. Ang sa tanang empleyado po dahil sa Malaybalay City Hall. Thank you so much and have a good night's sleep.
1: Thank you!
0: Hi po sa kong manghod na si Eljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwa na, action nagbarag atong tingog. Sige lang, kaya palagi na siya. Kaya hon pag yun. Be once again, ha, yung kalimot. Ang atong putahi confession, hatod-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba og libre nga imuhang maanakan? Oh, libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up, libre ang imuhang pedya sa imuhang baby, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang field health assessment. Unya manganak ka, may pa-cashback ka pa na COVID. Bisita ha po ang dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang diri sa may corner Moreno Street na alanggit sa Barangay Sais, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana wala Japon makuot? Ano pwede kuoton? Ano pwede kuoton kapag kuan, kapag kaingon ana? basta kay ang importante gyud kitang mga asawa na agi tay mga tinaguan for any time o na tay mga problema like in case of emergencies dili ka mawad-an. In case of biyaan ka dili ka magsigi og chat-chat sa iya ha, di ka magsigi og text-text sa iya ha. Kay wa kay kwarta. Hi kan Jason Algoso nga gitugnaw. Hello kang Albert Hidlay.
1: Thank you.
0: Nanong gitugnaw na si Jason Algoso sa muna pag-akos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha.
1: Putahis.
0: O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson, kay para di siya panug na. Sukuha po doon. Joke lang to ha. Hi, Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di na mo panug na won. Kay magplitag mga musika para sa inyohang duha. At ang inyo tood-tood once again ang atoang Putahi Confession Org at ang iusap sa itong mga Facebook Live karong gabi una ang atoang Putahing Egg Scrambled Egg. Naakitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize. Automatic po pag-ugma, dili mo makadaog karong gabi una, it's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik mo sa ito ang programa, once again, ang ito ang Rated SPG na Putahi Confession. Ato ng pasudong taod-taod. Pag-uman lamang po sa pipila ka mga pahinomdom, digi hapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Yeah.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyo mga problema sa inyong pamanit, like maglimaho ang inyong ilog, katol-katol sa inyong mga panit, or any types of skin allergies nga need jud siya masulbad dayon. Nakopi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya yung mangosteen. Naa siya'y antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho sa kalawasan, plus tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Mao nang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health and also halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lay bahala nga mag-guide sa inyong mga anak ha. Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi hindi sila ganahan. So mohangyo lang mi sa inyo nga kamo na lang gyud ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napa ba di ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Nagyapon manager, oy. Digi na siya maiwasan na agad gihapon. Hi, kay ako si Anne. Hello sa mga wives out there. Dapat na adjud mo kaugalingong kwarta kay kung palayason mo na amoy pamasahi o para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon and makashare sa gastusin ba kay kung isa ray saligan, lisod jud, maningkamot, dala paningtiil. Tinuod yun na siya ako. Sa tinuod lang, diliko anad nga, maglingkod lang, magpuyo lang sa balay. One job is not enough. No? It has to be 2, 3, and 4. Char. It has to be more than 2 jobs. Nganong importante nga na ay kwartang asawa, ingon si Jonathan Lee Soriano, katropang Jonathan. Nga kay aron dili maglabad ilang ulo o dili sa puto, tinuod yun na makasapot yun nang wala may kwarta. Diba, Paolo Avelito, may gabi idea sa imo. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Inuwa, Juna, dilimi pwede nga wala, may kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukad na po ang ato ang letter sender for tonight. Din ako maglangay pa kay Lisod Jud Kayog, ako nilangay lang ngayon, malain na po siya. Masig din na noon na niya ipabasa sa tua. Welcome po once again sa ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tama!

0: is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
2: Kay kining yawa, haskang yawa agyon.
1: Violence.
3: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Ngadili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagalan ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha ka semana before ko, mga anak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel na gid na ko nga naagi mali sa mong relasyon. Pero lahi gid gihapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi gid ay ang epekto kapag ka ikaw mismo, ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaningkamot ko, motindog. Kapaningkamot ko ang atimano ng akong kaugalingon ug ang akong anak. Kaya wala milaing madaganan. Pag humaan sa tulog ka, semana, Cinderella, maskin sakit pa kayong ako ang tahi, o gahila kang akong lawas tungod sa kakapoy, wala ko kabalo kung pwede pa ba nga magstay mi sa boarding house. Wala ko'y pambayad, Cinderella. Maulang masking wala ko'y choice. Gibit-bit na akong ako ang anak. Ang ako ang baby girl. Kauban ang ako ang old nga. Maleta sa unang panahon pag yun. Ug nisakay ko og bus pa uli sa amo ang probinsya. Aron magsugod og balik. Cinderella, pag naog na ako sa bus, gicheck na ako ang ako ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabilin na lang sa ko, Cinderella, ang ako ang lolo, nga limtanon pa jud. Munang walay mag-alaga sa kong anak kung magdesisyon man ko nga mutrabaho ko balik. Grabe ang akong kahadlok, Cinderella. Kada gabi ikaw gatanaw sa kisame. Kada gabi ikaw na ipangutana sa Ginoo. Kung asa mi puniton ugma. Zero gilang akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa kong baby. Munang maski nagkasamad-samad na, ginapabreastfeed gihapon na kong akong anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang gid mi. Ang nabili na ako nga 850. Gigamit na ako aron makapalit kong saging og kamote. Nangita ako og paagi, Cinderella, aron makakwarta ko. Karga na ako nga kuang anak sa kong carrier. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan ug sa terminal sa moang probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang, pero wala ko'y mahimo. Kaya pinakadako na akong kalaban sa karon ang kamahal sa presyo sa gatas ug sa diaper. Ang isa ka buok, Cinderella, daw murag bulawan sa kamahal.
May mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang mi. Maskin lisod kayo manglabas, Cinderella, pero kapaning kamot yung ko. Kay wala'y mag-atiman. Wala'y magbuhi. Sako ang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kada gabi. Kada gabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naapa ba'y makaon? Naapa ba ko'y kwarta? Unsaon kan ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kuang anak, dili na ko kaya. Kakawala ang akong kakapoy. Kapag makita na ako ang akong anak, Cinderella, gabalik ang ako ang kabasko. Ang tinuod, Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naaugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag. Sa kong mga pangutan na ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa, gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tayo choice. Isip usa ka mama, maningkamot good kita. Ug sa mga mama din haakaroon nga sama sa kuang sitwasyon, gihikawan sa panahon, gakawala. Timon ilang gid ninyo. Dili kinahanglan imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan nanggid nimo makasugod ka sa usa ka ang-ang. Para sa putahe confession. Sunshine.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy. Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyong nadungungang atong istorya kaganina sa Putahe Confession ang kaagi ni Sunshine diri sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version! Cinderella, gihapon ninyo makauban hantod alas 11 karong gabi una. Hala no, o kung atong pagtimbang-timbangon, luoy kayong kaagi ni Sunshine. Limang ka, o nagingon bitabing kung dili gud mo sigurado sa inyong kinabuhi, let's say example sa iyahang hinuon, kani mga ubang lalaki po bitaw, maski dili sila sure sa ilahang life, luoy kaya mga babae maalkansi gud ta, mo nang maningkamot gud ta nga, as much as possible unta ka nang atong ma-prevent na mga igunaan ng mga sitwasyon good. Kay luoy kay mga kababaihan gid alkansi gid tag magkinaunsa kay kanang mga lalaki pwede ra man nga oh pwede ra man nga magpadaplin skilid wa unsaon pa nimo din hawa may tabuan na kita mga babae alkansi gid kay ta. Mo nang importante gid bingi kitang mga kababaihan na agid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it kay kinahanglan gid nga andam ta at all times. Kanang dili ta ma-behind gani o para sa anang sitwasyon karon ni Sunshine, no? Nga nihawa na lang siya kay ang iyang partner, nag-cheat naman sa iya ha, daw bikaroon, nihawa siya niya, pagkuman walang-wala, gintaw na, Ginoo ko. Hello kayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro ning i-connect itong WIPI. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa kuwa karong gabi una. I know for sure, daghan kayo manawag kay daghan kaayo. For sure, ang nakarelate po lang yung atong istorya karong gabi una, ilabi na po sa mga single mom. Oh! Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, naminok ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa ni, ay ka. Please, always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod yun. Kaya may wala ng mga, musta tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, dili lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa kinabuhi na atong tenan, kanang every time na maka-experience ka, ka ng kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayo ka, wala na nagmahal ni mo, gibiyaan na ka sa tenan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Sa Texter 020, ano siya, ako maingon ni mo, Shine. Saludo kay kunimo, dililalim ang mag-inusarang nga maningkamot o sa kainhan. Oh. Unya, amahan sa imuhang anak, paningkamot lang o pag-ampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo o hulat lang sa iyang perfect timing. Makasurvive ra ka pohon, kay kabalo ko, your strong parent o strong single parent. Ayaw na tuhuna-huna pa ang mga wali kasing-kasing uway ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imuhang pagpaningkamot o sa imong anak always kay among kay iampo punti ka sa Ginoo nga maling kawas. Oh, sa mga pagsulay nga kagigtabo sa imong kinabuhi karon and God bless you. Ana lang gid Shine, no? Magpakalig-on lang gid ta Shine kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kinahanglan strong gid pud ikaw nga mo atubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dobi to bago nato ni bi. Wait lang ha. Hello, mayong gabi po. Ay, pinampa naman. Ama, nag-effort kong tubag at doon yung murang gibaba. Grabe naman ha. 0945-443-5869 para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in taon. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siya mabinlan tungod kay ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iyan na lang in taong lolo. Unya, limtanon pag yun. So, dili jud safe ang bata kung ibilin kay pasig unya makalimot, gibilin niya sa gawas, unya di na siya makahinom dum, luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og na mga company nga mo allow nga, limbawa, if you wanna start again with building your own life, if na mga company nga open, nga unta, og da, pwede dalaon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, magwala manggid pod kay ang rason nila, oh, dili pwede nga magdala og ka ng anak, kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo, dito sa amo sa United States of America? Char lang. Allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak, kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Na yung mga kumpanya, na yung mga employer yung masinabtanan pag-abot sa mga anak, o kung wala yung magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo, ha? Okay, para dito na lang sa opisina, basta kayo importante, makaya ni mo mag-multitask. Ana na lang yun. Shine sa imong sitwasyon karon, Shine. Ayaw lang lagi kawala git sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, o ka nang ginitagaan tagpagsuway nga bugat kaayo, sama na ko ron. So, tinuod lang, wala gi perfecto nga kinabuhi. Ako, ga experience po ko karoon, o ganyan nga, trial sa kong life. Let's say, example, sa kong sitwasyon karoon, wala ko yung pambayad sa kong tuition sa masteral. Diba? O problema po ko, sa tinuod lang, naglabad po ako ang brain cells, pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsigog question, gipa sa Diyos, gina ko ang tanan. Lord, if para ginin siya sa kuwa, para ginin sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw ni bahala, Lord. Mora gina akong gibutang sa kong unahuna na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kumanguha 40,000. Okay. No? Pag masteral lang na ako, huwag mo ko sugar daddy. Taubi. Saan ko man na, alangan po doon, puso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po lugar ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Haabi, makuha ni mo ang usa kabutang nga imong gipangandoy sa hinlo nga paagi. No? Dili ko di mo siya pwede sa gulan o mga kabuang, especially kung ikaw pamilyado ka, niya gusto ni mo nga makabutang o sa kabutang, o ayaw gid mo pag silong sa laing sayal. Ang sekreto gid bi sa usa ka successful nga kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest ug loyal rejud ka sa imong partner ug dili gid ni mo sa gulan o kabuang. Ana ra gid siguro, no. Bi, wala namang gid tay igong oras, no. Hapit namang gid ta nga magpaalam. Ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa pero mo nag-down man, I don't know why. Oh, ganina bitaw, na. Ngayon ra pong hello? Hello? Ako, baba niya na naman. Tayo mahimo, anak. Kaya ang inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwain. Wala na tayo mahimo. Sige lang, kay bawi lang taog ma, ha? B, wala naman kita igong oras. Shine, moro gito ako matambag sa imo. Shine, kalingkamot lang. Di, kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naapa kay problema, Shine, kung nga need din mo og tabang na mo, pwede ko nimong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sa kasakali nga mangayo ko og tabang sa ito ang mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon, mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang dahil mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngala na lawang positive book person sa XFM Network Philippines, kinigyapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Yeah. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, ha? Habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong ipalo and like ninyo, mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi, mga kaibigan, sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto, mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po, mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
6: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkulan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Okay, balik po tayo, mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. pwede rito maging maluban na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po

0: ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yun, o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig, kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics, na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bacteria at virus, na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka, no? Ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim. Na parang kapos na kapos. Yung iba naman, nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating kinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino dok pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
0: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan na ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
0: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung nga, yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, eh nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Doc, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom.
0: Eh maaaring saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Doc, na chain smokers, kung tawagin.
0: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Doc, eh okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
0: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
0: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, eh, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
0: Walang apoy. Pas mabango yung usok.
1: Oo.
0: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
0: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better, mga kaibigan. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So ayan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po, mga kaibigan, na maiwasan niyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent niyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, Doc, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, Doc. Ano?
0: Hmm.
1: So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng atin pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang atin pong pangangatawan, palakasin ang atin pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Mm-hmm. Eh mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dagdig.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The Secret of Health!
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pa. Pasyente na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampacheck up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan, kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pumakaramdaman, wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong karamdaman, napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
0: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwensya sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. We have 2 kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Okay? So ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Pangalan ko si Expedito Gagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Institute. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol yan, saka cookie mix. Pero yung dinig ko sa radio, last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinulit-sulit ko yan sa isang araw, 3 beses, minsan 4, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix, pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minya. Ito malalang sa isip ko, parang ang paghinga ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tungkol, medyo nakahinga ako ng medyo wise konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantam pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tungkol sa coffee mix. Kung sino naman na sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi naliginin ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tubol. Ah, ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Ah, maganda na nag-improve ng beneficyo niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa atin sa Santong Copenix. Huwag kayo mag-atabili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito, dagalin din after nung sa Turok 5
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol dok sa Tagiliran, ano?
0: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. Oo, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, eh alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, eh baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
0: So okay na to na pakunti-kunti, eh may benepisyo namang hatid. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Kaya kami rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapalit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ng iba dok, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: The secret of health.
1: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin, isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin, ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3 mga kaibigan, ano? At ayon nga sa pag-aaral, ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan niyo pa ng Santong Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ito natin yung garlic, isa sa napakabisa yan doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
8: Wow.
1: Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
0: Oo. Oh, noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
1: Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
0: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
1: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Samantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kung maminaw ka,
8: sa XFM.
9: Mao na diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!
10: Exciting!
11: La la la la la la la la la la la la la la.
12: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
13: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
12: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
13: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Krap Gold Buy?
13: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
12: Maudi na ang Krap Gold, bay?
13: Oh, bay.
12: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Krap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
14: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
15: X. X. FM.
16: X. FM.

sikay diha sa ilahang matag kusina. Ah, kumusta, kumusta? Ah, labi na si Pastor Lawrence Cabaluna. Ah, hastang sayuha dyan yung tao ni Bangon. Ambot ni Bangon na baka ni Pastor. Or naghigda-higda pa lang ni Wild Naminaw sa ato ah. So mga katropa ha, ah, sa tanan nga mga ginikanan nga mga nanikay-zikay karon sa ilahang matag panimalay, sa mga inahan nga sayo ng laba, sa mga inahan nga sayo na nilhig de as gawas, ah, kay medyo hayag naman ang atuang palibot, pero di gyapon ta magkumpiyansa kay basin unyag mo bundak na puning ulan karong adlawa. Uy, medyo luoy ang kuano, medyo luoy ang apektado sa bagyong Bobby. Pero murag dito ras gawa sa nasod. Wara kayo na igo sa atos Pilipinas mga katropa. Medyo naigo man ta pero katurang mga iko kaya medyo gamay raman atong ulan diri sa ato ang nasod Pilipinas. Ay, kumusta man tuod? Ah, kumusta man to nang gitan-aw sa impeachment trial kagahapong adlawa? Ah, daghan ba ta naglaway? O daghan ba ang na high blood? Ayoy! Mga katropa, uban-uban na usap kita ni ining maong programa sa Exciting Pilipinas. O gaalang sa kasayuran sa tanan kini nga programa gipaluyuhan sa atong mga produkto ikan sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Ingon man usab mga atong Santon na Vitamin C o ang Premium D3 o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. No, ang atong mga produkto mo kana ang mga proven and tested. No, sa mga nakagamit na tungod kay aduna man gud tay mga suki nga gabalik-balik na gyud, no, nga sila gyud mismo ang mga living testimony mga katropa nga nagpamatuod sa produkto nga aduna gyud kaayohan ngadto sa ilang kalawasan. Pero ako lang ipahibalo ha, nga sa pagkakaroon wala pa tay available diri sa ato ang sibyaan, pero pwede na ninyo, pwede ra mo makaadto sa mga duol sa mga butika diha sa inyohang matag lugar. Kaya nga ito ang mga distributor. No, kanunay man sila nagalibot suroy sa pag monitor usab sa itong mga product. Lahi mangguni ito ang source mga katropa. Lahi po sa distributor. Anyway, good morning, good morning. Sa tanan nga mga nagapaminaw diha sa ilahang matagradyo karon, pwede ra usab kamo musilip sa ato ang live mga katropa. Nagtuo ko nga kitang tanan duna mong yung mga cellphone. No, masilip ta sa XFM Entertainment page. Pwede usab kamo sa ako ang personal account sa Ray Alinton. Pwede din nyo dito mapaabot ang inyohang mga message. Doon na usap kita sa text line, no, sa 09-4804-4017. Oras ato mga katropa, alas 5:16 na sa sayong kabuntagon. Asa man to atong mga viewers kagapon? Comment lang gapon mo. Asa katong gusto magpa-shout out? Ika duhang adlaw na karon sa semana mga katropa, laing hugna na usab sa mga empleyados gobyerno. Laing adlaw na usab sa mga magtutudlo, mga driver nato diha, amping-amping kita sa kadalanan ha, sa kantong mga motorista nga mubiyahe pa padulong sa ilang mga trabahoan. Kung
Dango gyud ang dalan, ayaw lang gyud palabi, no? Ayaw lang gyud palabi sa inyuhang pagpadagan. Okay, lisod kaayo mga katropa nga magbiyahe ka unya delikado sa dalan. So muna nga dapat mag-amping gyud in town. Ayaw gyud isugal ang imong kinabuhi nga kanang magkuan ka. Kanang delikado na para sa imuha. O, labi na sa mga amahan ha, sa katong mga amahan nga mga nagsakripisyo gyud sa para sa ilahang pamilya, nagtudo effort para sa ilahang pamilya. No, ay lang gyud palabi. Kanang pantay-pantay lang sa lawas. Okay, usahay sa sobra nato kapag paningkamot. Musangpot na hinoon sa dili maayo nga mga panghitabo. Pinakadelikado mga katropa kini atong mga drivers. Matag-adlaw biyahe. Karon mga katropa murag kapahuway-pahuway na baya pud kog biyahe. Sukad nga buntag na ang ako ang programa. Wa na koy uli-uli. Gool-gool na lang. Mingaw baya pod nga kanang naanad ta sa atong tulganan ba? Pero unsaon ta man nga nanarbaho pa man ta. Puhon-puhon mga katropa pag mga dato na mo makapahuway ra mo ana inyohang mga kahago sa kinabuhi. Anyway, good morning. Atong oras sa 5:19 na. Diri sa tas kuanbe. Palingaw skalag nato mga katropa. Okay, aron nga mabuhi na inyo ang mga kalag. Asa naman ning kajut lang kay murag

0: mga katropa. Oras mga katropa, alas 5.23 na. Ah, medyo murag nawala at akadjot, no? Sabi man ako, lang music pa to. Kaya nag-music kuman sa ako ang monitor. Naun sa badi. Ay, may buntag kang Lina Pataho. Good morning, sir. Shout out sa taga Purokto, Barangay 5, San Francisco. Ay, mayong buntag ninyo diha, ha? Mayong buntag sa mga taga Purok 5, Barangay 5. Ah, Purok 2A, di ay. Buang ni. Purok 2A, Barangay 5. Mayong buntag ninyo diha, mga katropa. Okay, sa tanan nga mga wapa diha naka... Kuan, sa tanan nga wapa naka pangapi. Nahala, timplahan na inyohang kapi, mga katropa. Basta kay katong kapi ha, nga doon ay benepisyo sa atong lawas. Kung mas maayo mga katropa ang inyong kapihon, ang ato ang Santon Coffee Mix o kining Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kana nga mga kapi mga katropa mo na pampaganas matag-adlaw. Okay, once again, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Mga katropa, labi na sa itong mga kaigalaan diha sa Baygan City. Ha, kumusta man mo diha sa inyohang matag lugar? Kumusta man ang mga pagpanikay-sikay? Ha, ayaw kalimot ha? Basin unyag ang inyohang mga dinungag diha na kalimta na kay nabisi mo diha sa inyohang labunon or sinilhig. Narabay uban mga katropang naglungag while nanilhig or naglungag while ng laba. John Mamintas Gumintad. Grabe yun siya. Good morning, Idol. Shout out me dire sa kompre. Hoy, sa atong mga guard diha sa may kompre ha, sa Bayugan Comprehensive National High School. Good job ninyo mga higala nato diha nga mga guard. Kanang duha diha ka guard, ako man ang mga kababayan sa una sa Katmunon. Unya karon na nadugangan pigud ani atong higala nga talentado pud kayo. Si katropang John Mamintas Gumintan. Doon na po'y talento sa kanabang dili lang sa chicks, kundili sa pagkalami po sa iyahang tingog ba. Pag kini na gani siya mukanta o mga amateur, muraga mag-heart-heart yun ang mga 30 pataas ba. Ayoy! Samot na tong naabot siya dito sa showtime. Proud kaayo ang mga bayuganon ba nga doon nagi mga ingon ani nga mga tao nga mga talentado kaayo ba. Sa tanan nga mga guard nato diha sa kompre ha. amping-amping gid mo sa mga estudyante nato. Kuya rong panahon na mga katropa kay ang teacher o ang guard. Mag-apil na sa pag-amping. Okay, lain mo mga bata karon oy mga isog man kaayo. No, mura mag mga kanabang mura na tag naas laing nasod bitaw. Nga kanang pati bata ba mura kahadlok ka na di na mahadlok ka muhimo og krimen. Amo na nga og dili guard initan ang teacher. Og di pod ang teacher ang classmate. Pastila, no? Pero okay na itong kuan ba karon no? Sa itong mga ginikanan nga wala na sayod, actually, ang ito ang comprehensive karon na Bayugan National Comprehensive High School, doon na nay metal detector nga ginagamit, no? Ang ito ang mga entrance. Unya, murag doon na ito'y pahibalo mga katropa sa kining sa gate ba, no? Sa musulod. Nawa man tong kuan oi ako ang kining copy mga katropa. Beba siga makit-an ko ra to kay Naatoy mga pahibalo adi ara o. Oh, please be guided by the designated school entrances for the orderly entry of all student. Oh, student enrolled in the special program, senior high school and grade 9 shall enter through the main gate. Oh, samtang ang grade 7 to grade 8 student shall use the small gate located at the back of the city gymnasium. Ah, so katong mga grade 7 o grade 8, dito na mumu-entran sa may likod sa gymnasium, sa ato ang Kim Lupi Asis Gymnasium. No, samtang ang grade 10 student shall enter through the back gate of near Central Elementary School. Ah, katuning dito na gyud sa pinakaloyo mga katropa. No, sa mga ginikanan nga maghatod sa ilahang mga kabataan, i-identify una ninyo ang inyohang mga anak. No, kung unsay grade ana. O kung grade 10, dito na sa may central mag-entrance. No, sumo na, for everyone's safety, please do not form in line that extend onto the road or national highway. Stay within the designated waiting areas inside the school of the vicinity and follow the instructions of the school personnel at all times. So muna siya ay mga bagong patakaran karon mga katropa. So ang mag-entrance lang diri sa main gate, ang ato ang mga kining special program. Mga student nga nasa special program o senior high school la taman nga to sa grade 9. So muna siya mga katropa ha. Mayo ni katropang John na gumintad kaya nakit-anraday na ako. Okay mga katropa, tong oras alas 5:31 na. Mo break una tas makadiyot mga katropa sa tong pagbalik ato ng siren ang uban nga mga kasikas gikan sa tuang nasud mga katropa. Exciting Filipinas.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par. Pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya ito, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Napan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Mission next! Daghan na ang natabangan!
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
10: Pakusog.
3: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: 7 Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Katake ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee
5: Mix. Gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Unsa may ginabati na
5: mo? Na, ulian ba ya sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, na ulian.
6: So kini palit gani mo.
5: Gipalit
6: na. Ubay-ubay o oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas adto sir?
7: Here's your request.
5: Sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay, ni kay sa nga tanan oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sana.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mga katropa, welcome back sa itong programa itong oras sa 5.42 na sa iyong kabuntagon. Sa tanan nga mga nagapaminaw, gihapon hantod karon sa ato mga viewers. Doon ako'y mga nakita ng mga viewers diri sa ato ang Facebook page pero wala naka-comment. No, naalang sila nag-view sa ato. Anyway, kung si kinsaman mo, maayong buntag sa inyohang tanan. Sa mga bag-o lang nakamata, bag-o lang naka-view sa ato ang programa. Once again, kaninyo mga katropa, maayong buntag. Hinaot nga kining mga orasa, lami ang inyohang pagmata. Oy, Ate Darling, sa all, good morning. Sa mga sa all family diha sa may Mangachupoy, Bayugan City, Barangay Poblasyon, good morning. Ato mga estudyante diha, ala, bangon na kaya alasays, labigar na. Kumusta kang kuante? Kumusta kang summative test ni Kian sa all kagahapon? Butangan na gina ko nag apelido kaya nga ako laging kauban dire kada buntag. Kian mampod gud ni. Ayaw! Basit yung matubag niya akong kauban dire ba nga okay ra iyang exam kagahapon. Bradex, good morning. Diha, mata na kay another day, another laban sa ulot na pod. Ayoy! Dire una ta mga katropa, makisayod una ta sa mga kasikas palibot karon at masayra nato ning unsa ning mga nahagpat nga mga balita sa ato mga kaubanan dito sa laing probinsya. Ay matod pa ni Bong Algabre, papil isip ganghaan sa ASEAN, ipalig-on sa Davao del Norte. Yeah, sakto ba ning Davnor? Sige ko na ito ning sayron mga katropa. XFM
1: Report. Gipaligon sa probinsya sa Davao del Norte ang papel niini isip ganghaan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN uban sa tumong nga mapalapad pa ang patigayon, pamuhunan og regional connectivity sa Mindanao atol sa ikapito nga State of Province Address. Gipasigarbo ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib ang mga kalampusan sa probinsya lakip ang taas nga pamuhunan, ubos nga inflation og poverty incidence ingon man ang pag-angkon sa mga titulo nga most competitive province og most business friendly province sa Davao Region. Matod pa sa gobernador, ang nagkaligon nga relasyon sa ubang nasud, ilabi na sa Malaysia, nagpalapad sa oportunidad sa Davao del Norte aron makasulod sa mas dagkong merkado sa ASEAN ug sa kalibutan. Gisuportahan usab kini ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Teriso E. Magno kinsa miingon nga ang kalinaw, kusog nga ekonomiya ug estratehikong infrastruktura sa Davao del Norte naghimo niini nga mahinungdanong sentro sa pagpalambo sa Mindanao. Gipasiugda usab ni Magno nga ang pagtambong sa sopa ni His Highness Tingko Putra sa Malaysia nagpakita sa nagkaligon nga relasyon tali sa Mindanao ug Malaysia pinaagi sa BIMP Iyaga. Misaad si Magno sa padayon nga suporta sa Minda aron matabangan ang probinsya sa pagkabot sa mga programa ug pangandoy alang sa katawhang Davao noon. Ang supa ni Gobernador Hubahib may usa sa mga tampok nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte nga may timang Davnor at 59 building a legacy beyond borders. Katropa paliguna nga tong lawas pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM
0: Report. Mo na mga nindot nga mga estratehikong mga pamaagi mga katropa ba, mga intervention bitaw kaya aron usab nga kana bang makakuan bitaw ta? Ano makatagam tampod bata nga dili lang kada bulan magsigit tag report diri sa kanunay lang gataas nga inflation mga katropa. Kay pangit kayo paminaon nga karong bulan na taas ang inflation, pagkasunod bulan ni samot gyud hinuog kataas. Kanu sa amon dayta makatilaw ani og kana bang kahayahay sa mga pamalitonon. Mo muna'y nakanindot mga katropa kung doon natin mga intervention nga mahimo ba para usab nga maminus-minusan usab. No, ang mga nangatag-as kayo nga mga presyo sa ato mga palitonon. Dili lang sa palitonon, kundili sa mga kanabang sa ato ang transportation. No, isa magyun na sa mga kuan gud nato. Angay natong siren mga angay natong buhaton. No, kay lisod kayo para sa ato ang mga ordinaryo mga Pilipino nga igo ra in town ang sweldo ba. Igo ra in town naka-budget sa pamilya. Mabitan ng ubang pamilya, wala na gyud in town ilaglaag kay tuwa naman siguroon na lang gyud ang mga panginahanglan. Niya kinig ba banding sa pamilya importante pud baya ni. Pero sa karon murag kasagaran sa ubang mga pamilya mga ordinaryong Pilipino. Wa diha na lang gyud in town sa balay magbanding. Good morning Sabya, lipay kayo naguli na adaw siya perfect. Okay, ako to siyang giing nanti basta basta maka 90% gani. Na ako'y reward sa iya. Pero kabalo naman ta na daan nga determinado gyud na siya nga maningkamot kay nabi ana siya saad nga mubawi. mubawi gyud daw na siya ate. Bradex ha, ipadayo na imuhang mga pagbawi. Okay, diritas laing kuan mga katropa, informasyon nga ato na pong siren gikan kang Michael Recabo. 44 anyos gitigbas sa iyang silingan sa lungsod sa Pangantukan. Oy, unsa kay sala ani mga katropa? Ato ning siren be. XFM
2: report. Nakaang kunog sa mad sa wala nga bukto ng usa ka lalaki human kini gitigbas pasado alas 9:20 sa buntag Hulyo 5, 2026 sa GK Village, Barangay Pangantukan, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Silso, 44 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Jason, 28 anyos. Sa imbestigasyon na sairan, samtang nagisturihan ang biktima kauban sa iyang igsoon o usa ka higala sa gawas sa panimalay sa ilang silingan. Dihang kalit nga nidol ang suspitsado nga gikatahong lango sa ilim nung makaubog og nagdala og sundang og sakalit lang gitigbas ni ini ang biktima nga naigo sayang wala nga bukton. Ni sulay pa og gukod ang suspect sa biktima apa napunggan kini sa igsoon og higala sa biktima og nailog ang sundang gikan sa suspect. Human ini ni kias ang suspitsado paingon sa prokwatro Pangantukan tungod sa paspas nga pagresponde sa Pangantukan PNP kauban ang barangay captain og barangay peacekeeping action team kon bipat malapuso na dakpan ang suspect pinagi sa usa ka hot pursuit operation dito sa Pro 4 personal nga dumot o personal grudge ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Sa karon ana na sa luwas nga kahimtang ang biktima o gana na kumpain sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspect sado. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon. Tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News. XFM
0: Report. Maulagi na mga katropa ba? Kana laging inom-inom lagi. Kanig yung ilim nun di pataranta. Huwag yun ay makada sa ato ang problema o sahay. Okay lang unta nag-kitara. Kita yung himog problema, kitara po yung magproblema. No, ang problema diha kay magbuhat ang problema, madamay magunpod atong pamilya. No, tinuod ba, Auntie Mirasol Sumudyo? Shout out, Kuya Ri. Shout out, good morning diha. Kumusta bang Sambuanga del Sorte? Okay pa mo diha sa inyohang probinsya. No, mauna siya mga katropa ha. Ato yung kumu na aman galing ka na nga bisyo, ka nang mag-inom-inom ka. Mula gina ang imno nun magunta na ibut kung naamang yun na nga bisyo di magyun na malikayan kaya naamang yung mga ingon anak ng mga tao nga mo inom yun. Ha? Pero ibutang sa tiyan. Pagka magbutang sa tiyan, kundi kaya ikuan, hala, katulog. Dili kay magpakaisog-isog. Kay pagmawa na ng imnonon sa tong lawas, maulian ta sa tong kahubog. Kung makahimo tag daotang binuhatan, wa na, problema pa hinoon. Damay pa atong, atong pamilya. Ah, dirita sa Isabi kang Philip Oligario. Dito sa may Jinsan Dapit, profiling para sa ayuda sa mga apektadong OFW sa Jinsan. Ah, gidagsa. Uy, muraga, okay ba nibe? Ato kununing sayron mga katropa, ha?
3: XFM Report. Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jinsan kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang-apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana. Apan paspas nga mikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo ang makadawat og tig 20,000 ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benchal Patayon, Executive Assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuoran mga mikatag sa social media. Apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay.
4: Ang kailangan lang po namin pangalan, number at barangay. Actually, yun dahil naman po ang profiling natin sa Peso Jensan, no? Ang problema lang po talaga, naging aggressive yung mga tao ngayon dahil sa kumakalat ng 20,000 assistance po ng OWA.
3: Dugang pangadili dayon mo tuo sa mga sayop nga impormasyon sa social media, apan tukingon una ang kamatuoran ay hakini ipakatag. Mga katropa, sa tinuod lang yun kita, sama sa kape nga paborito sa tanan, ang Santon Plus Coffee Mix nga dunay natural ingredients nga mangustin, moringa o soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. XFM Report.
0: Okay, maulag yun na mga katropa. Ato naging siren una ba? Makisayon una tas mga informasyon o sa tamaga. Ha? Pakuan ba? Kanapang magkarakara. Okay, ramidiri kuya. Okay mga katropa, atong oras alas 5.54. Nawa naman kita igong oras mapadayon pasunahan. Ah, kami na lang manamilit diha kaninyo og magpasalamat tungod sa inyo ang kanunay nga pagsuporta o pagpakig-uban kanato dinhi sa atong matag programa sa atong XFM 91.3 o XFM 95.7 sa atong Dakbayan sa Bayugan. Mga katropa, labi na sa atong mga ginikanan karon nga sayo ginabangon. Ah, naa sa ato ang programa nakig-uban. Amping gita sa ato ang mga buluhaton. Labi na sa mga padulong pamubiyahe. Amping mo mga katropa. Alang na lang, kinatibok ang puwersa nining XFM Agusan sa pagdumala sa among station manager katropang Ray Celeste Surabasquez. Ngayon mo sa among bagong administrator katropang Ale Vicente. Sa among ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay. O sa akong kaubanan sa News and Reporters sa Anchors, katropang Junji Librias. O sa Technical Department, sa akong kaubanan, kauban karon sa pika sa lawak mga katropa, katropang Kiano Sibial. Kauban sa pagdumala ni katropang Bila ni Duran, o sa kauban ining si Harvey Hiramis mga katropa. Kaming tanan sa XFM Magusan, magayon kaninyo, dalaygon ang Dios o God bless ka natong tanan.
3: Exciting!
5: Exciting bro!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
7: 75, pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom kog kape.
10: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
11: premium coffee mix.
12: Mayo daw kini.
13: Akong gisulayan
14: og inom.
15: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
16: Mura mag ni baskog ko gamay.
17: Mura kog ni bata akong lihok ba.
18: Sa una? Oh,
19: siyempre.
20: Naadyo'y panahon na magluya ta.
21: Kasay, binagong lahi ng panahon.
22: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
23: premium DT coffee mix.
24: Okay kayo akong pumati. Yun.
25: Katong mga parehan ako na senior citizen,
26: inayinagagtuhod siguro,
27: sulayin ninyong premium D3 coffee mix.
28: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
29: Sulayin ninyo.
30: Wala kani
31: ingon nga
32: binuhaan ko.
33: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
34: Premium D3 coffee mix.
35: Premium D3 coffee mix.
34: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
36: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
37: Mabibili sa mga butika.
38: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
39: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
40: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
39: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
41: Sanfon Vitamin C.
42: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
43: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
34: Santon Gold Coffee Mix.
44: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Sancton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Sancton Plus Coffee Mix? Usa na katabang.
4: Kuha na katong akong sa kutok-kuto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kaya naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nangapin na ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Krap Gold bay.
10: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Krap Gold bay?
9: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maudi na ang Krap Gold bay?
9: O bay.
10: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
11: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Minaw ka sa XFM.
12: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
8: Exciting!
6: XFM.
8: XFM.

0: may gihambing nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health, o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na
1: premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka, tropa, alas 6:14.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan, Del Sur. Good morning. Mga tropa, adlaw sa mga Martes, Hulyo 7, 2026. Once again, mga tropa, welcome na sa itong tulumanon. Ako si katropang Ri Celeste Soro Vasquez, kining Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, atong tulumanon hatod kini sa mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usas mga produkto, mga katrupa, of course, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Na pamatuduan na mga katrupa, usay ka kapsula na gaputiktar sa atong panglawas. Mauna nga kong protektahan ang atong kalawasan, batok sa mga nagkadaiyang balatian, mga katrupa, mas maayo kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw kumpiyansa karong nga panahon, labi paglain-lain. O dila na gud masabtan ang atong panahon karon, mga katrupa, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit sa nagkadaiyang mga butika nga doon sa atong dapit. Usab, mga katrupa, anaasab kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide. Usab atong tulumanan na hatod Gris, maayong kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, kasaligan. Ang tuod karong panahon na, mga katrupa, maugig kini ang nagtabang sa ato nga mga farmers. Maraming pangalan, ha, Crop Gold Fertilizer. Kung fertilizer ang imong gipangita, mga katrupa, kini, maayon ninyo gamiton. Naakini sa mga agro-store.
2: Express Balita. Express Balita.
0: 16 minutos na nakalabay sa lasayos, mga katrupa. Diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, bagong barangay administrative building sa Salvacion, Bayugan City, giturn over na.
2: Headlines. Headlines.
0: Ilyas Tabak sa Agusan del Sur nakuha ang ika-9 nga pwesto sa Spartan Ultra World Championship sa France. Nag-inusarang Asyano sa top 10.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagka-aristo kang Senador Marcolita, gimonitor sa publiko.
2: Headlines. Headlines.
0: Loob nga na ni Bubit Baterbunya na himong dalan sa panginabuhian sa usa ka nanay sa Barangay Labnig.
2: Headlines. Headlines.
0: 6 million nga plantasyon sa marijuana nasakman na kun nadiskubrihan dito sa Lurito.
2: Headlines. Headlines.
0: Sabta sa pika sa bahin, kundo unit alang sa pamilya nga Bubit Baterbunya na turnover na.
2: Headlines. Headlines.
0: Barkong kundiri kita, mga katrupa, sa mga balita sa regional. Top 6 most wanted person sa Caraga na dakpan.
2: Headlines. Headlines.
0: Barkong na sangad sa Surigao City gumikan sa bagyong ulit na unload na. Oil shin na matikdan sa lugar.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga dinakpang tricycle driver tungod kay walay prangkisa, makadawat kini og cash assistance, panglukat og requirements.
2: Headlines. Headlines.
0: Personal grudge gilantaw sa kapulisan nga motibos pagpamusil patay sa magtiayong senior citizen.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga sakyanan, gipamato kini dito na sa lungsod sa Quezon, usag ka pasahero sa bus sa Maran.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang na Pulcom 11, kapulisan, kinahanglang mo tukod og maayong relasyon sa komunidad og dili lang kutob sa pagresponde kung dunay insidente.
2: Headlines. Headlines.
0: Mag-uumag gipusil kini patay sa iyang kalalis.
2: Headlines.
0: Samtang Sentro 35 ka private sa Army sa Davao de Oro milampo sa operation sa orientation course og hostage rescue skills.
2: Headlines.
0: Nagatrupa sa uluhan sa balitang nasyonal, pagpaubo sa age of criminal responsibility nga tuna sa 12 anyos, gusto ni PBBM nga tunaan pag-ayo sa mga eksperta.
2: Headlines.
0: Sa balitang internasyonal, namatay sa linog sa Venezuela, misaka na kiningad to sa 3,300 ka individual.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang sports, round of 16 sa FIFA World Cup 2026, Morocco og France, sulod na sa quarterfinals, co-host Canada, tak-tak na.
2: Headlines.
0: Sa showbiz, Judy Ann Santos mudala sa karakter ni Nora Honor, Jericho Rosales isip Ismael Bernal sa bag-ong biopic Bernal.
2: Headlines.
0: Agatrupa katunguluhan sa atong mga balita.
3: Express Balita.
0: Bueno, doon na kita ay 20 minutos na nakalabay sa alas 6. Unang arangkada sa atong mga balita.
3: Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Bag-ong Barangay Administrative Building sa Salvacion, Mayugan City. Matod pag i-turnover na kini. Detalye sa report ni Katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
4: Formal nang giablihan kagahapong adlawa ang bag-ong Barangay Administrative Building sa Barangay Salvacion, Bayugan City nga giila isip usa ka dakong kalampusan og simbolo sa padayong pagpalambo sa serbisyo publiko sa maong dapit. Sumala sa mga lokal nga opisyal, dako og matabang ang maong bag-ong pasilidad aron mamahimong mas epesyente, mas organisado og mas dali ang paghatag sa nagkadaiyang serbisyo ngadto sa mga lumulupyo. Gilauman usab kini nga magsilbing sentro sa matinud-anong pagdumala ug maayong pag-alagad sa tibuok komunidad. Dako ang pagpasalamat sa pamunuan sa barangay ngadto sa tanang individual, sektor ug mga grupo nga nakigtimbayayong aron mahatagan ug katumanan ang maong mahinungdanong proyekto. Giampo usab sa mga opisyal nga panalanginan sa Ginoo ang bag-ong building uban sa tanang mga kawani nga magsilbi ug mag-alagad niini. Ang malampusong kalihokan nagtimaan sa usa ka bag-ong yugto sa mas gipahugtan nga pagserbisyo ug kalambuan alang sa kaayuhan sa mga residente sa Barangay Salvacion, Bayugan City.
5: Ako kayo mo pagpasalamat nga diin kayo mo na yun na natuman na yun ang among tatawag po nga gipanandoy nga tago na administrative building para sa ato ang Barangay Salvacion para po sa katawahan sa barangay. So akong ipaybalo officially na i-announce no, sa tanang sakop sa Barangay Salvacion na ato ang bago na yun nga opisina, operational na yun siya. So di na ta dito sa atong daan yung building, dito na ta dito sa atong bago. E napamungo yung mga katawahan po na to sir nga wala pa yun po na aware no, na nadirihan na to ang bagong opisina. So
4: ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Mardela Monterola, katropa. Aron dili maapektuhan sa bisan unsang mga balatian, kanunaya ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Noong ang bahin sa tumabarita, dako nga garbo karon sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur. Ang sanasod ang nakabuot nga dungog ni Elias Tabak. Usa ka lumad nga atlita gikan sa barangay Kalaitan, Bayugan City. Kini human malampusong nakuha ni Tabak ang ika-9 nga pwesto sa bag-ong nga nahuman nga prestigyosong 2026 Spartan Ultra World Championship. Nagipahigayon kini dito na sa Morsin, France. Si Tabak maulamang ang nag-inusarang Asyano nga nakasulod sa top 10 sa men's division. usa ka kategorya nga gidominar o gipanag-iya sa mga elite endurance athletes gikan sa mga nasod sa France o Switzerland. Ang Spartan Ultra usa ka obstacle race nga giila sa tibuok kalibutan isip usa sa labing lisod o labing bug-at nga pagsulay sa kaligon, determinasyon o paglahutay sa usa ka atleta. Dili na bag-o ni Tabak, kung dili na bag-o si Tabak sa maong na natad tungod kay kaniadto, usa siya ka kampiyon sa world's highest obstacle course race og naghupot kini og nagkadaiya nga mga sertifiko gikan sa Guinness World Records. Bag-o lang usab siya nga midaog sa Spartan Ultra Asian Qualifiers nga gipahigayon sa mga nasud sa Thailand og Taiwan. Gawa sa iyang personal nga mga sangka, si Tabak mausab karon ang nagsilbing athletics coach sa Agusan del Sur o sa tibuok Caraga Region sa miaging 2026 para rong pampansa. Tungod sa iyang dako nga kalampusan, daling nagpaabot sa iyang kasing-kasing. Kapasalamat si Tabak nga duna sa mga opisyal sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa ilang walay puas o padayon nga suporta sa ilang athletics program. Ingon man sa tanang mga atleta o sa ilang mga pamilya.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas ay sa 25 mga katropa, samtang sa laing bahin, nagkadaiya ang reaksyon ng opinion ang mibuto gikan sa publiko human sa mikalat nga balita kalabot na kini sa pagka-aresto kang Senador Dante Marcolita subay sa warrant of arrest kong ipagawas sa Sandigang Bayan Bato Caria o sa uban pang mga akusado sa kasong plunder. Alang sa pipilang ka mga residente usa kini kapagpamatuod na kinahanglang ipatuman ang balaod nga adunay katarong o patas nga tunastanan bisan unsa pa man nga ang posisyon sa usa ka tawo sa gobyerno. Sa pikas bahin na dunay nagtuo nga angay gihapon nga hatagan og saktong higayon ang mga giakusahan nga makadepensa sa ilang kagalingon o sa saktong legal nga posisyo. Gidugang usab nga mas maayong respetuhon ang desisyon sa korte o gulaton ang pinal nga mugna o resulta sa maong kaso. Gawas rin nagpahayag sab ang pipila ka mga political analyst nga ang maong seryosong panghitabo dako o gamamahimong epekto o impluensya sa kasamtangang dagan sa nasudnong politika sa nasud. Sa kasamtangan, padayon pa ang legal nga posisyo o gula pa'y pinal nga hukom ang korte bahin sa maong sumbong. Hugot gihapon nga gimonitor sa mga lungsuranon ang matag kalambuan samtang nagpaabot sa dugang nga opisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad.
6: Ako ang opinion bahin aning nahitabo karon nga mga kakulian sa tuang nasod sa Pilipinas, labi na gayod ang pag-aresto sa ato ang Senador Rodante Marcoleta uban ni Joseph Espiritu nga sila magid ang tingog sa katauhan sa nasod Pilipinas sa pagbudyag nining dako kaayo nga katiwalian, labi na gayod particular ang flood control o pagkawat sa mga panudlanan sa ato ang nasod. Ako ma-opinion aning naadyod ni mga political attack nga nahitabo kay nganong gidungan magyod sabay magid nila sa impeachment trial sa tuang langdong Vice Presidente Sara Duterte. So niini nga mga sitwasyon isip usa ka yano nga lumulupyo dinhi sa atong nasod. Buaksyon kita og kabalaka kay niini nga mga panghitabo dinhi ginagid sa maayo. Aside from that, magaampo ta nga unta mahatag yun ang hustisya labi na sa flood control budget and kang Senator Marcoleta, ni atubang siya. Wala niya ginakasan ang ato ang gobyerno kay matunta sa interview sa ubang mga media nga nagsunod siya sa proseso.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa tumabaritang lokal, lubnganan ni Bubit Matrimonya na himong dalans panginabuhian sa usa ka nanay sa Barangay Labnig. Detalya sa report ni Katropang Ree Alinton.
2: XFM Report.
4: Taliwala sa kasubanan sa pagkawala sa usa ka batan-ong giidolos kadaghanan, usa ka dako nga panalangin ang miabot si kinabuhi sa usa ka tig-atiman sa lubnganan gumikan sa iyang pagkamatinud-anon sa Buluhaton. Tungod sa walay puas nga pag-atiman sa lubnganan ni Anhing Rene Clert Bubit Noha Matrimonya na kasug kod si Nanay LC ahit og usa ka gamay nga negosyo sa maong dapit. Matod pa ni Nanay LC, usa ka maluloy-ong negosyante ang natan nagandog og mitabang kaniya human siya kanunay nga makit-an nga nag-atiman og naghawan sa lubnganan ni Bobet. Pinagi sa maong tabang, nakapahimutang siya og gamay nga tindahan nga nagsilbing iyang panginabuhian samtang nagpadayon sa pagbantay sa lubnganan. Dako ang pasalamat ni Nanay Ilsi sa maayong kasing-kasing sa maong negosyante nga wala magduha-duha sa pagtunol og suporta alang kaniya. Usa kini sa dakong hulog sa langit nga dako og tabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Ilabi na nga anaa sa stroke na sitwasyon og naglisod sa sitwasyon ang iyang bana. Sa pagkakaron, nagpadayon gihapon si Nanay Ilsi sa pag-atiman sa lubnganan isip pasidungog sa paghandom kang Bobet og ang iyang kaagi nagsilbing ehemplo og inspiration nga ang pagkamabination og panagtinabangay magdalagayod sa bagong paglaom sa kinabuhi sa tawo.
7: Nag-ingon ning kaning tig-deliver dili og bola nga nay umaligya pa ka og kandila og tubig nga kung wala man ko ikapuhunan na ma'am kadadan ka og mana nay mutungin ko nga paggaw magina kumpleto ingko unsa man ko ani ma magbantay ra ko imo nana nay akong blessing sa imo kay gisagaan man kunyag ko an i-share pod sa imo.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay LC Ahe. Mga katropa, aron kanunay lagsik ang imuhang kalawasan labi na sa panahon karon nga pabag-ubag o ang klima. Kinahanglan gayod nga moinom kita sa santo na vitamin C. Alang sa Dikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa isa 23, mga katropa. Sa pika sa bahin, laing dako nga plantasyon sa marijuana. Ngagi banabana mo kantidad kini sa 6 milyones ang malampusong kining na diskubrihan sa mga awtoridad dito sa Barangay Kasapa 1, Lorito Agusan de Lizon nitong nakalabay sa Sabado. Kini na ang ikaduhang higayon nga na diskubri og plantasyon sa marijuana sa maong dapit karong tuig. Karong duman nga niadtong Abril 16, 2026, usa-usab ka plantasyon ang nasakpan sa sitio Bagtok Kasapa. Lurito nga may balor kini og 2,212,000 pesos. Sa inyos ang pwersa sa Police Regional Office 13, Philippine Drug Enforcement Agency og Philippine Army, malampusong gipang ibot ang mukabat sa 23 mil 431 kapunuan sa marijuana na gitanom sa dako nga luna nga hapit maabot sa 16,000 square meters. Gikuhaan og mga sample ang maong mga tanom alang sa ebidensya. Samtang ang kadaghanan ini gisunog sa lapit, diin kini nakit-an. Sa pagkaron gipahibalo sa Pro 13 nga magpadayon og mas palig-unon pa nila. Kauban ang mga kaabag nga ahensya ang hugot ng kampanya batok sa ilegal nga druga aron masiguro ang kalinaw og seguridad sa tibok rehiyon sa Caraga. Nanawagan usab ang mga awtoridad sa publiko na dili magpanako sa pag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang komunidad.
3: Express Balita. Express Balita.
0: 31 minutos na mga katropa nagkalabay sa lasay sa dugang bahin. Formal nang gitugyan sa National Housing Authority, Region 11, ang usa ka kundo unit nga tunas pamilya sa mitaliwang student-athlete nga si Rene Clark Bubet Matribunya. Ang baong unit na himutang kini sa Madayaw Residences, kung residences na himutang kini sa Dakbayan sa Dabaw. Sumala sa pamunuan sa NHA Region 11, ang paghatag sa mga kundo unit kabahin kini sa nagpadayong programa sa ahensyang nagtumong sa paghatag og disyente og hamugaway nga puyanan alang sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Kanang duman nga si Matribunya, kauban ang usa ka Nigerian student athlete nga si Divine Adili na matay ni atong Hunyo so human sila. Dungan nga nalamos atulo sa usa ka team building activity sa Ateneo de Manila men's basketball team nga gipanguluhan ni Coach Tab Baldwin. Sa kasamtangan, ang duha ka pamilya nagpadayon paghihapon sa paghilak o pagpangayo gustisya human sa maong dako nga trahedya.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas ay sa 33, mga katropa, direna kita sa ito mga balita sa regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Balita sa regional. top 6 most wanted persons sa Caraga nadakpan. Report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Malampusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giila isip top 6 most wanted person sa regional level human gilusad ang hinosang operasyon sa nagkadaing unit sa kapulisan niadtong miaging adlaw sa may alas 10:50 sa buntag. Gilusad ang operasyon sa mga sakop sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Rosario Municipal Police Station o Carrascal Municipal Police Station dito sa Proc 5A, Barangay 3, Rosario, Agusan del Sur. Giila ang suspitsado sa alias nga Rafi, 23 anyos, og residente sa Barangay Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Siya gisilbihan sa iyang warrant of arrest alang sa kasong murder. Walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong pagka-aresto, daling gipahibalo si alias Rafi sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og anti-torture law sa wala pa kinigidala ngadto sa Rosario Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong kalampusan kabahin sa ilang gipakusgan nga kampanya batok sa mga wanted person. Uban ang tinguha nga mapadayon ang kalinaw, kahapsay o seguridad sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutindaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Norte, barko nga nasangad kinis dagat sa Surigao City, gubikan sa Baguio ngunit na unload na. Oil chain na matikdan sa lugar. Report ni katropang Limuel Okay.
2: XFM Report.
9: Naunlod na ang usa ka barko nga unang nasangyad sa baybayon sa Barangay Balibayon, Surigao City atol sa pagkusok-kuso sa Super Typhoon Odetta niadtong 2021. Din mitumaw karon ang usa ka oil chain sa maong lugar. Taliwala sa nagpadayong imbestigasyon sa posibleng oil spill, nagpahayag og katingala si Mayor Paul Dumlao human niya giklaro nga walay nadawat nga bisan unsang opisyal nga pahibalo ang lokal nga kagamhanan sa Surigao City gikan sa mga ahensya o sa mga responsable sa wala paghimo ang pagguyod o pagbira sa mong barko. Base sa pamahayag sa mga kadakuan sa Philippine Coast Guard, ang PINCON 8 usa ka license salvor nga nagbase sa Sugbo o adunay emergency salvage permit mao ang naguyod sa barko. Matod sa PCG, wala mabantayan nga adunay mga buslot ang barko hinungdan nga kini naunlod samtang gibiran atong Mayo 19. Bisan pa man ini gipasalig sa PCG Surigao del Norte nga dili kini usa ka dako nga oil spill kundi usa lang ka oil chain nga natural nga mo-evaporate or mahanaw ug wala gilauman nga makahatag og dakong peligro sa marine environment. Gikatakda ang pagpahigayon og laing inspeksyon sa dapit di naunlod ang barko aron masiguro og masusi kung aduna bagayoy mikalat or nausik nga lana gikan niini. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong balita na dinakpang tricycle driver tungod kay walay prangkisa, giingon makadawat o cash assistance sa panglukat o requirements. Dito kini mga katrupa sa may Jinsan. Report ni katrupang Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
10: Tagbaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements o gingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit ka tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle hinungdan nga ipang-impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorelei Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor, tungod sa linog, imbes 2,000 kapesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 kapesos.
11: So karon kay nalindulan man, so naulahin man po sila, so gihangyo na to nga, basig ma-avail na lang nila nga ma-avail ang 5,175. So kung from 2K, mas na-increase na himong 5,175.
10: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makulorom sa syudad.
12: Ang ilahang mga reason is permanente, gamay lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya i- wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kaning kuan, kaning programa is nag-end yun sa ilahang walay lisensya.
10: Sa pagkakaroon, padayon ang nasyambing kabuhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad, samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa. Sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mong programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timani, gasolina o lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga di magkasakit. Tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito mga katropa sa may bukid nun, gingong personal grudge ang gilantaw karon sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Report ni katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
13: Personal grudge ang gilantaw karon nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga, hepe sa Quezon PNP, atol sa pagiginabi sa XFM News Team adlong Lunes, Hulyo 6, 2026. Sumala ni Naelga, walay timailhan nga giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Rason nga posibleng personal grudge ang motibo sa krimen.
14: Ligit nga na yung personal na grudge nga unang nga tumbok na tuwani. Kaya kung tanaw ni mo, pagpangitabok, wala mong kailun nga. Kung grabe rin ang tuyo ni, kung kuha pa nila mga gamit o ilang supay mga valuable items nga makuha silang balay, pan na kinaintak man dito nga, manangi, wala na to, giwala na to ang tanang ang ransak. Unang-una ni yung personal grudge yun, kaya ang kuha sa ilang kinabuhi.
13: Kahinumduman nga nakpalgang patay o nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen. Nga sila si alias Along, 64 anyos, o alias Sidad, 66 anyos, sulod sa ilang panimalay sa may Proxiete Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon, niatong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa na kaangkon og tulok kasamad Pinusilan, samtang naglisod og suta ang taga forensic unit kung pila kasamad Pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituuhan usab nga kapin si mananang nga namatay ang maong magtiayon.
14: Sa pag-andakong investigation sa pang Bukidnon forensic unit, na itulok ka dahil sa panangkatong babae at panangkatong lalaki, hindi mas kita ang pego sa iyang panglawas at panang iyang ulo, kuwan ang kanyang daot man na kuwan na. Mukhang sa gamikan sa karbayon na nga, hindi po na ito madetermine, hindi po madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iligawan sa bala, ay ganit lata na niya ang ilang mga panit paingon na sa advanced state of decomposition again.
13: Kasamtangang karong nagpahigayon og investigasyon, ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa mga krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang mga sakinan, giingong gipangbato kini dito na sa lungsod sa Quezon. Usa ka pasahero sa bus sa Maran. Report ni katropang Hanilo Tampios.
2: XFM Report.
15: Nakurat ang mga pasahero sa RTMI bus nga gikan sa Davao City paingon sa Cagayan de Oro City. Diyang gilabay og bato pasado alas 10 sa gabi niatong Sabado, Hulyo 4. Samtang nagdagan kini sa poblasyon Quezon, Bukidnon ang pagpamato. Nasundan pa sa lain pang mga insidente nga niresulta sa pagkaangol sa usa ka pasahero og pagkabuak sa windshield sa bus. Sa eksklusibong pakiginab BSX FM News Team, ang Police Lieutenant Colonel Erwin Raiz Naelga, hepe sa Quezon PNP, sumala nini nga ang series sa naitabong pagpamuto sa mga sakyanan na nagsugod sa barangay poblasyon, paingon sa Santa Rita o barangay sa Lawagan, Quezon, kundiin duha ka bus, duha ka wing van o usa ka prime mover nga truck ang nabiktima sa mga suspek.
14: Gikan sa poblasyon, ni paingon sila dito sa may sa Lawagan na area, padulong ni Bantang. So una ay na biktima na po niya isa ka bus, baliduha na niya na ay wingban o napoy prime mover. Mayan alam itong prime mover kaya wala makakuhan kayo ang kwan lang na kwan wala ang windshield ang kwan lang. At bang parte lang sa iyan.
15: Dugang ni na Elga, nga subay sa mga nakakita sa mong panghitabo, mga minor de edad ang suspect sa pagpamatung nga sakay sa duha ka motorsiklo. Gani, karon padayon ang ilang backchecking sa mga CCTV footage aron mapadali ang pagsikop sa mga suspek o ilang koordinasyon sa matag barangay nga posibleng giulian sa mga minor de edad.
14: As per kwan sa mga nakakita sa kwan sa mga minor to sir sakay sa mga duha ka motor Honda XRM o Banja. So padayon atong kwan sir atong pagbaktrak sa CCTV footage sir kung naay available ato makita.
15: Hangi usab ni na Elga nga sa matag barangay hugtan ang curfew hours sa mga minor de edad aron marikayana ang dili maayong binuhatan ug ang tanang mga ginikanan. Monitoron ang ilang mga anak kung wala ba kini muuban sa dili maayong grupo. Mga katropa, para sa Likon nga immune system, glowing nga panit og overall vitality, tumar og Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
3: Express Balita! Express Balita!
0: Dito sa Davao, Napulcom 11, matod pa rin ni kapulisan, kinahanglan nga mo himo og maayong relasyon sa komunidad. Og dili lang kutob sa pagrespondi kung dunay insidente. Sa runtang report ni katrupang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
16: Gihatagan og gibugaton sa National Police Commission kun Napulcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad og dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napulcom 11 Regional Director Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month celebration, gipasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan ngadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan.
17: Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Present incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve.
16: Gipasiugda sab niini nga ang public safety usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk ang komunidad, sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig nga selebrasyon apan usasab kini kapanawagan alang sa kinatibuk ang pakigtambayayong.
17: Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan, at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan.
16: Nasayran nga ang Police Community Relations Month kung PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo diin ang PCRM 2026. Aduna kini temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Alas sa 6:47, mga katropa, samtang usa ka mag-uumag gipusil kini patay sa iyang kalalis. Detalye sa report ni katropang Stanley Dueñas.
2: XFM Report.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Medyo di kasulod si Stanley. Atong balik-balikan ang linya ni Katrupang Stanley Genius. Yes, Katrupang Stanley.
2: XFM Report.
18: Patay ang usa ga alias Zimar nga 29 anyos, mag-uumahuman gining gibusil sa usa ka suspek sa sitio Kalibran. Barangay Malagala na dumingag sa buwang inusur alas 10:30 ang dagna gagapon sa gabi. Base sa inisyal nga investigasyon sa Dumingag Municipal Police Station, nagsinuntog ay una ang biktima o suspek nga si Alios Raimundo 46 anyos, mag-umag residente sa maong lungsod human silang lalis. Atol sa ilang komprotasyon, gituhuan nga magkuha o armas ang suspek nga kalibre 357. O gipusil ang biktima igo sa ulo o guban pang bahin sa lawas nga resulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente misibat unta ang suspek paingon sa kabukiran apanadagpan ra sa kapulisan. Atol sa gilusad nga hot pursuit operation, narecover sa suspek ang kalibre 357 nga pistola nga mo iyang gigamit sa krimen. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station ang suspek, samtang giandam na ang pagbasaga sa kaso bado ganiya sa court. Katropa mo sa malidagigan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Stanley Duhidias. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa 1:49, mga katropa, samtang 135 ka-private army sa Davao de Oro milampos kini sa Operations Orientation Course og Hostage Rescue Skills. Report ni Katrupang Lara Sanyol.
2: XFM Report.
19: Mukabat sa 135 ka mga bag-ong enlisted private armies nga gilangkuban sa 122 ka mga lalaki o 13 ka mga babay ang nakalampos sa Operations Orientation Course Class 02-2026. Kinihuman malampusong gipaykayon ang closing ceremony sa 10 Division Training School sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro niyatong Hulyo 4, 2026. Pinaagi sa realistic nga demonstrasyon, gipakita sa mga kwadrado ang ilang katakos sa martial arts sa madalamang sa arnis oga pikiti tertia kali uban sa mga operasyon sa close quarter battle kon na CQB og sa mga senaryo sa pagluwas sa mga hostage isip timaan sa ilang pagtapos sa kurso. Naglakip ang exercise sa tactical vehicle infiltration, movement formation, wall assault techniques, room clearing procedures og hostage rescue nga nagpakita silang kaandam sa mga operasyon sa militar disiplina og kaandam sa ilang mga nakatunan sa training. Samtang mitambong sa seremonya sa pagtapos si Colonel Ronaldo Valdez, Deputy Brigade Commander sa 103rd Infantry Brigade, 10 Infantry Aguila Division, isip Guest of Honor og Speaker. Samtang sumalapan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10 Infantry Aguila Division, nga ang malapusong pagkahuman sa kurso, nagtimaan sa sinugdanan sa pasalig sa mga mingraduar, nga mualagad sa nasod, nga adunay dungog, o pagka-profesionalismo, sumalapan nga i-deploy mga nasangpit sa laing-laing unit ubo sa 10 Infantry Aguila Division sa Tumong, nga mabaligon matod pa ang kapasidad sa operasyon sa division, alas sa seguridad batok sa hulga gikan sa External Security Operation o sa parayon nga kalampusan sa internal security operations sa ilang area of responsibility nga wala na insurhensiya. Dugang kusog-usab matod pa among ihap sa mga sundalo sa pagpatuman sa mandato sa militar isip tigpanalipod sa integridad sa teritoryo o sa soberanya sa nasod. Para malami ang isi, Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatrupa at orasan alas 6:51 na.
2: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Sa Balita sa Nasyonal, pagkatrupa na nawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alang sa usa ka lawom nga pagkatuon kalabot kini sa mga ginuso nga sugyot nga ipaubos nga dura sa 12 anyos ang edad sa criminal responsibility sa nasod. Kini nga lakang gihimo gumikan sa nahitabo nga pagpamusil sa usa ka tulunghaan sa Tacloban City ning miaging bulan. Matud pa ni Marcos, kinahanglan nga sutaon og pamiraon pag-ayo ang habig sa mga child psychologists og asosihon ang mga gihimong survey kalabot na kini sa mental health o kahimsog sa pangunahuna sa mga kabataan. Kinamduman nga tulo ang nakalas samtang 20 ang naangol sa nitabo nga pagpamusil sa San Jose National High School. Tungod nini na banhaw ang mga panawagan nga i-regulate o kontrolon ang social media o magpasa o gabalaon nun batok sa recruitment sa gitawag nga nihilistic violent extremism. sa kasamtangan ang minimum age sa criminal responsibility sa Pilipinas na apakini sa 15 anyos. Diin ang mga minor di edad na makasala ipailawom sa lamang sa mga intervention program o counseling. Giyatagan o gibugaton sa Pangulo na kinahanglang tanaon kung giunsa pag-usab sa social media ang taras o pamatasan sa mga bata karong panahon kon itandi kini sa unang mga henerasyon. Ika-report usab sa Pangulo ang negatibo nga dala sa internet o social media sama sa sayong sexualization sa mga kabataan o ang pagkamanhid o pagka-desensitize sa mga minor de edad o ipikto tungod sa sige o dula o mga violent nga online games. Tungod din ipahayag ni Marcos nga dako ang kamahinungdanon nga masuta ang saktong opinyon sa mga eksperto aron masabtan ang tinuod nga ipikto sa digital world nga tunas mga aksyon o kinabuhi sa mga kabatanunan sa pagkakaroon.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balitang international, misa ka na nga ito sa Trismel, 342 katao ang nakalas. Uman sa Migo nga kusog alinog dito na sa nasod sa Venezuela. Base kini sa pinakabag-ong datos nga gipagawa sa Venezuelan Information Ministry. Giabot na usab sa kapin na 16,000 ka mga individual ang naangol samtang nga misaka nga duna sa kapin na 17,000 ka tao ang nawad-an karon og mga panimalay. Taliwala ni inigi panalipdan ni interim president Delcy Rodriguez ang mga lakang og aksyon sa gobyerno dungan kini sa nagkagrabe nga kasako sa publiko tungod sa giingong kalangan og kulang nga pagresponde sa maong kalamidad. Matod pa ni Rodriguez, doon na sila gipakatap ng mga security force o gipahibalo usab nini ang pagtukod sa usa ka bag-ong unit sa militar nga maoy mo focus o mutabang sa mga emergency o pagresponde sa mga umaabot nga kalamidad.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:55 mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang sports, gisugda na ang kulbahinam nga round of 16 sa FIFA World Cup. Diin duha ka dagko nga dula ang nakatandog sa mga fans sa maong torneo. Gipalagpot sa Morocco ang usa sa mga co-host sa torneo nga Canada. Human sa ilang gipakita niini nga dominasyon sa second half sa dula. Mihimo og duha ka goal si Asidin Wanahi. Samtang pormal nga gisilyuhan ni Sofian Rahimi ang kadaogan pinaagi na sa ilang goal atol sa stoppage time. Gumikan niini na taktak ang Canada sa torneo. Samtang nakahimo usab sa kasaysayan ang Morocco isip labing unang African team nga nakaabot sa quarterfinal sa duha ka magkasunod nga World Cup. Sa laing bahin, naluwa sa France ang usa ka sikit nga sangka bato kini sa Paraguay. Nahatag ni Kylian ang kadaugan sa France human kini. Malampusong mipasulod o gagol gikan sa penalty kick sa ika-70 nga minuto sa dula. Tungod dini nga goal, siya karon ang nanguna sa lumba alang sa prestiyusong Golden Boot Award. Gikatagdang mag-abot o magsangka ang France o Morocco alang sa ilang quarterfinals match nga ipahigayon dito na sa Boston karong Hulyo 9-26.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Dari kita sa balitang showbiz, Julian Santos gingong mudala kini sa karakter ni Nora Honor, Jericho Rosales, Ismael Bernal sa bagong biopic Bernal. Sa rutang report ni katrupang Melanie Duran.
2: XFM Report.
20: Andam nang hatagag kinabuhi sa prestigyosong aktres nga si Judy Ann Santos ang karakter sa superstar og national artist for film and broadcast arts nga si Nora Honor sa umaabot nga biographical film nga giuluhan og Bernal. Ang maong dako nga proyekto gisulat sa laing banggitang national artist for film and broadcast arts nga si Ricky Lee. Base sa taho gikan sa sinigang.ph, ang aktor nga si Jericho Rosales mauusab ang mudalag karakter sa national artist for cinema nga si Ishmael Bernal, usa sa labing ilado og respetadong direktor sa kasaysayan sa pelikulang Pilipino. Gawa sa duha ka mga bida, gila uman usab nga malakip sa pelikula sila Isaac Calzado, Atom Aurelio, Rita Gomez ug Jan Lapos. Kinsa mudala sa mga papel nga wala pa opisyal nga gipahibalo sa publiko. Dako usab ang kalipay ug kahinam ni Ricky Lee tungod kay human sa taas nga panahon nga pagplano matuma na gayod sa katapusan ang maong proyekto. Kahinumduman nga sila nahimong suod nga kauban sa trabaho ni Bernal sa pipila kalabing mahinungdanon og di kalidad nga pelikulang Pilipino sama sa Himala, Manila by Night og Relasyon. Gilauman nga ang biopic nga Bernal magsilbing usa ka dako nga pasidungog alang sa kinabuhi, mga obra og dili mapapas nga kontribusyon sa giilang national artist sa industriya sa pelikulang Pilipino. Katropa, panuhot sa lawas, haplas ang katapat. Magsanton herbal oil. Huwag tang ang pamaol nga makasanaol. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Una minuto na lang mga katropa ni Sir Baydang at ang oras alas 7 mga katunaglangkaw sa atong kinitibukang bahin sa mga balita. Karong adlaw mga katropa. Adlaw nga Martes, pizza 7 ning bulan sa Hulyo 2026. Okay, shout out sa tanan mga nagpaminaw diha. Mayong morning ninyo tanan, mayong pagpalikaisikay, mayong pagpamahang. Ay, good morning day diha na sa Biugan City, kagatropang Yuan. Sige, rabasag ka, monitor sa signal. Thank you so much, kagatropang Yuan. Good morning yun diha. Mayong pagpaminaw. O mga taga-Biugan, good morning. Dari sa itong linya sa Facebook, nag-comment. Good morning, kang katropang Binjot Pataho. Diya sa inyong tanan, diya sa Barangay Dasagan. Good morning din yung tanan. Thank you. Good morning, katropang Wilma Joaquin. Good morning, katropang Dolores Rias Le. Good morning. Diya sa Maipurok sa Santa Irene Prosperidad. Okay, sa inyong tanan, diya. Good morning. Katropang Jeffrey, good morning. Usap niyo diha, ah. Katropang Leonardo Lucis Edadan, good morning. Katropang Randy Ran Santisas, good morning. Okay, kinsa pa din ha. Kasi pag na mga nalimtan din ha, thank you so much sa inyo. Then sa lain nga page, ito sa nga lantawan ha. Wala man tayo oras mga katropa, gusto na akong ma-shout out mo tanan, pero wala man tayo oras. Salamat sa inyong pagsunod, pagpaminaw, buwan po sa itong mga balita, sa Express Balita. Mana, militar sa inyong igala, sa nga na lang sa kanitabong puwede sa XFM Philippines sa network. Sa XFM Magusan, dari 1.395.7, sa kontrol ni Katropang Harvey Herames. Sa nga lang sa News and Public Affairs, sa itong news desk, Katropang Limuelo Cay. Mga anchors, reporters, sila sa Katropang Rui Alenton, Katropang Ali Vicente, Katropang Junjel Labrias. Mga Katropa sa makausapan, ang salamat ako sa Katropang Rui Celeste Sorobascas. May buntag ka itong tiran, dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
21: XFM. XFM.
22: Good morning, Pader.
23: Uy, mayong buntag, Archie.
22: Nanglaba ka?
23: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
22: Mga sininan ni muna tanan, Pader?
23: Oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
22: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Oo, napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka? O labada? Padre?
24: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
24: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
25: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maude na ang Krupp Gold bay?
1: O bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 15 minutos sa nakalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Good morning, good morning, good morning mga katrupa Luzon, Visayas, og Mindanao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta katrupang Limwell? Murag, murag gabon-gabon gihapon atong panahon. Tawa. Panahon na to.
3: Dagum-daguman.
0: Lahi, ginsya ng katabi taong init yun nga way yun na huna bitaw nga na ay daot nga panahon, no? Kaya ikato init-init yun. Ang hunat yun sa bisag Kalasite pa. Pero kining mga buntaga, mga katropa, kining nga mag-aurasa, medyo hilaw-hilaw yun siya gamay.
3: Pagbiyahin ni mo kayo na buntag katropang Junzi, kumusta man?
0: Grabe, kuhan kayo, kada bang fags kayo ang dalan? Oo, niya kinahanglan yung taog alerto kay hindi kayo makita ang highway. Malabi na bitaw ng Santa Irene, Awa. Diha, kay grabe na diha ka daghang king fags basta buntag sayo. Okay, mga katropa, welcome gamong tanan sa tuang tulumanon sa adlaw-adlaw, mga katropa. Is alas city tapay ngon sa may alas 8:50. Ang taknas kabuntagon, mga katropa. Nagpaingon na matagip o tinuna niya. Kasi sa sulod ani, alas city, may hindi na lang yung tatama ni. Nagandagana.
3: Anyway.
0: Wata ka itong Domingo o Lunes, mga katropa. Wa kita makatunga gumikan sa doon ay mga importante kayo. Yung mga lakaw. Boydo, mga katropa, pasalamat ta sa itong Diyos manuluwas nining ataknas kabuntago nining adlaw Martes. Mga katropa, pizza city kita sa bulan sa Hulyo to Eg 2026. Nga ni akita buhi na himong himsog puno sa grasya baga katrupa baga tigpaminaw o layo sa mga dagko ng mga balatian. O na nga itong pasalamatan si Ginoo, labaw sa tanan ang proteksyon niya sa matag-usa ka na ito, katrupang Limwell, no?
3: Yes, katrupang Junji.
0: Dili kabayran o pila ka libo, no? Kaya bitaw makamata tayo ni buntag sa'yo. Dili kabayran. Kaya daghan kay mga tao, katrupang Limwell, nawa na gin makamata.
3: Correct.
0: Kanang giingon bitaw nilag urom. Mutuo ba kag urom? Ako sa kuwa na, mura manag ka ng mga cardiac arrest man sa kuwa na, paminawan. Kaya bitaw di na makamata. Gumikan siyo nas dugo ba nga ni Kuan Pagayo. Onya, welcome ang tanan mga katropa ha, kay live ka live usab kita sa atua nga mga Facebook account. Labi na mga katropa ang 95.7 Bayugan City. Onya, siyempre. Oy. Sa ato pod sa XFM 91.3 San Francisco. Paki-follow, paki-share mga katropa ha. Onya, paki-likes ug paki-comment. Kaya atong tagaan o pagtagad, mga katropa, na mabasa ka ng inyuhang mga mensahe din sa itong pagbanuban, mga katropa. Siyempre, gumikan sa inyuhang ipakita nga effort, mga katropa, bisan sa buntag pa kayo sa'yo, pero nag-komenta mo, mo pong tagaan o pagtagad nga o paningkamutan nga mabasa ang inyuhang mga mensahe, mga katropa, din sa itong pagbanuban. Mga katropa, sa wa masayod, wa makaila. Ako si katropang Junje Librias.
3: Yes, katropang Junji. Kini po si katropang Limuel Okay.
0: Oo, oh, kaming duha mga katropa, mag-uban-uban diha ninyo aron hisgutan. Burag bugat ang ato antopiko karong katropag Limuel Gumikan kay kanabang natigayon naman yun. So, tinuod yun na itong giingon ni Buying mga katropa. Nga nothing has changed.
3: Okay.
0: Nga di nagyud mausab. Kung unsay iyang desisyon, nga unsay desisyon nila nga pedakop yus Marcolita, pagawasan yun og waran. Aw. Nahitabo na yun kagahapong adlaw katropang Limuel, no? So kini ang ato ang tagaan og pagtagad katropang Limuel.
3: Yes.
0: Kung sa iyang kaso nadakpan naman gyud siya. Di ba nadakpan naman gyud siya. Sa iyang kaso madutlan ba gyud kaha siya sa kasong plunder? Sa inyong tayo sa imong tan-aw katropang Limuel mo ni atong tagaan og pagtagad, no? Kay madutlan ba kaha siya?
3: Correct.
0: Kay og boto na unaon mga katropag Limuel. Kung ako gay di man tabang abogado katropa kini ato kanang mga minaumao lamang kini nakatunan po nato sa uban ba? Para na ako katropang Limuel mura og absuelto siya sa plunder.
3: Di ba?
0: Oh, pero mas duol-duol siya sa gitawag og anti Bullseye! Kung i-base na to sa Republic Act 3019, kanang donation. Pero kanang plunder katropag Limuel, base sa ako anasairan, lisod siya madutlan anak. Kay dili kwarta sa gobyerno ang iyahang gigamit panahon sa campaign period sa iyahang pagka-senador, no? Private ni nga kwarta. So, mo ito nang gitawag o donation campaign. So, dili murag lisod ang plunder sa iya ha. Pero ang naiisa ni Indi nga tumong nga para lang gihimo lang kini para lang nga dili gyud siya maka-attend ni ining impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Posible.
0: Mao gyud ni isa sa mga nakita nato pod ambot lang ka sa uban. Basig na sayop lang pod ta ka tropang Limuel, di ba?
3: Basig mga pagduda ra nimo.
0: Pagduda lang ba nato. Basig na sayop lang pod me nya kamo may sakto diha mo nang comment lang pod mo sa Facebook. Para mabasa pod nato nga sakto ba sila. Labi na ni si Attorney Doris Meltesen. Mo atong pa-comment kay para niya unsa kaha ha mga katropa. Sige. Commercial naman mga tigpaminaw.
3: Uy.
0: Mga pisa mi ha, mga pisa mi og Santon Coffee Mix kay kini buntaga nindot man ipangapi katropa og Santon Coffee Mix.
3: Correct.
0: Mao ni siya ang kape nga nangapi ka na nanambal ka pa. Sige, standby mga katropa. Balik lamang kita human sa tuang pahinumdom. Kaumban si katropa si Elibrias.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Parparali pagunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot ang rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, gamakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud line, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: Balik tabag katrupan sa tuang pag-ubanuban.
1: Busaan! Busaan!
0: Doon na tayo 29 minutos sa nakalabay sa La City. Kinimbahin na mga katrupa hatod dyan ato sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Amang produkto mga katrupa, labi na vitamin C, mupaligon kini sa atong immune system sa atong panglawas. Samtang Santon Plus Gold, mao kini magpahinahinay pagtanggal sa mga balatian na naausab sa atong kalawasan. Gikan sa mga bukol-bukol, gikan mga katrupa sa mga pagtaas sa tuang dugo, mga acidic, oguban pa diha. Ayaw mo kabalaka, ala gamitin na ka na mga katrupa. Og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: Busaan! Busaan!
0: Amang produkto mapalit na mga katropa sa ato nga mga butika dinhi mismo sa ato ang probinsya.
1: Busaan! Busaan!
0: So dinhi sa ta katropa limel sa mga nag-comment sa ato ang Facebook.
1: Busaan!
0: Tagaan sa nato ni pagtagad kay rundi po din mang loo din sa ubay-ubay na rabanin na Adam Hicks.
2: Yes, katropang Jumji. Unahon na itong karaan nga page, no?
0: Oo, sige.
2: Kaya naman po dahil nagpahipi din ay, katropang Jumji.
0: Na kayo.
2: Na yung pagpaminaw diha nila ni Eric Mahinay.
0: Uy, Eric Mahinay, good morning.
3: Good morning.
2: Leo Labadan.
0: Good morning diha, Leo. Labadan.
2: Si Carmen Pataho. Oh, ang buntang yun diha.
0: Okay, ni, wagi paglumbad ni.
2: Didin Pataho.
0: Oy, good morning.
2: Shout out daw sa imo katropang Junji.
0: Good morning ha.
2: Labi na sa taga Sitio Cantagan.
0: Oy, taga Cantagan, good morning.
2: Naminaw daw si Bobot Flores. Ayan, mayong pagpaminaw ninyo diha.
0: Oh, dias may Cantagan o niya Sitio Dorian, dias may Barangay Lukak ha. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan mga katropang.
1: Pulsaan!
0: Binasa Flores o Pataho, no?
2: Yes.
0: Didin Pataho.
2: Mga parinti ni sila,
0: mga
2: siguro talaga.
0: Mga parinti ni sila, ya. Ha? Salamat kay dihan inyo, ha?
1: Good morning.
0: O niya kang puting manok, good morning.
1: Good morning.
0: Ha? Kang white chicken.
1: Good morning.
0: O niya kang Lina si Pataho, good morning po ni mo, diha, madam.
1: Good morning.
0: Kang Wilma Joaquin, good morning, katropa, good morning po.
1: Good morning.
0: O niya kang Dai Chavez. Good morning, Sir Limuel. Sir Junji watching live. Bullseye, good morning. Asa tananting paminaw, God bless from Alegria, San Francisco.
1: Good morning.
0: Salamat kayo diha taga Alegria, San Francisco.
1: Good morning.
0: Kumusta mo diha, Depita? Onya, good morning po kang Delos Rios Lee.
1: Good morning.
0: Good morning mga sir, Mabtikon sa XFM og tanang nag-antabay sa XFM San Frans. Mayong buntag kanatong tanan og dalaygo ng Diyos sa mga Diyos sa tanan.
1: Good morning.
0: Salamat kayo De Los Reyes Lee sa imong pagpaminaw. Onya gang Ruina
2: Guanson
0: Tunyares.
2: Okay. Sabi na ako, Ruina Go.
0: Ito na busy tos din San Ron.
2: Okay.
0: Okay, mamang to'y driver, katropang limit.
2: Okay.
0: Salamat kayo, Ruina Tunyares. Shout out ko sa babaeng nangilad sa akong inahan. Uy!
2: Uy!
0: Saan na kalapitan eh, ha? Nangilad sa akong inahan din ha sa may crossing Generica Pharmacy sa may San Francisco nga nag-alias og Rimalin Ramirez. Oy, nga taga-pisaan daw siya. Kay kung kinsa mangka og taga-asa ka kanang imong pagpangilad sa akong inahan na naka naka kulambat ka o kwarta nga 700.
2: Uy.
0: Hinaguan in tao na sa akong inahan. Og baktas, baligya o gulay.
2: Allah.
0: Imuranggiano o kuha sa akong inahan. Nga senior citizen. Kung kanang 700 maoy gipalit na o pagkaon sa imong pamilya, magkakalibang mo tanan sa mga sa tanan, impas mo. Wala ka makonsensya sa imong gibuhat. Nagibawi sa tigulang ang kuwarta. Pero unsay imong giingon, makadawat ang mga senior og tag 5k karon nga adlaw. Kung kinsa man og naminaw karon, karmahon ra ka. Mao na gyud ning nakalisod gyud ani nga ning katupang limil.
2: Daghan na gyud mangilad karon katupang tunji.
0: Daghan oy, daghan gyud karon karong panahon na mga katropa kay nagka-crisis karon. Da pa ni ini mga bisyos mga palibot karon mga katropang nagkuyanak. Daghan gyud ang mga mangingilad karon kay gabi ka ng mga bulbudol. Bayugan o daghan kay na ako yung naay na biktima anak.
2: Na napod.
0: O kana mga kanang salisi salisi gang man sa Manila na tawag ana sa to bulbudol. Nang gawas yun ni Ron. Nga pala sa anay karoon na maligulay. Nga siyempre senior citizen niya, imuhan ang tutsaran diha. Nga ugmang adlawa, mauni na imadawat nga 5K. Good morning! Hatag po dayong ka. So nga ni Looy in town kayo ni.
2: Mauni mga taong tapulan, katropang Junji. Mga tapulan
0: eh. Ambot ka og familiar baka ang naong aning nagkuhan? Nakafamiliar ba baka ang mama ni nanay ni ini si Rony Rowena? Aro matabangan ta ni og nafamiliar ba to niya tong giingon niya tagapisaan ra bagi pasanginlan ra bagi din taon tagapisaan di ra bagi din taon
2: ni silingan ato na. Masisilingan ato.
0: Oh, yun pagyud ako nung tagapisaan daw kuno siya kato nang ilad.
2: Oh.
0: Wa ra bagi mga buutan ra bagi din tagapisaan mga kurkong humo. Damay na gininong ka ni Katropang Limil, tagapisaan mo yata.
2: Tagabay gandos po ko.
0: Di kining istasyon.
2: Okay.
0: Kining istasyon man. Mamaya to ang hibasihan, okay. Ani. Di ni magsilbi ni nga ni. Dapat ni tagaan ni o pagtagad ni. Aron ma ibaw ani kinsa ni mangingilad ni. Luoy kayo in taon sa nanay, 700 ang nakuha.
2: Correct. Hago biya kayo manuroy mga kagulay.
0: Masing na familiar ni nanay ang naong ato. Ato ipapangita sa to ang mga barangay official kinsa ning nagpaila nga si Rimalin Ramirez.
2: Nag-alias din na.
0: O alias Rimalin Ramirez daw. Basta lang, Ramirez, siguro gigi-emorg yung saka ni Rizzi.
2: Parinti siguro. Uy, nag-alias raman. Nanggamit rin ang apelido.
0: O, basi nangita rin ang apelido ni. Nang-alias rin eh. Kalooy in tao ni Rizzi Ramirez.
2: Ay,
0: sig familiar na hala mga kababayan nato das barangay Pisaan na adaw kuno nangilad diha nagpaila nga Ramili Rimalin Ramirez ambot na bay Rimalin Ramirez diha hala ipaabot lang ninyo dinis amo og naamoy nakaila kay arong atong adtoon
2: ay may na atong ma-interview unta nang biktima no
0: ato ning balihog ko ani be Rowena Tonyares basi makaanhimog istasyon diriya. Matabangan na ito nas nanay.
2: For awareness po na
0: for
2: sa uban ba?
0: For awareness po nis uban eh. Basi pwede mo makaanhi karong alas 9.
2: Basig daghan pa yung ilad, ana? Daghan pa.
0: Maghulat mi ninyo, ma'am. Rowena Tonyares. Ihatod lang muna mo pabalik.
2: Basig tagapisaan rapod na.
0: Ambot lang ka, huwag tagapisaan ba ni? Pero huwag tagapisaan ni, mas mayo kay Doolra.
2: Doolra.
0: Palihog ko, ma'am. Rowena Tonyares. Basig makaanhi mo karong alas 9. Magpaila lang mo, ma'am, ha? Irig anihin ninyo. Magipaanhin mo diri ni Katropang Limuel.
2: Uy, ako na iba sa inlan.
0: Basta kay anhin mo diri, ha? Kay atong basta daig makuha na natong eh.
2: Mahinabi.
0: Tudaan taning suspect. Kaya ni maayo ni iyahang gibuhat lo in taong kis nanay.
2: Basig wa po na na-blatter ba?
0: Okay, ato ning ipa-blatter po ni. Kay lisod kayo ligyan ni nga nga trabaho eh. Pagkastilan. Sige, basig makaanhi mo din, Hebe. Anhi mo. Kanya Jeremias Moraldi, kagawad, mayong buntag ni mo di Hawad. Kanya kang Jila ni Jelina Pataho, good morning po ni mo di Hawad. Jelina Pataho, good morning ni mo ha. Kamirasol Moraldi ha, mayong pagpaminaw. Matod pa niya, familiar na sa akong mama dito nami sa Pisaan kagahapon. Kauban ang mga pulis, why record ang Pisaan mga sir? Oh.
2: Ah, okay.
0: Oh, wada ko ni record ang mga ang Pisaan, ang barangay Pisaan. Yan to ang yun eh. Okay, abdik man ni si Carmelo nga malubay diha. Mamaya itong hipir. Kaloy po din tao ni nanay na ilad sa mga way mga mudo. Tinood yun na, Jelina Pataho. O niya kang Grace Apolinaria Vivero. Good morning ni mo, madam. Dalabi na sa may barangay Bukak, ha? Good morning, katrupag so John Z. Katrupang Lemuel. Naminaw de siya karon. Matod pa ni Carmen Pataho, kaluoy po din town. Magbantay, gintas, mangingilad, ha? Kaya labi na sa mga senior citizen. Oy, dali ramanggod mailad ning ato mga senior karong katropa.
2: Dali ramutuo.
0: Oh, labi na og ang hisgutan mga pensyon. Kanang pensyon nga nay, og naalang kay 700 nay.
2: Maka-payout na ka.
0: Maka-payout kag 5K og lapas. Ano na hitabo siguro? Simple, nabali dya gulay.
2: Nangiyawat.
0: Oy, kay nangiyawat ba? Dako na biya kay ng 700 katropa, oy. Still, dako na yun kayo na. Dako na yun ang sayanga kayo.
2: Sa kamahal sa palitonon karon.
0: Wala, abtik yun ta mga katropa kay dili, yun lali mailad, pastilan. Ngayon, daghan kay mangingilad yun karong panahon na. Muna nga amping-amping yun mo, ha? Kami, labok yun sa mo, anang mailad mi kay...
2: Busy man ta.
0: Busy man mi mga katropa.
2: Pag mangingilad sila, musaka pa sila dali sa istasyon.
0: Wala, akong mama karon sir, to Agbayugan City, 75 years old. Akong mama, sir, agi, pati na yun ay nga edad ay. Taas-taas na yun ay, wala na yung mama din, he. Basig, ikaw na lang, Ruina Tonyares, kay Imura man, ikaw, representative raman ka, kay anak man ka. Basig, pwede ikaw. Nung mahinabi ka na mo, aron nga makuanog statement, ay, pwede ra ka na mo, ikaw na nagbalik. Mga katropa, standby ka mo, kay 41 minutos na nakalabang sa alas 7. Commercial break sa taon niya, siyempre pagbalik katropang Limelokay. Ato ng hisgutan, kining pag-aristo kay Senator
2: Marcolita
0: og ang pagsugod sa impeachment. Kahit hindi man yun ding hauma. Kabalugod silang Lunes ang impeachment sugdan. Ay, grabe, gito nung pudog Lunes ang pagdako. Kuyawa, murabag nakamapping na ba, no? Murag planado yun siya ba, di ba? Sakto yung gingon, Marcolita, nga ang tanan planado. Mauni atong isgutan mga katrupa, ang pangutana, madutlan ba ka ha sa kasong plunder?
2: Unya, atangan po na to katrupang Junji kung mulampos ba sila silang plano?
0: Kana! Kaya binimu katrupang Limel, basta dautan niya plano. Hilig na mo siya. Basta mga dautan niya plano. Wala yun na. Hilig yun na maglampos. Kaya hilig yun pwede nga ang dautan. Mupatig babaw sa ato ang panahong ipoy.
2: Correct.
0: Sige, standby. Balik lamang ta mga katrupa, human sa ato ang pahinomdom.
3: FM.
4: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
5: Christmas tree ug lansang.
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. ang Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, vitamin C, mag-Santon, vitamin C, vitamin C, mag-Santon,

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Doon natin 48 minutos, mga katropa na kalabay sa La Cite. Kining bahina, mga katropa, hatod ganato, magating paminaw. Asa Santon Plus Gold, mga katropa. Og Santon Coffee Mix. Maong produkto, mga katropa, syempre. Mapalit na ninyo, mga katropa, sa nagkadaiyang mga parmasya, butika. Dinhi sa atong probinsya.
0: Bullseye!
1: Muna nga, yano ra kayo ninyo ni mga katropa mapalit. Ha? Dili na mo, lisod mo palit ni ining maong mga produkto. Sa maong kining atog produkto, mga katropa, ay halos na na ni mga available sa itong mga parmasya. Buti ka din sa itong probinsya, mga katropa. Okay. Sa tanan nga nag-message sa balikan lang muna mo mga katrupa kay oras na para hisgutan usab ang pagka-aristo mga katrupa kang Senator Rodante Marcolita. Okay?
0: Bullseye!
1: Kagahampong katrupag Limwell, gi-serve good no sa human gi-pakanaog murabag. Sa akong pamina o katrupag Limwell ba, ang nahitabo, di ba gipasa og birnis sa gabi, birnis sa
2: buntag
1: ang kining kaso sa ombudsman. Matay, naaday sila'y trabaho sa Sabado o Domingo. Nga ilahang makita dito na ba'y probable cause?
0: Bullseye!
1: Basig sa kasong plunder?
2: Sa udto katropang John J. Hangtod sa hapon, ilang gibasa siguro.
1: Pero, ing anak ra kadali siya katropa.
3: Ayaw!
1: Diba, kahinomdom ka ha? Alat sa, ato sang sugdon yun mga katropa. Kay, kini mago mga senador katropa, kini mga congressman, dunan ni sila'y mga kaugalingon nga mga donation campaign. Oo, kay pa saan akarong congressman ko? Budagan ko katropang Limwell. Nya na mga negosyante mo duol sa ko nga tabangan ta ka sir. Tabangan ta ka kong dagan kong. Ako'y bahala. Mo tabang ko sa imo ha. Mo donate ko og milyon. Sa imuhang pagka-congressman. Ana ba?
0: Bullseye.
1: So donation campaign ang tawag anak katropag Limwell. Unya halos tanan kong imo yun ang isa-isahon ang mga senador kini mga congressman. Pulos na nanay mga donation campaign.
2: Correct.
1: Na Inakog sayop magaling, na sayop magaling ko katropang Limwell. Murabag, masipyat magaling ko, murag lugas sa siguros.
2: Lanot.
1: Kaya nga naman, why mga politiko karon mga katropang, why donation campaign? Donation campaign, may tawag anang na private sector nga muhatag sa imamutabang.
2: Correct.
1: Oh, donation campaign na ang tawag anak mga katropa. 100,000, 200,000, 300,000, mga donation campaign na. Oh, mga katropa. Ah, ang tawag ni ana, halos tanan karon mga politiko, pulos na yung ana, bisan pagkini ni mga mayor.
2: Correct.
1: Bisan pagka ng mga konsihal, mga kagawad. Naanay mga donation campaign, mga katropa. Ing ana na. So, mo ni ilang nakita?
2: Sa ombudsman.
1: O, sa ombudsman. Mo ni nga, ilang rekomendasyon? Gipaila nilang plunder katropa.
2: Kaya ang sayo pa ni katropang John J. daw, kay what na declare sa SALN?
1: Oy, mo.
2: Mo ni ang gibarugan sa ombudsman.
1: Usaon ba na pagka-declare sa SALN katropang donation pastin. Donation
0: manggod. Bullseye.
1: Donation manggod katropa. O niya, usap pa po.
2: Giclear na po na sa kumili katropang Junji.
1: Giclear gani, no? Kaya nakabalo gani. Si, siguro nakasinabot ni ombudsman og ang kining
2: kumilik.
1: Kaya mapaniro raman nila. Murang kaubanan raman ni sila. Ha? Mag-syaro. Wala makabalo og syaro po nalibat siguro ang ombudsman. Ani nga, wa makabasa sa pagpagawa sa kumilik na limpyo si Marcolita.
2: Basig wala lang nakontento katropang Junji.
1: Wala lang yun makontento kay basi o gusto yun nilang ipapriso.
2: Correct.
1: Diba? E nga na nahitang. So, Dini punta sa sandigang bayan katropang ya Limwell. Mara makaingon po ko nga, basta dali, aramang yun kaayo, gipagawasan o warrant basta kay mga camping doon.
3: Ay,
2: abti kayo.
1: Abti yung dali, amo, gina ako nabantayan katropa ba? Na, maoganay akong nabantayan. Murabag, ah, wanay review hain eh. Automatic na ni halapanday. Pagawasin nila gwaran. Murag anak, bitaw. Na pagkahitabo katropag Limwell.
2: Gawas biya kang...
1: Murag wanay pag-usisa.
2: Gawas biya kang Marculita katropang Junji. Appeal pa tong former congressman
1: si... Na si Mike Defensor.
2: Mike Defensor.
1: Oh, si Mike Defensor. Kay human trafficking po ang...
2: Dili, lahi ito. Related niya po siyang kaso.
1: Oh, plunder.
2: Murag siya nag-donate siguro.
1: Oh, ana siguro.
2: Oh.
1: Si Kuya Walang Iyak. Kabalo baya ka ha? Na kining mga gipangdakop, kining mga gipang aristo...
2: Opposition
1: ni. Mga company, mga tig-supporter ni sa mga Duterte.
2: Correct.
1: Oo.
2: Kunya, tig-saway sa administrasyon.
1: Tig-saway sa administrasyon ni. Ha, katropang Limwell. Pero anong dali aramang yung kaya na ka-review? Matay, Sharo, inapag yung siguro gisabaduhan ho na. Tanawa ragod katropang Limwell. Anong maingon ko nga? Makaingon sa kusahay nga murabaog. Naagi something ba? Wa man ko magduda sa ombudsman. Wa ko magduda sa sandigang bayan. Pero pinagi magud sa ilang lihok.
2: Di malikayan.
1: O proseso. Maka, di malikayan nga makahuna-huna. Gintag dili magdili. Ginmao.
3: Ay,
1: nga no, ang akong gibasihan gin katropang Limwell. Kanto laging mayor lagi sa RTR? Duha ka tuig adisir na convicto nga siya gyud guilty sa kaso nga pagpangawkaw. Duha ka tuig ha. Adisir siya gi kuan nga convicto na siya. Sa pagpangawkaw. Nanaliman ka duha ka tuig. Una samantala niini, siya ano di nila makita ga donation. Unya pailan sa umbusman og plunder. Mura maglayo. Basta pag mayo na to paniro, mura maglayo. Ora yun kayo ni paniro. Antay kurap lang sa siguro. Mura kayo nga na ba? Katrupang Limwell. Muna bang, unya, gito nung pagyod nga Lunes, maugyo yung tao eh.
2: Pagsugod?
1: Pagsugod po sa impeachment ni Sara. Muna makaingon to nga, di ba kani planado?
2: Bisa ng ordinaryong mga tao katropang Junji.
1: Masabtan, oy.
2: Murag kasabot yun.
1: Masabtan, yun katropang Limwell. Murag makaingon yun tabang ha. Murag tinuod yun itong giingon ni Marculita na planado. Okay, kaling his word niya planado katropa, dili manigikan sa ato. Igo raman ato gikuha ni sa pulong gikan sa kang Senator Marculita.
2: Correct.
1: Kay mo manigid, mo magyud ni ang giingon ni Senator Marculita nga planado ang tanan.
3: Ayoy.
1: So diha nato ni gikuha nga pulong, dili ni inato ato lang katropa nga Limwell. Mo na makaingon ta nga ako ako magduda kay ni salig manggihapon ko sa ombudsman hangtod karon kay siyempre at mo na naa naman na. Di ang sandigan salig hapon ko.
2: Correct.
1: Pero makaduda lang pud sa hay di na
2: di gyud malikayan.
1: Oo. Listen, mampugay magbuot pa sila sa ato ang mayuntag nagduda. Oh, duda raman. Duda raman ta. Basta kay nisalig ko.
2: Correct.
1: Oh, pero nalay duda na to gamay. Ah, nalay duda gamay.
2: Kana, John.
1: Oh.
2: Okay, basikita na po isunod.
1: Okay. Ani magunin hita mo katropang Limwell. Kung imo yung basihan, amalagi na akong giingon, ha? Katropa, mga kaigsoy na to, ang mga naminaw karon, dili may mga abogado, ha? Ako din ko abogado. Sila katropang Limwell, di po ni abogado. Pero, masabtan mang yun. Makasabot yun ta ba? Masabtan yun na to ang dagan sa programa karon. Yan ano man. Grabe gitunong, kabalo ba yung good boss background Marculita? Ikaw katropang Limwell, kung hitkutan na to ang background ni Marculita. Di biya ni basta-basta gisa-gisaho nila ni Senado karon labi na din sa impeachment. Pitig yung luyang kalaban ani.
2: Correct.
1: Ah, mo na nga una nila nga kini og mao di nato ni di nato dayon ni mapagawasan ni.
2: Di mapriso.
1: Di mapriso. Unya magka-partner ni sila duhan ni
2: Cayetano.
1: Murag ma. Murag na magbula nga laway ani na pod.
2: Mudako na yung laway.
1: Mudako na gininon ang laway. Misi gamay na to. Mudako na gininon ang laway. Di ba?
2: Umagyod siya na. Umagyod na. Dagtrapo, no?
1: Oh, na. Thank you, day. Lagi mga katropa, basi nagkakita mo kagahapong adlaw, ako iguramang ko na yung laway. Nasakpatan lang ko siguro. Oh. Kaya mo samot yun. Kaya mo na kung nagkaunto siya o gatong...
2: Bubble gum?
1: Oo. Oh. At bibitaw na mo katropa, tanawin mo ba na unsa man po ning... Ang buto, di ba kapod gi-iay-iay na po siguro?
3: Ayaw!
2: Anak yun siguro po na makaidaran ta katropang Junjay.
1: O, hindi na po makabahan.
2: Hindi na po na malikayan.
1: Mas mayo na po itong medyo, ano taas-taas niyang edad.
3: Ayaw!
1: Kanang idaran, mara maglahi na yun kayo na. Mara apiki mo kayo. Taas-taas lang ang edad.
2: Okay.
1: O, maraglahi na siguro ang taas-taas ng edad katropa.
2: Maugyod.
1: Mara yung anak siguro
2: ang... Manosay mo, sabot na lang ta.
1: Oo. Basta kay... Nag-ano na ko nga, di ba ka ni AI, pag matanaw ko kahapon, nagtanaw na ko sinawang ni Luistro, Luistro lagi, no?
2: Na may puti.
1: O, ako nga nag-aon man siguro ni Ugat nung naigingon niya bubble bomb. Na ako pong giklaro yung katropa, original ba yun? O basi kayo na, mga AI, kabalo ba yakas mga modos karon sa social media?
2: O, pero at, naka-live to siya?
1: O.
2: Naka-live.
1: Pero, naamang yun.
3: Ayaw!
1: Pag matanaw ko, ano kung naamang yun? Ibutan na ito, judge.
3: Oh.
1: Sa ito, say ko na?
2: Super bubble.
1: Super bubble, oh. Pag mata na ako, katropa na amang iputi.
2: Oh.
1: Oh, anak kong, unsa pa kahag yun ni, o wala nila dahil yung padagop si Marcolita, basing madaghan yun hinoon na puno na hinamahimo na yung lipstick niya.
3: Ayaw!
1: Okay, nga naman. Amin ninyo mga katropa, o magkatandim si Marcolita o si Caetano. Kay mahimo magyud po ning judge. Mahimo man ning judge kay active ba man eh.
2: Mao.
1: Oo. Kung nahitabo baga katropa gagahapong opening sa impeachment kung naan eh. Si Marcolita gwa nila ni kakabalo magyud sila nga delikado magyud ang ilahang paningkamot sa impeachment kung naan eh. Matakilid magyud sila. Mao na nga. Ang gihimo gipadali-dalian og pagawas og waran sa
2: Sandigan Bayan.
1: Sandigan Bayan. Kabantay ka og unsay proseso, tanawara gud ang proseso katropang Limwell. Og i-compare nimo sa Supreme Court. Inumdum ka? Sa Supreme Court, pag-file sa impeachment kay wa man makontento ang sa patong pinakaunang kining pag-file sa impeachment kang Sara sa Kongreso, di ba gidangop tong ombudsman? Gidangop sa Supreme Court. Gidangop sa Supreme Court, di ba? Peting taasa, adi siya na desisyonan nga unconstitutional ba to?
2: Correct.
1: Nga wa gyud makita ang bug-at nga rason dito aron i-impeach si Sara. Di ba? Dugay kayo. Kay nga naman giusisa pa pag ayo to.
2: Gikan February to ko na desisyonan murag July.
1: July. Taas kayo ang usisa. Pero kini sila. Sa Sandigan Bayan, akong nabantayan. Matay, file o business.
2: Sa buntag.
1: Nya, way office, Sabado o Domingo kay government. Girelease ang waran pagka-Lunes, gagahapong adlaw. Grabe, makaingontang na pastilan.
2: Pero basin o gida nila ang basahon sa ilang balay.
1: Basi ga-online po sila. Di ba na may Zoom online ba?
2: Oh, pwede.
1: O diskasyon, no? Pero mahimo ra mag-una pa lang sa COVID. Panahon sa COVID. So yung anak, mga katrupa mo, ni atuan yung tagaan o pagtagad pag-ayo.
2: Talas utso na.
1: No, tagaan yun na itong pagtagad pag-ayo.
2: Nagbalik na ito niya.
1: Nagbalik o niya, mga katrupa. Ha, standby lamang yun mo. Balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
4: FM.
5: Kapitan Ludi.
6: Oh, or siya man urak.
5: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
6: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
5: Nge, exciting? Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga